0: FM 92.9.
1: Ti itoju ayika wa sese pataki ni ki ilera to peye le wa fara ilu a si le deko jokale arun ti e ba boju to itoju ayika wa agbegbe to ba kun fun egbe ati idoti awon kokoro ati arun yoku ti a o le fojuri lati be wo ara eyan ki a ri pe atoju awon koto idaminu wa to le di omi lowo lati gba koja lasiko ojo ka tele ase ijoba lori itoju ayika wa ka deko gbigbe idoti fun awon olomo lanke ka ye da idoti wa sibi ti ko to imo to to lo bori arun mole boye se ori oru arin iwo sitinu egbinla wa ina lo won so ni da itoju ayika wa oju se gbogbo wa ni ile ise bon 92.9 fm lo mu kede yi wa se ti gboyin
0: bon fm 92.9

0: si adura ati awe ise iyanu kankan o le se o ti ya nibi ti adura ti ngba ti gbogbo ogun ti se ni mona wa ti onde ngba itusile ti onirobinu je nfo fayo sese ero witi witi nibi ipade adura ti ijo light of the living church ijo imole alaye se iwe mimo so wipe e ma gbadura lai simi ati lai kaare idiri yi to fi ye ki gbogbo en to ba fe bo ninu ofin un ajaga aye o je ka jo kora jo po ni gbogbo ojo jimo friday ni dede ago meje owuro si mokanla ni sabo under bridge onichokutan on sagam ogun state akuri olorun iyanu se iyanu lo sele ti joseph fi di apase ni ile ajeji nipase iyanu ni anaje olomo ni silo akoko to fun iyanu tire na labe ifami royan woli ta gbe kale fun iran ta wa yi general ofasia prophet rotimi ile somi baba zion e pe baba woli sori 0706 717 0079 tabi 0806 231 3555 jesu nduro de o
1: oruko jesu agbara tin be ninu eje jesu mo duro mi o da duro gba o lato ni lo asasi aye ko ni ba enile aran si aye ko ni ba e lona asasi aye ko ni ba e loja nibi kibi to ba wa lato ni lo gbo en to ba ran fasi e en to ba sasi e abilu aye abilu okokun abilu enibi loruko jesu ko ni kan yin bo mo ni ko ni ran e ko ni ran mo bibi inu re bi beli wi pe tani oke ni waju iwo seru ba beli oni wariri iwo ile mo pase ni oruko jesu christ ti nazareti gbogbo eni tin ale mo e gbogbo eni to wo wi pe owo ohun ti ba e en olowo ohun ti ba olowo ti to pe ohun ti mu bale ko le ju bi to wa mo gbo o loju emi won emi mi mo gbe ori re soke o di asegun eni tin yo tin dunupo ti de e gba agbo wi pe o ti tesiwaju o ti ga o ti wonu ogo ide aye o ma ni de e ide okokun ko ni de e mo wa pase sinu aye enikan to ngbo mi nibi kibi to ba fi ese re te laye abo olorun yo ma daju lori re eyin te nwa moto boda to nwa moto yi daddy to nwa moto yi mama gbogbo yin pata pata gbadua fun yin nibi kibi te ba wa iwa laye olorun nibi kibi to ba wa iwa laye olorun ati abo re ko ma daju lori yin mo wa gbadua ibi kibi ti omo yin ba wa laye iwa laye olorun ko ma daju lori won egbo nti olori kan so egbo oni sa nibi kibi ti mo ba wa ko sewu jesu wa nibe christi wa o Hallelujah, Yoloje, pe mo ti ri dari jigba, nibi kibi ti mo ba wa, ko se wu Kristi wa nibe. Mo wa gbadura fun o, bo ti wu ki alagbara ti ni olara, bo ti wu ko lagbara to, awon alagbara okukun le yin ika, bo ti wu kan po to ni agbegbe re ati ni ayika omo re. Wo mi wo, ko ni si ewu fun e ati fun omo re. Gbogbo eyin ti en taja e ma ta warawara onise owo oya e lo ma ri se eyin onise osu e lo ba anu ati ojure olorun pade gbogbo eyin contractor onise osu ki olorun ko wa pelu yin o ti dara fun yin o ara mi olufe ilu badagiri mo ki yin o wipe e ku aseyori ipade adua ti aporuko re ni my story must change for good ito mi lati yi pada si rere egbo o e ma tati leko ibi ta ba tun fe lo laarin ojo merin sibi e ma gbo tori oluwa ti pa lase fun mi pe gbogbo orile ede gbogbo ilu titi to fi de loyibo ni mo gbudo gbe isoji yen de ki loruko isoji na itan mi ni lati yi pada si rere itan mi gbudo yi pada si rere my story must change for good egbo e ma tetchi loko mo mo pe opolopo eyan tin send the message awon oba bi marun mo kiyo mi ni daruko te ti call letter wi pe woli gbe pade yi wa si ilu ti wa na a n sise lori e lowo lagbara lowo olorun olorun yo fun wa se ati gba letter e je ka wa duro de ohun oluwa bi baba mi tin be ni orun ba ti so pe ya move we are coming yo dara fun yin mo appreciate yin mo de dupe nitori pe eyin na e appreciate ise iranse yi olorun yo wa pelu yin o okan yin o bale ara mi olufe ni ojo Tuesday ose ti amuyi mumbo ni suru lere gbegede o gbina memi yo simi omi ti oluwa ni kin fo yin mo so wipe e meta ni so Tuesday yi lo ma pe meta e ma wa gbagbe o iwe Isaiah chapter 55 oni e wa sodo mi gbogbo yin ti o gbe ngbe oni e wa era ofe le gba omi yen sori wo ti o nlalakala o je loju orun igbe aye omo e oru e loju aisan be lagu ara e papa gbogbo eyin ti e lomo si loyinbo tabi o nsare lati lo si loyinbo pe ko lo ko pada ko lo kere ko wale o dabe ni wipe idiwo ati oro ti a pe iruko re ni idiwo o wa waju e agbara Jesu ka teramo adua mboni ni suru lere en ti en bo lati orile orile gomu orile asapo kekere ekun e lo si doyin ni orile te ba de doyin e wo moto to lo si shita under bridge ni suru lere te ba de be e bi anybody pe e jo mo lo si Fuja Street community hall to wa nbe ibe la nlo iye ni koko en ti en bo lati my two estate en ti en bo lati be yen e wo moto Celeste Express en ti en bo lati Iyano Ejigbo Okota Isolo e wo moto Celeste Express te ba de Celeste Express e ko so fa won yan pe en lo si Lawansin lati Lawansin yen e wo ko ti o lo si Randu Avenue Junction e so fun anybody Lawansin awon ni moto yen pe en lo si Randu Avenue Junction te ba de be e wo ko yin Fuja Street niyan e bere community o to wa nbe won se all yen lowo won se koda won ti tu gbogbo e pale sugbon aye wa nbe ti a nlo ti adua de ngba ni mona wa loruko Jesu iwo ni eri kan eyi ti an ba lati oju elegba e ri moto straight to nlo si Fuja Street gbogbo eyin eniyan Olorun ni bariga e ja pade nbe o loruko Jesu iwo ni eri kan mo nbo laarin seju kan e ja lo re gbo ore ri la yi mo nbo.
2: Praise God, hallelujah. Mo dupe lowo Olorun ro ti mi ile san mi. Mo dupe fun ise iyanu to se ninu aye mi. Ngba ti a wa si program, won fun wa ni isebe won ni ka fi gbadura. Leyin gba ton fun wa ta fi gbadura ta mu lo le. Ti mo lo ma se ni ka lo. Mo dupe lowo Olorun le ro ti mi ile san mi tori pe o se on lanu aye mi. Papa ninu aye anti mi, won ro bi fun 7 days. Ko si solution ko si ko si bi ta gbe won lo won tin pe fe operation fun won bo ngba ti mo mu isebe yi ti mo fi somi ta gbe lo si bi ton ti fe operate won ti mo fun won ni omi yen laarin iseju meta ti won ti lo mi ti won ti lo isebe yi ati mi de bi omo okunrin meji so mo dupe lowo Olorun ro ti mi le san mi tori pe o se bebe laye mi Olorun ro ti mi le san mi you are too much. Oba Iyanu Olorun ejo mi loju ewe kan oni jabo ninu igbo ko seyin re iwo la lagbara to ba lagbara lowo mu daddy mi you are too much e ko ja be ijo loju ni e Olorun awon mogun ewe kan oni jabo ninu igbo ko seyin re iwo la lagbara to ba lagbara lowo mu. Mo dupe lowo Olorun ro ti mi ile san mi to won jeri ara e isebe yi kan na ni mo tun lo nigba ti ara yun mi to pe mo ti lo ogun orisirisi ati lo ogun fa ti lo gbogbo e nigba ti mo bu so mi bayi ti mo fi we ara yin yen de lo lati gba yen mi o buru ara yin so mo dupe fun Olorun ro ti mi ile san mi tori pe sun lanu aye mi mo dupe ise iranse yin a ma tesiwaju o eni ti o da ise iranse yin ni ko ni wole ti yin ko de ni wa sinu ijo yin lagbara Olorun awon omogun Jesu Oluwa wa
1: ara mi olufe oro eri te gbo yi mo fe fi sure fun e e ri mama yi e wo ti Olorun se eni ti o nro bi sugbon ni oruko Jesu ati owo agbara ti nbe ninu eje Jesu un la fi gbadura si yo yen won de ri anu ati ojurere Olorun iwo na to ngbo mi wa ra anu gba wa si ri ojurere Olorun loruko Jesu e ma gbagbe ara mi olufe ni ilu mo se e ku imura sile ipade e kan losu once in a month ni gbogbo eyin eniyan olorun ni abulegba egbo aboru so ni se owo ni e mechanic ni e tabi ise kise lowo ko ma se to ba sa ti do ni se owo tabi onise osu papa eyin ti e se katakara kodu ito pari ise owo e gbudo gbiedide nipase ise e gbudo nla bi o ba ti le wa sise ti o sise lowo e lowo lowo yi anu gbudo dide si e momo baba gbo foko bale iwo anti momo to gbo koji ya to se wahala o se wa je isin yi ni inira yi wa de inira yen ma lo o sori yo ti e ngboro re yi oporisi meta gan papa eto ma nra wa sugbo sori eleyi ofe ni ma fun yin egbo gbogbo eyin eniyan olorun ni abulegba aboru egbo o sasa gbogbo yin pata emura sile o sodi emura sile gbogbo eyin ara o sodi sasa abulegba ati enti en bo lati agege odi olowo eja pade ni mushin ni Friday ose ta wonu eyi be ni Friday e kan losu ni to se Friday keji losu te ba ti wa de mushin gbogbo agbegbe ti mu daruko yen enti en bo lati suru lere gbogbo ipapata to ba de n bo lati Eko Eko Idimota to ba ti de mushin so wi pe o n lo si onile gogoro bus stop to ba ti do nile gogoro bus stop yen wa lo lo si Idera cinema or koju bi ile karun si ibe yen wa gba o oni time o ago meje aro la bere a si pari to ba di ago mewa tori bi ba ku nbe mu lo si Isaga toruko Jesu iwo ni eri kan lo mura le gbegede o gbina mimi yo si mi ina ojo lori ota iwo si lalafia se ri ni ojo Friday to nbo yi gbogbo eyin eniyan Olorun ni ilu Isaga e lo mura sile mo fe fun yin ni omi agbara ti osu kejo ofe ni sowo e so n to fe fi se ni wipe Oluwa je ki o tutun o bere ninu aye mi mo fe ma ri iyanu ohun tutun nibo ni te ba ti de Isaga ele n lo si Sabo Underbridge Sabo Underbridge onijoku town hall ibe lo ti fe waye get ready ko si mura sile iwo ni eri kan e wa gba o ara mi olufe ago melo ni ago mejo aro si ago kan san ni tori ti ba ti ko ni mo se mo nbo ni Isagam niyan iyen ni koko gbogbo yin ti e wa ni ki loruko en je ilogbo elegba town hall ni Yanora gbogbo ojo Wednesday ni te ba de Yanora ele n lo si ilogbo elegba town hall ago mejo aro si ago melo si ago mokanla pe ero ibani soro yi 070 67 17 0079 bole kan si 070 67 17 0079 eni kan gbo mi mo fe ko fi owo e ko fi ran ipade ilowo ko fi ran se oluwa lowo pe owo mi re e ma fi se oluwa bere lati 2000 1200 tabi ju be lo send e olorun yo si ran e lowo yo send e alaanu si e contrast yen ni bo lowo e tabi o fe sonda mewa account number yen re 00699 36 107 pele kan si 00699 36 107 Access Bank oruko to wa nbe Light of the Living Church en ti e fe ra ise adura anu oro back to sender ni ikotun alimoso e lo te ba de kotun ra about e wo moto abaranje road ke bole ni Alabama bus stop e bere oye wole street ile baba oye wole God bless you. Oruko mi ni Woli Rotimi Ilesami.
3: Pont FM 92.9.
4: Pont FM 92.9.
5: Olorun baba adura. Eke 47. Tete pa mi lerin ayo.
6: Ogo fun Olorun ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan. Mo ki gbogbo olugbo me jake jado agbaye. Bi Oluwa ti nbe ati bi emi re ti wa loruko Jesu Kristi titi Nazareti eni to ku lori agbelebu to di ni ojo keta to goke ri orun mo pe ni oruko re to se ileri wipe ohun pada abo ni oruko re kan soso to ra ko wipe ni oruko re ni ki gbogbo ekun ko ma teriba mo loruko re loni fun gbogbo eda to n gbo mi lori afefe ninu ile ni yara lenu ise gbogbo eda to gba olorun gbo to n gbo mi to si n sa mi e gba o lati oni lo ire to le je tan ni aye ti yo bo sori omo adari esi o bayi asise to ma so e di ologo loruko jesu ta lo sa mi o ma sasise na Matthew asise to ma so e do logo agbaye Matthew asise ni David se ni waju Goliath Matthew ti Goliath to ba pa David ita ta nso loni on ko la ma so won ma so pe igberaga lo pa e ba mu egbe so fun e bi kabiyesi na won so fun ipagbara re o le ka e ba ma yan ogbo won yen lo wo Goliath kan la ori e bayi o la si meji ni asise ni David se to do ko mo lowo to ba sami asise ti o di ogun agbaye o ya lo se ro mo tun de lati sure fun ta lo sami asise to ma di ogun agbaye mo yin lowo loruko jesu o ye lo se ro asise te o fi do lokiki te o fi rogolo ni gogbu aye ti won fi mo yin ni ologo loruko jesu o ye lo se Matthew inu Esther chapter 5 ni verse 2 as it ni Esther she aboma as it say ni lati wole to ba ni akoko yen ipe bi lo ba wa obere ki jade ba won lo si pe bi sugba aya ba Esther o jade lo si be ti oba o ba tin na opa si mo ma pa ni sugbo ti gba we fun ojo meta o wole o to kabiyesi loju ese kabiyesi ni ha omo bere yi o ye ko ku bayi o na opa si ko le ye asise ojo yen o di ogbo master lowo gbogbo nsami asise ti o so di ologo ni agbaye loruko jesu o ya lo se bayi o sami o ya lo se bayi eno we second king ni chapter 7 awon adete merikan won be nbe nigbati iyan mu elisha wi pe ni wo yi ola a o ta rise akukan a o ta ni 5000 eni kan so pe ko le possible igbo di ojo keji awon adete merin mo fo nso kan mo ni awo ba eja lo sibudo samaria ba ba isegbe asegbe ba ba daye aye eja lo sasise ka lo ku ni budo samaria sugbon gba debe oto ni ti aro Matthew ire ni mo mbo ta lo sami asise to ma so e bi ologo agbaye lo so yi lo se yi o ya lo se bayi gbogbo eyin soldier of Christ patapata odo Monday oni ipade soldier of Christ ni ori oke no mowo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christ gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christ to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun ma nfarahan ninu ipade yen gbogbo won de ma nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo ni lu apatere gbe moto re o ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba ke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo ago mesan si agogo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o n to nla koja yen o gori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu wa Matthew ai ma ye nkan ti won ti na omo si omo bere kan o gba oyun la koko ti oto omo bere yen mo lu mo selese mo to fi biledi mo fi ya loju ara wi pe iru oyun buruku wo ni Matthew o bi omo yen o leyin ogun odun ti oko o ti gba omo ojo in church wa Matthew ija wa sele won li omo yen jade mo wa so pe mama e ma lo mo jade mama re wa so pe mi ri baba e ri mi mo bi baba e wa ojo ti

0: wa oko yi po mo ni ikani o iwo bi mo saye omo re njiya o wa nu paju o lohun obi mo won ni wa woran yi ta le leyi wo letter yi ta lo ko letter yi bu aso yi ta lo laso yi are bale o lohun fun ya re lowo lodun yen lohun pe ko lo se oyun yen o ni se ko se ni mo ni baba ko se oyun yen Matthew aso na ti nwa omo kunrin ka akiri ko bi omo kunrin obirin ne ka lo bi o wa n fi gogba agbara re o n wa okunrin aso ti bi okunrin lai maye odun so ri ngba ta ma ri baba Matthew baba n ka lolo omo na n ka lolo ti baba ba soro ani ni e ma binusa se omo mama mi ni igba to omo na de omo na ma so pe se daddy da mo ba meje ki wa jora bi agolo miliki e ga ajo kini ana o wa di ogo Matthew a bu oni be ti ya omo ti n gba owo yebiye o kan je pe won ran ti mi dada mo mo gbadura loruko Jesu asise ti o so e di ologo agbaye o ya lo se baye Matthew oh sami asise ti o so dologo ologo agbaye o ya lo se baye Matthew se wo mo Daniel chapter 3 asise ni awon eberu meta ni waju oba ni eteriba even bible so pe eteriba fun awon alase ah sugba won eberu meta won ni awon ogba o ah eteriba for anybody asise ni o sugba lojo na asise ojo na e gan dogo ta lo sami lose yi asise ti o dogo mo lowo loruko jesu o ya lo se bayi lenu business oja to ma ra ta mo eyan bu o ipo sigara ti o wa di owo ni la mo lowo o ya lo ra bayi igbese to ma gbe ta mo eyan pegan ti won bu o ti eyin re ti o wa da loruko jesu o ya lo gbe igbese Matthew asise ni Mordecai Eskisa o jebi Esther chapter 3 ma gba n to ko lati verse 2 to 7 Mordecai o jebi Amani asise ni Mordecai se lati ma teriba fun Amani yaka gbogbo awon iranse oba ta wa lenu ona oba mo kunle mo wole fun Amani tori oba ti pase nitori re sugbon Mordecai ko kunle mo kunle re ko kunle
1: bedi ko si fori bale
0: ko fori bale fun
1: ta na awon iranse oba
0: awon iranse oba ta wa lenu ona oba mo wi fun pe e se o ri ofin koja o se Matthew ki sojo kan ki sojo meji ki sose ni o tin so fun Mordecai o nsa si se o fin oba iwo gate man o nda ofin koja iwo gate man o nda ofin oni ko se nti o sele no tell ba beni keni mo se se wa lo report fun Amani ga o mo beni kan be ti o teri ba fohun ka si waju o se lojojumo ti o bo mo se lo se kini o Amani na ese wa pay attention we pe send come be ni lui ti o teriba fun mi won o mo poko parun o ni Amani nlo eni kan sami asise ti o gbe ogo re jade laaro yi o ma se
1: amen
0: lodo yi o ma se
1: amen
0: igbese ti o so do lokiki olokiki agbaye loruko Jesu emi mo ma faye ga be lo ma ri o ri na lowo
1: amen
0: o ri na lowo
1: amen
0: o roju re o se yo da fun yi o si ma da fun e roju re be lo ma ri o se be lagbara Olorun mo n lo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan e je ajolo bo pa ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se fa mo bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu Jordani oluwa ni dale lori ekeji ta ba ti jade ninu Jordani oluwa ni dale lori o mi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma de ogun oke kan ti an pe ni Sinai ba se lo yi mo gbadura lo dara fun je kan o bi ri olo bu enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se olorere o ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the message emi na fe lo Jerusalem won join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun o ri na lowo o ro ri re o se be Jesu oluwa wa phone number hello phone number 080-66-48-14-55 080-66-48-14-55

0: He says, "A great dear, nigga to Dodo David, in chapter 9, only a mu, ja, mu, worthy, a GD, a prayer, no, why, ja, nibity, de, woman, queen, condition. See, balloon, job, balloon, yes.
1: Oh, see, tell you about, oh, we pray, eh? Kinney, I share it, Jassy.
0: Kinney, I said, you don't David is wrong. Oh, my balloon, no, oh, my Jonathan, or Red David, tan, at the David is 6 and 7, you know, oh, dear, oh, my soul, or by himself for 40 years, to buy your bedroom, basol, or basol. Eyan gboruko re yo fi dalale ni oba firin gbon re to loto e dakan ni omo me la so yi o wa do siwaji la fi be nti o ra afin ri afin je pe be ni won bi si ola oni si lo lara
1: mi
0: so pe ola mo si lo lara
1: ola ma si lo lara mi
0: ola mo si lo mo mi
1: ola ma si lo lara
0: won mo nkan se lo mi de bi pe koni si sura owo lara won ba ni eni ti lowo ri eni nbo se ni ti ra ra wi eni le ola lo ti jade obirin mi o ti lo gbari sa sumo nkan ti se o ti si lo e gbon to so
1: kini ranse re ja
0: Kini ranse jasi
1: wo o fi ma wo oku aja bi emi
0: aba to ma wo oku aja o pe re ni oku aja o pe re ni oku aja ba mi o ki wa ni David so
1: oba si pe siba iranse Saul
0: o pe siba iranse Saul
1: o si wi fun pe
0: o wi fun pe
1: gbogbo nkan ti nse ti Saul ati gbogbo eyi ti nse ti idile re
0: gbogbo nkan ti nse ti the grandfather ni won ti lo trace the sources e wa won ti so pe Jonathan grandfather e ti nse ti Saul ati gbogbo yes
1: ni emi yo fun omo oluwa re
0: ah lemi yo fun omo oluwa re so siba yen iranse Saul ni nigba wa ku wa di o di daudule o di controller ebi o gba gbogbo property o joko le mole o ti niyawo lo o ti bimo lo emo lomo iyawa nje n lodi bari o ni gbogbo nkan emo ti Saul ma ni for 40 years aba se ba eyan wa to joba fun 4 years yi ti gbogbo lu ti kun 40 years
1: oba si pe siba iranse Saul o si wi fun pe gbogbo ti se ti Saul ati gbogbo eyi ti se ti idile re emi fun omo oluwa re
0: mo fun omo oluwa re
1: iwa ti awon omo re
0: iwa atawon omo re
1: ati awon iranse re
0: ati awon iranse re o ni iranse iranse ni iranse yes
1: ni yo se ma ro ile fun
0: e ma ro ile e ma ma ro ile fun e ma help we aro eyin le ma ro ile a mo bi ti le yen de yes
1: iwo ni yo mu ikore wa
0: iwo ni wa lo ma mu ikore wa fun yes
1: omo oluwa re si ma ri onje je
0: omo oluwa re si ma ri onje je
1: sugbon mo fi bo se te yo si ma ba mi jeun nigba gbogbo
0: afin lo ma ma gbe mi jeun nigba gbogbo
1: ni ibi onje mi
0: ni ori tabile ni ibi onje mi
1: ba si ni omo medogun ati ogun iranse kunrin
0: e ri gbogbo sele o ni gbogbo nkan ti baba be ni lo ma fun pada lo si iran ti ma ko nkan le olowo so pe ma je mu iran ti ku eru ayan mo le mi lowo
1: ku eru ayan mo le mi lowo
0: ku eru ayan mo le mi lowo
1: ku eru ayan mo le awon mo mi lowo
0: gbogbo n to je temi ti won ti joko le mo le
1: gbogbo n to je joko mo le
0: gbogbo n to je ta awon mo mi ti won ti joko le mo le
1: gbogbo n to je ta awon mo mi ti won ti
0: gbogbo ile ise mi ti won ti joko le mo le
1: gbogbo n to je ti ile ise mi ti won ti joko le mo le
0: ma je mu iran ti
1: awon iran ti
0: e ko jade fun mi
1: e ko jade fun mi
0: e ko jade fa awon
1: mo mi
0: akoko mi ti to
1: akoko mi ti to
0: ma je mu iran ti
1: ma je mu iran ti
0: gbe mi jade ni osu kejo
1: gbe mi jade ni osu kejo
0: gbe mi jade
1: gbe mi jade
0: ni osu kejo
1: ni osu kejo
0: ma je mu igbagbe
1: ma je mu igbagbe
0: baje lori mi e titi file mi losu
1: e titi file mi losu
0: mo fe gboro yin ayo
1: mo fe gboro yin ayo
0: o tun mi re
1: o so tutu mi re
0: o su gbedide mi
1: o su gbedide mi
0: o su ran lowo mi re
1: o su ran lowo mi re
0: o su alaja mi re
1: o su alaja mi re
0: o su mi re
1: o su eri mi re
0: amen e mo gbagbe wepe laaro e a o ba olorun pade ago mefa si meje meje sabo mesabo si mejila o ba ti de auto gate ni bi 7 up motorway yen wo se o lo si love of Christ ni waju asela olorun anu lo ti kale gude sibe ibe ni iyan yan tin gba itusile ni gbogbo ojojo tori na lo fi okan ba je mu da olare
2: amo gbagbe pade awon odo gbogbo odo irin ajo nla ti bere fun yin won ma ba yin se pade nla fun gbogbo awon odo ni on the 27 to 29 Thursday to Friday gbogbo odo to ti e ko won ni ko ni sese gbogbo odo to e ko ri se won kawe won je kon ka se yori gbogbo odo ti won fe beg di ona won gbogbo odo ki ejo ilu ebo kilekun ti si ti won ni no gbogbo odo to fe alaafia ti won ti ta lofa abi awon odo ti kori won bo ogun oloro drugs oluwa lo n fe tu awon odo sile yin abiyamo e so fun awon odo yin between the age of 6 to 40 won mura 27 20 29 Oma ni agbo 27 20 29 Thursday to Saturday in ajo nla ni sa o je te ma je

0: Se va a pasar. Ok. Era. Ni general boss of lati ma bo leku
1: ara koja koja bayi lo adile po ko bayi ni so ko le jeno
0: e wa ni ko to kon da oko afara fara kon lo
1: ko ma di mo tura ko ma o ga be pele pele ko me ko jino ti o ma di be wa so pe pastor o se bra kinde ibe ma block ko ba ti die
0: oko to da ni e to meje lele ni aboko degbe aboko da nkan to kon
1: o me bayi lo so bo ni pa po me pe ile file flash ni
0: se mo bu ko kon
1: wo
0: ti pa awon so kekeke ni ah won ti won ti eyin epa ni amo ko to kontina
1: ko
0: to kontina Said Said ni muwi
1: adibola
0: ah ala bazara mo ti mo ba yin ni oda oda
1: o ti ba ti de ki ba kwa kiri
0: yin pe esi esi esi
1: esi
0: oda esi mo dupe mo dupe mo dupe sa esi ile ise bon 92.9 e ti gbo bo se lo laarin e o awon anbe ti won ri le n gbo hello
1: ojo adekunle o e la o sa

0: 9 e ja test pa bi lori eto bona oseri apa ilese bond 92.9 ikeja long laro o wa la lafia o ko si wa la nbe rara rara o labe bo ti mo ri o ko si wa la kankan nbe rara rara ni keja long yen ki lokan bale fun gugu en ken to wa ma koja laro yi ni ku ona agege pensi ni mayen o wa la lafia e gbo las makinde turu bi las makinde ni sebra gugu oja oba abuli egba gugu afara abuli egba yen lo si gugu ona oja yi long last makinde ni bo ba de ti para ju oko yen nigba bo gbo pe last makinde o lori ewe mu ni last makinde o gmo ko ye ki awon yen ma lo li ko ye ki awon yen ma lo li rara rara last makinde o sun amo nkan to se glory mo fe ki opolopo aka fi okan bale ni ba yin ba ra so ro ku si wa la okan bi afara ile keta to milan bridge o tun ba la sa e tun pe pada ni sa yes sir
1: ona e ja kere ja lo pa ja everyone o ja pile po go o ja kere so ti dia uti mo so pe
0: e won ti ile po yen won ti se ona e sa ona ti won alaba asaki o e je aje aje kan kan e je apara si won aju so lu dada ba le lu la kedo won ma sa bewo si ona yen ile po won bi ojo kan kan ni won lo won kan finisi ni o abo finisi
1: ah o ka se ni o
0: e ti won finisi abe
1: yes yes
0: ara won try ti o ba ti ko je ti ko to da minu nla la re ti ki won gbe ru o ba ti e ti gbe pelu kon se ti won lo yen bo mi yen go ba bi eru abemi fun e
1: yes so don lo de wa o mi o le ba ona je
0: e be ni be ni ah o try won try won try won try ah ja ki won
1: eh mi ta ba lo a ti lo ba se ta lo ki ni bi to o ba je yen o ti gba oke ti bi ko wa nbe se pe ta ba mo lati eh oba ka lo ko ja mo bi e ti bi ko wa to ba ja o je ba pe ko to ko wa nbe yen ti e ta ma ni bi ko na yen ti bi ta wa je a o di lo je o ye ko ba wa je bi ko ibe
0: contractor do gba se be yen se moruko contractor to gba be ki se public works
1: no ki se public works
0: e ba do gba wo pata mo be pe ile ise baba lo se ka pari won pe ibi baba ko ku di abi mo se fun won ni so ye yin
1: awon ti pari awon ti pari kini ko ko wa se nkan ko je be yen
0: o le ba wa eni ko tere mi ati o se ati be ni wa ko contractor mo to ti bere ise to gba mo to pari si eni ko ko wa se nkan gbe si ni ba gbogbo e je mo so ijoba ma se gbogbo e won de tin se ijoba o dake e won osun won o oro wa na awara alu adura ni ka ma gba fun lati wa toro oluwa ogunake ni olu ti fun ba jabo mi le dawo adi oluwa adi folani o kan lorogo temi e o da bo sa o da ejo e ba nbe awon to ma ku mi lese ni studio mu folon be yin ah kilode aboro ti won ni ewo lalu
2: ti won lu so won do

nbe ni ago mimo ite oluwa nbe ni orun ipe npeju re nwo wa o se eniyan lati do omo eniyan wo oluwa ni mo gbe okan mi le e a se wi fun okan mi pe sabe ye ti fo bi adaba oluwa ni mo gbe okan mi le o ki je like re gagbara ni jaye da fun olorun wa oba lana oba ni oba ti aye olorun alalu ju lo tun pa amode ni olorun to so wa ba tun ba tun ti wa leyin oba to ja tun le wa lori eto koko nu we royin loni ni le se Sunday FM 92.9 wa ni ni gbogbo ji are ni keja leni ti sojo ose Tuesday ojo kokonla ninu osu kejo dun 2026 ama yin alagogo ni o bebo logo ti o ma gbogbo lo tuji

0: ma je sara e ba won sa ti leyin fun awon akeke lori eto eko ko le duro sisin to je pe dagba soke yo de ba eto eko jake jado dagba soke ibe na ba kare to je oga gba fun ti abale itigbo gbo ni kayode olusola to je kodo mo pe kikule gbo ko so fun ko rado gbo koro fun be eyan akeko won le wa je sara e ba lojo woni kuna ni mo ni abiyo bi pe foruko sile fun gc olofe de bi pe o ti bere de pere o won ni gbogbo eto lo si ti wa ni sepe sepe lati ba kare to je oga ti abale itigbo gbo ni kayode olusola to je kodo mo pe kikule gbo ko so rado gbo koro fun be eyan akeko won le wa je sara e ba lojo woni kuna ni mo ni bi pe foruko sile fun gc olofe de bi pe o ti bere de pere o gbogbo eto lo si ti wa ni sepe sepe lati ri pe e lo gba gc ni olofe de o ba kan alaga je ko mo wipe on gbe awon igbese yi lati ri pe apolopo awo apa to je pe nla la se je pe won ni owo lowo wipe je ko fi gbe se ba kan lo to kede wipe toro mo ti dawo brade ta mo se mock examination pe yo ja fale pe yo bere ni ojo thursday ojo keta lo su kejo do 2026 ni eto yi wa fun gbogbo awon akeko to je pe wa ni odi olowo ojuwoye scd pelu akitiyan lati ri pe esi wipe awon odo na so wa do wa leyin wo la ke eto eko won ko le ma fun loke la la to ri pe akire fun le meji alaga odi olowo ojuwoye scd opia kiss be kokoro le sebe
1: kokono wero yin te si waju emi okun ro po ese kokun te mi sibe ma sare ko ma to gba ibi to la pepe lo ni odo awon agbagba mo nlo mo ki kaakiri odo awon lo ba lo ba tori pe omo bale mi na nje jawe pe obubadan ti le badan oba rashid laloja lanode yi won ma fi awon merin je o won wa ra wa ibe se awon gaju won yi pe kon dakun awon wa le tabugu ba won ki won ri pe won jina si ni asibo ti oba na to e pe won gaju na je oba laloja fe ku won soro lati odo en to je ekerin balogun le oba akim ade won ki gbogbo awon mogaji ton se eyan tutun na won ki pe won ko rire pe won se de ipo aba won na je ipo tutun sugbon o won ni won awon gbono je olori agbo political ku won ti won ti jade bayi won ni won gboro gbonju lati bo ti ati bo ti e nu ati jade ikun to jade lati odo en to je olori etoroyin oba won ayoade won ni leyin ti won se ifirijo yin na ton ni ho ni olubadan palace ni oke aremo ni lubadan oba na gbe ikilo kale fun awon mogaji bi pe gbogbo awon iwa buru ku won jina ti o won ni iwa to e po le ba ni lokoje to le ba ile badan je to tun le ba okun badan je won ni ki won jina skin di re won bi awon oba awon mogaji awon gan ni won je asoju oba ni agbole kaloku won tori ide yi awon wa ti won ba ti won ni bi iwa to je ma je pe o ma je iwa ti omo ba ni gboro gboju kan ri daju pe won o ja ile onilegba won o gboro soro ko ira won a wa janduku won o gboro ma lo ogun oloro won o gboro wa je buru jera be ku awon owa gugu to je pe o jina si wo omo luabi kan ri pe won wo omo luabi won mo lo kokodo bi ba le olu bi olubadan ti le badan mara ti la ya bi won se n gbe ikilo kale fun awon ti won je awon mogaji merin ti won fi je lati re na ogun iwe iroyin the nation la iroyin e ba iroyin je nbe
0: loju ekiri dasi flower of na tun gboro isugbon balance iroyin be ni we igbadi gba igbele gbo to ran jade lojoju gbogbo eda to ba ni ko fi kan ju fagba ara ye kika lo ma to wo gege bi oro mi amu kokoro kan ju ala yo ilekun baje ni ofisi oni ke ma fura o won ni awon iloyin awon ibo alawo fun 23 o ti bale station ni ipinle ogun lori pe ki sogun dogoji re si jasi na ni o ka won ma lu awon yen ni jibiti won ni ipinle ogun gege bi atajade alukoro ile ise olopa ni ipinle toruko je oluseyi babaseyi to fi sita lana ode oni ni ina ose to koja loje pe erin osu yi na awon olopa station ni to je pe wa ni atan ota romo awon frasi na won na awon oyinbo fun 23 omo orede wa Nigeria ipe fura o ni owo lodo ta lo ni ola lodo Olorun ni o a nsise mo na fi eyago fun resi sogodo goji o oro oba yo mo wa pelu wa
1: koko nu weru na le ngbadun bond fm lawa ara eto dot na radio fenso wa ko to kare won ti ni gbesi o si esi o si on ti doju ti ni o si laarin wa in tele nitori tola ko je ni pe ajere lo we ta ba je lo ko le sin ni awon kan ti to awon olote nje je mo pe awon ajo to soro nipa ediyele na mo re jode ni won ni awon igbon to e pon se akoso ina mo ran ipinle kaduna awon ijo won se won yo kuro nitori pe won je gbese gbese lo gan wa je won ni gbese to lo bi billion lona 50 le ni wo ati me o never ma naira yen 456.5 billion naira oni lo je pe won je won ni ki wa se unicorn won ni won tin ba oro sowo papo ni ekun na ti pe awon openija to ba won di pe owo won ori owo won se akoso e won ori ka won ori gbe kale won ti alaye pe bayi la se pa owo wole bayi la se na wole bayi la se na wo je won wo kini won ni gbogbo ipata na lo je pe o ta se aggressive ofin to mo ile ise na monomono e to je ti odun 2023 e to pe ni elect act 2023 won tori ide yi ko si ona baju pe ka won tu awon igbon yi ka ye be en to je alaga fun awon igbon to rin soro nipa ile ile na monomono wa Nigeria Moses Hussein bi won se so ati eni to je alakoso soro nipa eto ofin ati iwe ifun se ta fi sise ni ile ise na monomono orile wa Nigeria iyen de apeneye won so di mo fun awon ti won je osise ati awon eka to nse akoso kaduna electric distribution company pe ti kuna tori

0: Express Road, Onilekere, beside End Filling Station, Cement, Lagos State, Lawa. Bell, Latuni Eka, Kaga, Kiri. Telephone 0374373080 0937 43 7308. WhatsApp number 1 0 37 56 47 35. GC Funium Asha Juniwa Nino and Furniture Companies.
1: Gbogbo olugbe ipinle Eko ipinle ki se akitan e deku didalenu lona abikita ajakale arun lo ma o ma ndi awon koto idaminu o si ma ba yi ka je tori na awon PSP ti lo ma fo ntelu nikan ni ka je kon ma ko doti yin ka si ma le ki ko dede ojuse en kokan wa ni lati je ki ipinle Eko tubo ma wa ni mimo toni toni apo ikole ko doti lo ma lo nilo bere fun ti e bayi bayi lori ero ayelujara www.smartbeans.com o ma leyin to ba gbianju didalenu lona egberun lona igba o le adota naira lowo itoran pelu awon osu meta gbako to ba ni onkun lodi si awon osise PSP pe loma 0800 00 loma 0800 002962 tabi 0708 060 020 email info@loma.gov.ng oni ajolu @loma_gov loma won bi le ko mo toni toni
2: Golden Chance Lotto. Golden Boy Independence Promotion. Look where you look Golden Chance Lotto. Eku orire. Golden Chance Lotto. That's for 50 million. Gbedun nuko opoyan. Bi na je se nsa jo yo do mi ni papo. Mawo olorire. Jo janfani owo tulu tulu. Je ni ko kan tan. Golden Chance to money game. Golden Boy. Lo ba kaju osunwa. Lati je ninu 125 million nanza. Gege bi ebun fodun ominira independent game. O le tala imoye igba. Bo to be lo se je to. O ya gbera so ma do lu ara e. Lo tarata se ike yi Golden Chance Lotto and chaos. Tabi so bu wa gbogbo. O le talori online wa. Our website www.chanceloto.com tabi USSD code *7005 10 kanio ta morning game ta ma si golden ball scan QR code data bi sticker poster na me drop ko drop o ebun minera independent money gift they grant for you ofin atila na wa ayo yo wa fe ni odun medidinlogun soke oya like this September 27 if we play 200,000 naira 100,000 naira 50,000 to enter zone category golden chance lotto loni airina oni bawa lodun minera
3: Fund FM Fund FM
4: 92.9 won ma ti kesi gbogbo awon ti won je ose monmono won se ri na monmono o ma se pataki o pe ta ba so nipa nkan mai derun o ti ka ma se nkan mai derun to ti o ba ti si ina monmono a se ka mai derun bi ti wo mo won ni ina monmono o je ona ka gbo ito pe pe se ona la kale fun eto oraje o je pe eto oraje yo ri owo kan la yoro owo ri lawojo ge bi oro re o ni ani lati gbe lo ka sa ipa pe a pese ina monmono to pe awon eyan la nfani ati ma kemile to je pe oni o mu ki ile ise o tun gbu ya ko gbina ya lori wa Nigeria ki idale ise sile o pete ki awon ile ise to je ki won ti wa le na ka na lanfa ni ati ma jere pete a to ba je pe ina ba tin se daku daju ni e ko le si ona bayo kan te ba si ba le lu lo oke odo oloye soli o baba ndira da ajo na ma klabi ti won ja laide bi o ko mi won ma anu ma so gbogbo bi pe won o se kuko se pataki pe ti ina monu ba ile mo duro dede daju daju yo ro pon lawojo dada pe oko wa yo ma buya ri dada idi ni pe opo pa won ina ni ise akun lo sugbo pe ina monu na le je ki won le se ba le lu lo oke odo wa so mo pe ki ijoba ran wa lowo la je ki ina mona ko duro dede pe ki re pe loro arabirin adije laaro nigba ton pe pe nigba ti won bere si ni gbe o lati pe won se eto idaleko kan ni ile eko kan to je pe won ti eko nipa imo ero e to je ti e to je pe eka to je kon ti nipa imo ero ohun ina mona mona ati ona ta ngba ta fi nlo ona ni faculty of engineering ni university of lagos ni ilu eko nbi ibe na arabirin na tin so je pe gbogbo ipa ta ba le sa awa ta je ose ina mona lati pe ina mona mona o duro bi apere lati bi odun meji meta ti mo tin lo si yo meso lo ye pe won fuju kan ma npe pe a o si na won oton ni awon ori na won oton na be awon kan si wa de ise na te kun a na si ka so pa won lo so office o ile ti office ina ni ji o meso ati gugu oke o ka gbe ro ni we ro yin vanguard la ro yi
5: koko nu re fun ta ro sin ti waju gege bi ise wa tori pe fo pa won ni monday si ti dijo friday saturday si sunday ni ni pele meji oto to
4: mo pe friday lati ju aje monday si ta ba ti bere lati agbe five o di bi aago mi so poja ise bi me do ko tori pe koko nu ni ke mu po
5: yen ja si pe lori papa la tun
4: papa
5: papa coach akoni magba coach elefo fi wankale ojo abi ni ba wa
4: lo pari
5: yo

0: won se to igbe gbadun fa awon ara ilu lapapo ati abu to peye
1: kokoro le se ba re lorun je on test
0: olabode emperor from regun ki ijoba ma fun awon doctor wa lowo to joju o olabode emperor lo te lati regun
1: nda tokoto ka o to woni lati gbora ijoba papo le wa re je wo se fun awon isegun to ku ni ile wa lo si oke okun po ti poju an le lo
0: ifa ko re de baba moria lati odo ero igodo ki le ti pe yi to ba se mi na nko ngba ti mba buro pe won toju mi nibi kan mo ni gba be lo ni itoju to pe ti o si lo mu ki awon dokita wa ni le kan ma lo si oke okun o ta si ni yo fi owo rogun rogun ko omo to ti o ni wo pe omo wa gbo oke okun loko lo pawo re pe te wa fun mi o kukuro wa lowo lori le wa nigeria ifa ko re de baba moria lati odo ero igodo
1: o wa won dokita so igbo yibo ko mo ta lo si oke okun to re na ni ebi ngba to wo ba to nkan ninu envelope lo fo sabi joba papo e ba ni disejo kan mo je olori fa ko ide agekwe jo lati adokiti oni lati ilu mu
0: arire ma ko atun se lu mu sin se ri un te gbe yawo laaro yi owo ba lo wa o ki ijoba ri daju pe won se itoju awon onisegun yibo wa daada bakan na eto abu ki ijoba mu lokugudun tori ko si dokita oyinbo ti ogbo pe boya won yi dokita egbe re gbe ti oni wo ona ti nigeria e to tun wa se pataki nbe ni pe ki awon oluselu ki won mu oro awon lewosan wa lokuru kan tun gbogbo lewosan wa se ki won si je ki aye ka to dun sise ko wa fun awon dokita onisegun oyinbo ton ba se leyi won ni ma sa lo si oke okun god save nigeria arede ma ko atun oluselu gbiga lu eko ajumo se ni
1: alaja so won tun ki yemi yaloja ko tun won mo ba ko tun gbada bi asiwaju awon dokita tin sa lo si oke okun ijoba na la ma ra wa ebe si o tori owo ti n gba loke okun ti wa lo ba yo pe lati
0: a dun lo gbe te to wa da si laarin itari ti ka itari ti yen se o to ijoba oro legbon o e ba wa se amojuto awole wo so wa daada bakan na e toju awon dokita onisegun yibo kan e ja pamo o nurudin ni ku se tunji olalekun lo ko
1: mi bi ilu igi na loruko ti je e se pupo ten ten ti si wa
2: 92.9 bande fm oga ni won je oluwa lo je wa bakuko bande fm pawo asa ise

0: láti 7 up to gate lohun tele loju popo o lo o lo toro o sko to toro toro o sinini we
1: are dupe lowo ni o olorun ba yin ilade se dati olorun ba to ku e wa le je o
0: e ja dupe lowo olorun e mo tese e mo tese o ya e sadura kan fun achiwa gbola me tunu bu pe olorun o fun ose o ye so be ami ami ko ju be lo 0818150920 Ajimomuya ah tori olo Ajimomuya ori lo hello alaje omo ta so lo rorun
2: hello sir pilot
0: alaje omo ta so lo nbole wa o
2: mo ti da nan kiro
0: lati gba o le gba o le deko
2: mo deko se ko ti di 10 minutes lo
0: ko ju seju me wa lo ya awon nkan o le ri lona ni kia kia laarin seju kan
2: en
0: ka ti mo le se ona fun isu won na ba da bi ona ba ti
2: won se se tin ba je
0: o oja ti o ti ba je kini ba won na je to ojo to ran da
2: ri ni abi bo e fara ba le ba lo ya na tasi
0: yes sir
2: problem lenye igba yen ti kan be ni
0: se le ba je kini ba won na je to ojo to ran da ri ni abi bo
2: e fara ba le
0: ni o gbara soke ibere faja yes sir
2: problem
0: lẹyin igba yen igi kan be ni sele naifa se ba she furasi nkan kan to nba ona ije so mi ni abi oko le yesi oko ni nba je abi oko la la to nba be lo nba je eh eh nba be ro inu oda
2: oda
0: eshi eshi oda
2: eshi eshi
0: eyin ara kwara ojo mi lo 0818150920 0818150 eh e pa radio yin e boye ndu para le nkan na re ti mo fi court call yin e pa eh eh oya mo ti gbo yin bayi
1: o ruko mi Taufik Azizah ti Aegbeda
0: o ruko mi sir a gbo yin sir
1: ayo ni so ti ago meta ni o ma ti gate ori bi yin dope mu
0: eh
1: eh awon so lo awon mo wa yan ni sopo o ka le meta jare si ona eh ona alaguto o ka ti ba sensitive e
0: o fa je na do mo mo to je na yo to ro o gbe em chama wa ta Johnson ta ba se ro e so ti olo e edo
1: edo
0: o da gbe pe e ma ni ro lati lo si le ezik lati lo yi pada e wa tele so ba do buru ku ro le abi lai lo lo keja eni suru sa mr che wa le loruko yi abi abi ki loruko yi Mr. Taufik, eh eh. Dipo ke wa lo ni ni are. Ke lo ni ni omo Australia yan abi. E wa wole ni sobo abi. E wa gbanu adugbo enu eh olorun kan da pe enu garigada yen sa. Mo o te so yen o. E lo pada jade si kila poruko e. Ah eh ya lo goyi abi. Lati wa pada ja si ita yen abi. Eh eh. Ono ele wa ni o da yabi. Nke wa nbe mi laaro isi ni pe kin ba so won lo ebu aki pelu Johnson abi pe ko ba n se atunse ona ye se mo ko awon ona ye abe mo kile pe
1: Vincent
0: abi Vincent Vincent Vincent Street Vincent abi ati o te Vincent Street je nikan ni o buru gan
1: o
0: da egbo mi o se ndo mi aki pelu Johnson won se oloselu ti egbo taralu o aki pelu Johnson won se ara atasi mi egbo mi ni won o eje mi ni won o esa oni ni ojo kokola bi so ma bi ojo kokola osu keso September bi won ba ti doda si won ti da kon si ti o se gba foko ka to lodo me dogun esa

0: bani ke yo ti owo bo enu oloselu ko de fokan bale ko de diju pe ko le geje mo le to be nu aki pelu jos ko ni je mi lowo je e fokan bale sa ki lo boruko na business street abi ati pelu jos ma se boya ko loye e tele ni ati pelu jos ma se se gbo mi sa o da e si 08181509290 ni number tan lo 08181509290 ajimomu ya gbe ojo ati pe mi amọ awon ope toju pe lo lore ipe ajimomu ya bo ti wa lori afefe ina le ti wa lori afefe ijoba le mo wa oruko yin sa oruko yin ma o
1: oruko mi ni mo baba de sere
0: ijoba le mo wa sa ijoba le mo wa sa yes sir
1: ni ati ko tu te ba ti ga ina ro monday
0: yes sir
1: e ba ji ago ma ago ba jo ma lo ke so de ke ti ibi to ba je ni bi riti ma ti du yen
0: yes sir
1: I want that
0: was
1: what the opposition
0: one wala ko no ti pori pe o se ijoba ja lagu me ara po bi to lo pa bi esa bi to lo pa ko olopa le jade lagu meta oru la ja wa ara lausa
1: oye mi to so lo e ba so to ko ba
0: se pe se pe aja wo tori olowo eperan
1: be ni
0: abi
1: mi o le to lo lohun to le je ijoba to
0: amọ kali pe be yen da ni won ni ma jiwa be abi
1: won ni ma jiwa be
0: o wa lo anfani be bi ti o da won pe awon eyan be yi se tire awon wa wa ni o ti yi tire si bi abi
1: o de ko ngba be ko so e pa ni won ma
0: se be se pe e fura pe awon kan bi out enforcement awon ko le jiwa loruko ma wu ko to yen le so abi
1: ko te ti yen mi
0: e fo ko ba le
1: kino ma ndun
0: se ma gbe otoro se ma gbe otoro se ma gbe otoro eh o ya mi lenu pe won ise ko to yen yori alaja ti mo gbon la tin pe mi o ya mi lenu pe won ise ko to yen tori awon public works won lo be te ba won ti jose laji ba alaga sami lai tun soro won wa wa be won wa si awon kokon be won gbo mi be kuro lero da po ma se mo gbe mo kan si oga lamata primero lo wa ni nu oda lamata te won ni primero majibu yen oga fola tinubu yen lo gbo ni baba wa alairu oba rinu wa isipeya majesi oba rinu oba babatunde akiolu wa kan si won pe e lo wa be se ma se ona yen o amọ mo mọ pe baba n gbọn ba alailu abari wan are mo so lale akiolu n gbọn ni bayi wa o wa tu pe tori oga fola tinubu si lo sa afin lenu jọmela yo lo ga lenu itai won baba wa ma pe won ma tatu se ona lai pe se gbọ
1: ago mẹrin la n ko le n ti tori
0: e ma binu mi ba ni kin fun ile epo two liter amọ one liter lo n fun nu oko mi e se gbọ two liter lo wa nu oko mi e pe ba mo se mo ah mo si lo ra machine kan si ani your fuel remain 1 meter go to Akamoko oil and gas. Akamoko oil and gas na 100 naira per liter. Mo gba bi mo se alaji. Alaji ka ti a so pe le po ko wa te po 100 naira per liter. Se ero ti e ni boru e lati ya be lo ra gan.
1: Ah, ti lo ba ti jade be ni le ba
0: yan. Ah, yo, nba ba dokun ta wa ta lo something. Ke ko wa ni ale po temi 100 naira per liter. Se ere da awon yo lo. Nto wa lota e de ki se po epo wa ki se po awon epo awon ajonu epo aye
1: ko lo ja
0: ko ba ando a mo mo pa awon araji awon ko ba wa te poso ra ke yan ko mu ago goal wa ko lo fe ta fun eni egberun meta 3000 naira je ko ja o le ni emi o mo emu era araji ara ibadan ra Alaji, oro ti won ma so pe ibajo ti o hehun oju lo mo yen nbo loro e ti je yono. Alaji ya e ti wa lo. Alaji e ba se ma jidun na o kilode e ba se ma jidun.
1: Se ri oro isu ma jidun yen.
0: E ri
1: ko ma yen so pe o bi ko ba di iru ojo ni bayi ni da awon olopa ikun wa se bayi. Da se kede ni daji ri pe o do ti wa lai bayi o ka to so ju pe na won ti de bayi. Mo wa yo wa le ambush. Se ri eyan ma fo mo yin ni yan.
0: Ta ba won mo ni se eru afi to mo je koja aye
1: ni wọ́n sọ fún ara lọ́kẹ́ àná ìyẹn mọ̀ mi
0: Alaji. Se pe soja ma bo kaki soja le njo kan yo pada dara wa. Alaji, IG alopa yo pada bo so le njo kan yo dara wa. Enu Alaji, Air Force. Alaji Akimogunmola se pe vi awo ma bo so le njo kan ti o ni le wo mo
1: se dadi je mi obo le
0: last mo bo so le njo kan ko ni le wo mo
1: ba se so ro bakari o kini so ko o disa da so se dada mo wo lecture to lana to n train awon kini ti ro de sele ninu last wa bo de se se awon yin sa jo afun ban sa da won sa jo mo ko won gbe mo pe o jide o mi se pasa o won ko record ara e le nigba bo
0: yo pade ta o record re le ni
1: o se dada le fun mo jo jo ko mi lo fi si ni
0: Alaji o se ijoba papo yo bo so le njo kan yo so kale o se ijoba ipinle ko alausa
1: yo
0: ko me njo kan
1: hey mi jo ri jaya mi e ada bi jo ni mo wo lori yo ko si gbo to le si le wa bo ya baba to se o se gba baba yen
0: ko do re ka se dada lo pe Alaji n to ba gbin Alaji nti ka se dada lo to abi
1: o ni o
0: Alaji ani mo wa din kokon lo pe ose pe irin ajo to wa lati laarin ibere aye atopin aye ko jin ara
1: ko to seju kan
0: very short ibere aye atopin aye Alaji o dabo Ibadan da ani Alaji ejo mu ebere kan Ibadan ti o oju lo wo ki na wo ro de be ki lo sele gangan
1: e so nje be so gangan e ma wule pe so e so si gugu gugu aye o gbon kele ba me jole ko
0: me ni erun mi ha laarin yen ni
1: e ma do gugu won yan la
0: e adi bi so la wa adi so la bo ya so le Ibadan ibi Alaji Alaji
1: ati
0: Adibisola
1: ati
0: eyin
1: Oyo
0: lo ogun eyin gbogbo
1: awon
0: to jaba dembe ba Ibi ibi Alaji Alaji
1: ati Adibisola ati
0: Oyo lo ogun eyin
1: gbogbo
0: awon to jaba dembe ba Alaji ati Adibisola ati Alaji ati Adibisola kini ko jare oni hun ki won so rari e Hello. Yes, sir.
2: Hello,
0: yes, sir. eje ka gbo idada kini to ndu pada e ko la fe gbo eje ka gbo on to so dada kilo sele sa.

0: ko se yon mwen konpren pa li. Baga chay, mwen konpren nan wan siye kanji.
1: Ise si ma debe, li kon se pobi gwo, son sise kak, chekbo. Ise si ma debe, chekbo. Chekbo. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Olon si olo tu mi. La fa oluwa ognake, won bo radio. Olon ti ba mi se oda npe won lo charge fo. Ejo, onilo di Alhaji Comrade Shola Ganim Shitu, aka Shitu Kotun. Awon ni deputy state chairman NURTW Lekazu, deputy Alhaji Tafasego. Alhaji Comrade Shola Ganim Shitu, aka Alhaji Shitu Kotun. Be ba lo gba laye eni ni ke fi se ategbo atepele se nteno e pe o mo pe se npe o ke ba gbo ti mo nkin kan ninu awon omo yin o si je olubari damoran olowo otun yin bi eyin ogbeni Alhaji Lola Mr. Amsat Abiola lonika gbaladura fun pe ododun bayi saporu o Alhaji Comrade Shola Ganim Shitu ogaun lagbo Olorun lo le ni gba odun laye o bi eyin Mr. Amsemiu Abiola lo ni kinkin mo lo pe jeje ni kotun awon na ni kinkin komre jeje laye gba ola jeje gbogbo kotun ni 72 awon na ni kinkin yo Alhaji Ganim Shola Shitu deputy state chairman deputy Alhaji Tabaseko NURTW Lagos Council won ni kinkin dada be se ojo bi lo ni gba odun odun kan ni o gbo te wa lo sodi Alhaji Tawfik Rufai mo fura si e o bo se lo si gbogbo epe to lo begun yen se po lo fe ya opamo turutu eso Alhaji Tawfik Adewale Rufai eso Alatoyin Amosu eni lojo bi oga wa general manager born 92 Alhaji Abdul Wahab Alade akosile awon ni won ni kinkin yo Alhaji Toyin Amosu eni lojo bi GM born 92 Alhaji Abdul Wahab Alade akosile won igba odun kan ni fun yo sa John Ola Victor sa governor Losodi Comrade Abdulrasak Adesola Alubarika DCNC Alubarika Ojele Alhaji Kamoli Bakari Fabrika Moli wa loyibo to ba inje egbe foko bale Alhaji Janade emi egun babaruka lodo na lomo Alaun kinkin o yaga ogun ma jo ma ri o egun babaruka gbogbo mo ke o titi e se o baba bolu e ba ki chairman o Alhaji Kuzo titi ni mo ni e ki won dada baba bolu e je ise baba bolu eyin na e se won se to ton be lajo Olorun Olorun a ma pon ile be se ri mi lo sori te pon ile baba bolu Olorun pon ile comrade Alhaji Suraj Abiodun ti o gba e mo se yan ni surutu oruko to ba ni lerun se o buru to yen ni so ma ja ni rara o alafia surutu fe surutu absolute lojodi comrade Badmus Adekunle Enkalon Enkalon Alhaji Hafiz Olariwaju Sunny AK Laredo AK Erudugbe AK CS Olorun ko ni baje Alhaji Tawfik Rufai osomo to somo lati latoshodi o lo somo pe mi ri ke awon obirin lo epe lori kini mi alagbere ni eyan ko so to Alhaji Tawfik Rufai AK alagbere of Osodi Ade Oluwa de Bola o kada pilot kini kon sele lori okada asin o to ba gun okada to ba jobirin wahala okunrin to wa leyin to ma le idimo e to ba je okunrin sokunrin wash your phone Ade Oluwa Adefolani o pe ko ti le ye apade o da was out of my

0: baba le wi le se ale se le gbagba ma paro ya rugo ojo gbogbo baba mi to nje mi ni ma se beru adupa yin lo se ka rojumo tin ni laye atalafia le ni ojo isegun ojo kokonla lojo ti oni osu kejo odun 2026 olorun oba laye o ti mu ari bere osi ari opere ko soju e mo wa ti wa ropo odun laye atalafia ari opolopo odun laye ati lalafia ba se ma so pe oni ojo isegun gbogbo ogun ri ogun are wa se gbogbo be ti se na aye wa ni gberimo lagbaro lo bibi yin na re bi se logun koko nu wero yun te si waju la ro teni
1: be ni opo ni fun olorun baba lana ni oba titi aye ani pekun adupe lowo eyin eyan wa o adupe lowo olorun ba ti eyin eyan ti e fi wa sile le se bond fm awa na ore o amore olorun ade mo re eyin na o olorun mi fi sile bi se ni fana sile won ni osu yi ni osu ibere ohun otun be na lo ma ri fun awa ati eyin itati ri ko ni baje temi to pe aro akin le loruko mo kin kabo koko se nti si waju la ro ni
0: no where the nation won ti fe be laaro won fe lo si agbo oselu laaro si ni o latari gbogbo to ma waye lodun 2027 nje mo mo pe oro ta won ko so pe o se se ka won to wa

0: kan won na ti wa gbe ipolungo kan kan bi pe asan lasa ibo gbodo dun afi seyin te gun alare fi so tori bo se ngunle kaakiri be ni awon eyan kan kaakiri won ni ijoba abile ton ko ni awon ipinle kokan won ni ko ni igba ototo to e pe o ti gunle sara sugbon lowo lowo bayi won na ti le to ni pon bi awe lati je pe asan na ko po ra sugbon gbe ni keni ti asan na to ba ti ko mu se agba ton ti ri lagba re ko tete lo si ile wo so ko tete de ko to di pe asan na o tun re kale mo awon ebi won e wo e lo kekun rere ninu we bangadi la ro ti ni
1: Ore mi, won ni nkan ma le ka kiri ara bi kokoro tabi bi aran. Ara leyin iwe, egbe kan ara e ba nputa itai. Ah, ija fara lewo.
2: Ah, mi, paja paja ko, iso ara fifa so. Owo atese to nkuri guta itai.
1: Gogogogo, ogun teyan le lo ko royin e fe lo se dara to, ni bi an si capsule. Yo mu opin de ba ara to nta ni, ara to yin. Iso ara to ti re aji pepe, arugo atakebe, paja paja wa bigba. Nkan bi je tabi rin ka kiri ara yo kora. Oju amole kedere, wa ro orun sun. Ti gole wa ni won fi se bi an si capsule. I don't know that if for what the beer steps one a Chris and Chris Pharmacy, Dumata, Bugo Pharmacy, Boluke, Mike Pharmacy, Songo, Famous Pharmacy, Atan, Chidex, Idumata, Roma for Ikorodu, Bugo Pharmacy, Ramsgate, Ati Juta Pharmacy, Isheri Roundabout, Isheri Metayo Tradu Medical Nigeria Limited, Lushi Beer Sick Capsule Daddy, Latin Pharmacy to Somoyi, Equi 081 033 69434. Yeah, you better go back to Lenyo Domeji, Casido.
3: Family, are you ready? Family is everything.

0: won ni emoko obirin lo ntoju ile obirin lo ntoju omo eni to ba ni yawo nile o ni iyato wa nbe si awon emi ti won je apon bi ibu yin o bo se wa nu wero ina laare gan te si wa laarun so pe ile Nigeria won se ipade kan to je pataki won ni awon obirin Nigeria won ti fowo ro won ti seyin tele tele ngba ti won ba se ipade eto abo won pe labe agborun na watch ni Nigeria ninu ipade kan ti won se lose to koja eyi ti in the Women in Security Summit ati ifame dan lola ito waye for 2026 oko gbo apojopo awon obirin papo sibi ipade ohun won so di mo pe won pe awon ti won wa ni ajo awon obirin labe awon ijoba ni awon ile ise ijoba kankan ati awon ile ise ladani ti won je ta awon obirin ti won je ta awon civil society atawon yokuna ta awon okunrin won ni gbogbo igba ti en ba pe ipade eto abo te ba ti yan oruko awon eniyan won ni e ma pe awon obirin si o kawo na ma joko nbe ki won ma so irongba ti won fun ilo si waju ile Nigeria iwe na wa lekunre ni iwe iroyin New Telegraph taro yi
1: o da mo ti pada sinu iwe iroyin Vanguard laaro ti nagboselu mo tun pada si o kin koja lo si ipin lo yo lo ba gomina seyi Makinde baba e ma soro kan laaro ti ni o ni ewo to n ba ti lo dun mejo to pe nibo 2027 to ma waye to ba ti n pe bagun to e wa lokan ni pe bo won se ma gbe isakoso ijoba fun eni ti kada ba se lore ti o je gomina ni ipin na ti o lo ni irowo re ti o ni si wa la orogbojan lo wa kan mi lowo lo ba yo nigba ti gomina n soro yimo nigba to n gba lejo awon musulumi na awon agbe fun ti ijira 1448 ti won se lowo lowo ni ile ijoba to wa ni agodi ni lubadan baba ti soro dimo to n so fun awon musulumi lokunrin lobinrin patapata o ni ewo nkan to n fe latodo yin pe eso wo so po pelu ijoba ki ijoba to ba ti wa lori alifa ni 2027 to ba ti wole lati je ki ogun nkan ko ma lo ni ati pe adura ni gbagbara ko baba wa so nkan kan to je koko nbe o ni ewo ni kete ti ma ti kuro ni ipo gomina ni ipinle oyo ko si pa nje baba sale fun nkan kan eni ti kada ya ba ti so lore to je oni gomina ni ipinle oyo ohun o yonde fun teyan ba ti jo teyan ba ti fagbole o yo o yonde tokun tokun ni ohun o yonde fun pe to yusa koso ijoba ipinle oyo o dowo re ko se laseye pa wa je baba sale ti ma fun lase bi pe wa o awon owo kan bayi o gbodo gbe ile ise ba lo ko gbodo fun ni ise awon yen akosise kan ba lo gbodo bo ni ko si nkan to jo ohun ti kuro npo gomina ohun ti kuro ni lowo lowo to ba ti kuro ton ba ti elomi ba ti gba po gomina ni ipinle oyo o wa ro gbogbo muslimi atokunrin atobirin agbalagbo ni patapata gboyin edakun e fo so po pelu ijoba adura ni gbagbara ko be se ngbadura fun ayan to ma gbadura fi isakoso ijoba ipinle oyo ba kan na satileyin fe ni yowu to ba ma gbogbo roko gege bi gomina ni ipinle oyo sugbon gbogbo awon ndan ka bukuta kan na pe a to ba ti debo yen to ba fi sile o na ni o tun ma gba koso yo tun ma yo ma fun ni se labenu oni ko si n to jo lo gbo awon loselu patapata ton to wa nipo kan si keji te ba ti gba nipo kan te ba ti kuro nbe e jowo e fun enikeni to ba tun wa nbe je ko se ti de ko gbiyanju lati mu igbotun de ba ipinle abi ibi to ba sakose le lori oni tori awon mi to ma ti gbajo ko lowa ni to ma ti fe nikan sile o na no ma ma pase fun labele won ma so pe nkan ba ko oni ko ye ko ri be oselu la so awon ara lo ye ko join logun gbogbo nkan to je mudo moju ijoba ti wa to wa lo ye ko je pataki se o ko ni okan yin lati je ka awon eyan to wa ni ilu yin kan ri ise takun taun te se ni pade eyi o wa so gbogbo awon lati leyin patapata inu egbe osele pm to gbe kale ni ipinle oyo pe to be igbo bayi 2027 o na fe lo sipo are o ke satileyin fun ati ipo gomina fe to ba ma gba joko lowo ni ipinle oyo ninu wero ni Vanguard the nation mejeji lo gbe laaro ti ni
0: leadership lo gbe laaro yi o bi koko nu re se n tesi waju le se wa bond fm 92.9 ikeja o 2027 won ni tinu bu ti se dada o awon obirin egbe oselu apc ni won so di mo laaro yi o bo se wa nu wero on the alliance of all apc women support group at awon ngo won ni awon ti duro gbegede awon ti roro awon ti wo baba awon si ti wegele o lati satileyin fun tani fun are Bola Tinubu lekan si lodun 2027 ni won ni tori pe baba ti se daada o tori pe gbogbo awon aseyori won awon ti won ni ewo gborowo se ri se baba ni gege bo se so laaro international coordinator won ti alliance na Dr. Philomena Abieyua ni won eriyo ni won so pe won gba ti won kede pe nbi ipade ti won se pelu awon obirin olokowo kan lori won ti won sabewo si Prince Dr. Otto Eze ni ile won eri o so di mo pe awon obirin le Nigeria ati awon family awon mole bi yin o ye dide e je ase ati leyin fun are Bola Tinubu fun isejoba won ni odun 2027 le kan si won ni oya eyin obirin e da ba oko yin soro e la ba awon obirin soro e la ba awon okunrin soro jagaba anti se dada o ti se dada e je ka lo se ki bo se wa nu wero ina won ni e gbo ijopo egbe awon won ni awon sakosile iwe kan won ni gbati are Bola Tinubu pari ise won lori alefa gebe ayin Nigeria awon ma ko iwe kan jade lori awon aseyori won ti won se mo ko to di gba yen won ni ni bayi e je ka sasileyin fun won ki ise ti won se kan le tesi waju ise yi ki lo si waju le wa

0: health won pe ni continuity ki le Nigeria ku le gbadun si won so di mo won ni won se eleyi nipa ti won se abewo si eni to je aze tele grand patron won ti alliance of all APC women support group ati ngo awon iko na won ni nti awon ba aze na fun pe baba ke pe la won lo nse nbe ati pe won gbadura fun won fun ati leyin igbogbogbo fun 2027 to nbo ni Nigeria new tele leadership lo gbe la re
1: oda mo ti pada sinu wo in the nation laaro tene je nkoja lo si ipinle adokin lo ba gomina monday ope boy lo kini baba ma se takun takun tori wa ni kini nko igi kan kan ko le da igbo se latare awon to ma ja agba ni moran fun gomina na afon ba se papo lati gbo kan ko lo ni irowo oro te ni ipinle edo je mo pe gomina ti bo wolu gbigba awon agba ni moran bi egberun 4 o le pese pese 4825 lo ma tun gba kun won lati je kan bo se papo ki modumodu ijoba ti wa ta ko le kale ko le ko ni ipinle edo en so je alaga fun egbe osulu apc ni ipinle na je jeret tenede lo so ni mo oni awon gbosuba sadan kata fun gomina opebolo ti ipinle na latari igbese to gbe lati je ki igbotun ko de ba awon to wa ni ipinle edo bakan oni awon ijoba abile bi 4 mejiti ni ogun etin local government na lo ti mu awon eyan kaakiri lotun losi lati wa parako mo lati bo nse ki ise na ko le so eso rero bakan na lo wa so laaro teni oni ngba ta awon gbosuba sadan kata fun gomina o de amoye ori sirisi nkan lo ti se o le tun wa wo ngba tan ba gba awon agbon marun bi egberun 4 to le die o le tun mo pe ise ohun osi o ti kuro adisese o ti do won abise itegun alariso ni ipinle edo ni tori pe gomina o gbiyanju lati pe awon ti o nise lowo kon tun nise oni ko wa se pe gbigba fun agba ni marun nikan o la won lese kokko wa ti gomina na tun gbiyanju lati gba awon eyan sibe ki adisese ko le do won abise yin ni ipinle edo alaga egbosulu apc ni ipinle na o wa fun rere fun gbogbo awon ti won gba ti won yan lati je pe ese papo gomina e ma dise re lowo awon ojuse yin gege bi ese gege bi agba ni marun ese ki gbogbo nkan ko le lo ni irowo oro se ka yan ma benu atelu igbese isakoso ijoba ipinle odo papa julo gomina na ninu wearing the nation let re kale kun re la ro yin
0: ninu wa re leadership to je la ro ni mo se wa ba la ro yin nigba ti won ba wa odo soro o bibi
2: adonia
3: odo gbogbo wa
0: okay eyin odo le Nigeria e gbaradi o fun ipo asiwaju bi e tin dagba e je won ninu awon iwa ti ko to iti o ni je ki olele boruko omo le bi yin je o ati orilede lapapo o Minister or awon odo ni ile Nigeria Ayodele Olawande ni won soro laaro yi lati so pe awon so fun awon odo o pe omo odo ayin odo Nigeria oya e mu iwa yin pataki iwa omoluabi ati ke ko eko le akoyege ke si kojumo awon iwa ti o le mu yin depo giga ni ile Nigeria won so ele fun awon odo ile Nigeria won ni asiko ti to lati mu ojise won ni pataki ki won na si magbara lati pe ka won na le bo si ipo giga ni ile Nigeria Olawande soro ilana ni ilu Abuja nigbati won se ti won si eto kan e ti won pe 2026 Rotary Youth Leadership Academy e ti won ko awon ogoro jojo ti won le ni ti won le ni edepeta ni ile Nigeria ti won ko won papo won ni minister na so di mo pe ko di igba ti a gboro sun igbagbasoke ati iyansipo awon odo siwaju di igba ti won ba gunle epo oselu abi won debi kan won lati asiko yi le ka ti ma fi won sipo ka na le mo pe o se se fun won lati bere lati ko yi won ni won ta ba nse ose ta ba gbe da ka lale ti a fi han awon mo wa won lo ma parun ni o nki se kise ta ba nse won ti a ba fi awon odo si won lo ma parun ni o won ni ise ijoba abi ibo iyansipo ki se gba ti e ba gbe title kari abi to ma yan sipo won ni iwa ati ise ni lo le je ki awon eyan de ipo giga won ni eyan da wa obi ati alagbato e ti ojo awon omo yen ro won e je ko ma wa to to lawujo ki e si ma fi won sipo lati ma sa awon kankan lati bere lati bi ile ise yin ati awon kan te ba da sile ko le rohun fun won lati depo giga laaro yi leadership lo gbe
1: koko nu wero yin te siwaju laaro te ni adupe lowo yin lolufe gbe te npolu oja ina ni to we enikan pa lagbaro olohun adupe lowo ade olowo ko ade ati Salawudeen Nuruddin adupe se latale ana Salawudeen Nuruddin esi Olorun a ko gba le lagbaro Olorun bi salaba logun loruko mi koko nu iwe royin o nte siwaju ese te nte ti siwa o
0: adupe Olorun ba fun aseyori awon eto wa ati koko nu iwe bi se nte siwaju laro ebukun mi ile so mi aya Jacob ati akeko wa ti o wa nibi laaro ya dupe lowo eyan te ngbo na ti e fo Olorun ni fe na sile o Isura Majesty Oba Olatunji Alamuwo Alamuwo kuje woni ki ki baba wa oba ki olu woni baba won baba awon na ki yin o pe lagboro Olorun e pe lori ti awon baba nla yin e se adupe temi tope agboro akin le loruko mi a wa nkale ina da fun wa
4: Punt FM 92.9

0: Fela ni kan play.
1: O ti asola fe.
0: Hip hop ni te play jo.
2: Se yin le jo ni. En ti ro, en te pa. E wa n da soro ijo.
3: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti so kanu ijo ale oni. E da yan mo.
0: E gbe le o. Ki lo fa to tonu?
2: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
0: Baba agba te ni be gi loju se o. Mo lu egbogi baba agbadura mi gba. Mo so panu.
3: To je pa lohun lo yo mi. Lo wa n te koluba. Mo bo lo wa ara tita. Oro si so mi ja gara bayi. Atelese to won mi le mo. Iye ti da fi seyin. Ewo ni kan ma ta gege bi keke mario olodun da wa lowo isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanoje road ikotun lagos state ero ba ni soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si ran egbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
4: oruko mi ni baba agba te ni be bi loju ilu maka ni segun bile to nfe wi ati bo so mara ye lori iwo to ba ni soro kan si keji ninu agbara boya ti rin lodogun ati bere kinu lodoran kin lo ma nfa o se se ko je pe ngba te ti sise ri boya ti subu boya ti fegbe gbale boya eyan jabo lori okada elomi wa be pe se dana dana lo se tina ti ba fa ni gbogbo ara ti oni mo elomi wa fe pa fefe buruku ni afefe buruku oni fe luwa te ba tin ra pere boya ati rin lodoran ba ta nbo lese keyan ma ni seju kan si bi kan to ti re ko ma joko ki apa ma royan egbe kara ma ku tai tai ibadi bubu so keyan ma ni ko ma ni wonku ko ma te koluba ma de pe gbogbo nu agbara ye o se dede to ba ti wa ri ele
5: awa ni number 20 amoka street
4: dele ara bus stop off abaraje road ikotun
5: leku
4: ero ba ni soro wa ni
5: 08068216859 08068216859
6: asiri baba agba awon kan pe we baba agba ah ile se dede olomo kun se yo mo pa ni kini da mo pe baba to bi awa o se faaji to idagba to fi lo ni asiri ewe adebo to nlo kan yin enu baba go ye la le la ro ojo keji ba yawo re mo ni ah ah akasalika mbo lele wa te to tele sugba gbogbo nkan ko la n pari wo lo ya fe eyin na yoju e bere e atun wa ni ele to je pa won tan la wa fe logun a logun ogun to ro lo fun ewe adebo ni asiri baba agba ni sister jeni gbogbo emi la isarun ninu ara ika ku oni pelu ogun lodo olohun gbaja gbaja lowo lese aya lulu pipipipi ori n pari oni etin pari oni nkan rin kaakiri ara ni ati se gbese dogun ni ati se eyo lodoran ni jade wa fun ewe ategbo to le koku onu e ti won o mo wipe na lai o si nbe na true lele ati n ba bo ojo ti pe e kan si wa ke ni ntan pe kan yen
5: awa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ikotun
4: leku dele ara bus stop yen te ba tin bo le nbe e wu apa oto yin oye fuga bus stop meji lo wa nbe e wole sinu e ibele ma gbadde odo wa 08068216859 08068216859
6: aw ni size size of itanle
7: oro aje mare o ore ja jo se dadi ati mommy e ti ti wa nlo
8: wa rahmatullahi wa barakatuh ki gbogbo awon olugbo wa asibe oba alikiola o se haji ati umura ni irorun fun gbogbo wa eko number isile kin to ma so oro mi lo 08023880944 08023880944 number te ma kun si nigbati e ba ti gbo iroyin ayo ti mo wa fun ile ise Hajj Mikot Ventures Limited won se ediwo lori umura September ati umura November eke iti abafelo ninu mejeji 2,850,000 naira la mason ediwo nla repete ni o si wa fun ero ti o po rara ediwo yi o wa sopin ni 10th of August a le so ti a ba tun lanfani o se se ki a ojokun sugbon lowo lowo bayi eni mewa akoko to ba koko pe ni wo janfani edinwo ti an soro yi ti won so 2,850,000 naira fun umura September abi ti November e pe wa sori 08023880944 daju na ni pe ke September abi ti November e pe wa sori 08023880

olowo salafia ni sese nlo gbogbo kirakita wa koni jo gege mo ye man so ni opolopo gba nkan iwuri to bi le fi le fomo ohun ni ile ati ile elevation point lo mi sin gege bi ise won won ni kin wa tayin lo lo ko nipa anfa kan to tu se so kale si ile ise elevation point 40% discount ediwo ida ogoji ti o wopo lori anta ale papa julo ni bi tayi owode ni ipinle ogun owode ti diluo aye igba kan ni wa ni owo di oko ba yin mu sa won to nso be tori pe ibi ti wo pada wa niyan ti wo fi darugo nile elevation point gbe anfani yen de 40% discount ni anfani yen anfani to ti a wa be tinu mi dun hun re o tun gba san die die pelu pe ediwo 40% tu wa o won tun gba san die die ile ta so ro eyi ko pe ire estate ni owode ogun state ini iwe deed of assignment lori o de ma gba deed of sales lese kese to ba ti san owo wa gbo mi ire estate owode ogun state ile to da ni ti won ti ba ra bi osu meji meta ni elevation point won tin sise won lonbe pe kan ba le ko le mo pe ile ta n so ikin se pe boya ile tutu rara o won ti du e awon yan tin ra ise tin lonbe 40% discount yi gan ni ti o wo po ti ile ise elevation point ti won tari sita bi ak lori ilaji plot 250 square meters tanta 600,000 naira ke to bere si ni gbo mi mo se nkede yi mo gba ohun alase atoru dari ile ise elevation point soro ni 600,000 ni bayi o ti di 360,000 naira e pe mi mo so be ita ta ni full plot 450 square meters ni full plot wa anta naira tele ni bayi o ti di 600,000 naira basile o ti di 600,000 naira ba se soro yi oya awon ero ba soro yi won wa lori whatsapp awon number yen elevation point 09033193505 09033193505 tabi 08136699590816699959 wa gbo iroyin ayo ture iroyin ayo sa iroyin ayo lori real estate njo je mo pe osu merin gbako lo tun ni pani lati san won yen die die iroyin ayo tuto sibe o lori real estate to ba wa le san 150,000 naira sile pe deposit temire o wa tu agba apere un mere mere ninu apere yi o porisirisi ni elevation point e to ba na o mu to na pani ti e o le ba odidi ti alago lo labi mefa ko ba mi li orisirisi nkan awon ko yibo repete ni won ko sinu apere to pe ni kenti ti won na ba ti e ti debe wa ti ri ya to si pe ire estate o je nkan to wu ni lori lasiko ta wa yi tori to ba ti debe ta won yan tin sise lo o wu yan lori nkan ari awo mi na ki se le ti joba gbese le o no government acquisition ko su ala omo nile ko si da mo kankan awon yan ko le won lalaafia ona wo be ire estate ile to fi ni lokan bale ni elevation point lo sin ta wa gbo mi o ko pomo o eni ba yara logun gbe gbogbo mere mere to nje won amaye de gbata ni won ni lero lati sibe ise de ti bere nbe olohun o si fun gbogbo ase ma gbagbe o re o fini lokan bale ire estate elevation point oya o ba fe wo bo se ni re saturday won wa lo fun inspection raye saturday iwo pe elevation point pe emi o le raye saturday ojo bye bye bye ni mo raye o won a de se eto bi wa ti lo oya je ju office elevation point fun e office won wa ni number 74 Egbeda Idimu Road, Ore Lope Bus Stop. Ninu ile ko NNPC to wa ni Ore Lope Bus Stop yen to ba ti wole building to wa nbe office elevation point ni. Oya awon ero yi won wa lori WhatsApp. Awon number yen ri elevation point 09033193505 09033

0: ọmọ Nigeria ewo le wa ka bo so ko abise bona fm 9.9 leni ojo isegun tuesday ojo kokan lanu osu kejo 2026 o sumo bo de yeah na dokun niti ora wo benin wa iyen fa mo kon gogbon laaro to ni pe oro nja ran ka kiri ori internet won so bere si ni be nu ati won kuna won gbe wa nibe sugbon nja na ni o ye ka gba ko ye ka ti gbagbe tori meta la ototo mewa la ti gba inu metala ti won gbe kale iyen na tonu kan ni nkan nigba ti en gbe metala kale ta mewa nu e meta ko kun ja si pe ka se be o tori bo se wa lasiko yi awa nikan kan lo kan en to gba meji en to gba kan na nkan awon na si nbe mo o da poju tun la fe ri ni sai ni pasan tun lo ni ta obirin yi ye pe ka ma kira wa ku ori re pe a se asege be na la se ri lodo temi bi mi si gbagbo ni e sugbon jo gbe lo e ja gbori fun omo yi won se e to la tori pe Algeria Cameroon Malawi ati Morocco awon eta yi na lo awon erin to se pe oju tun la ma pada ri ni fe so se to nlo yi to pe champion agbalagba mi a tu pada yo pa fora foju han ni ti wafcon so waju ni ti lese bonfem bo si je out ni ma gbe soye e ti labala be be mi na lo mo yin ore yin lo lu fe ni ri Salahuddin legit ni e je bi asha
1: e ko ojuma lekan si lori 92.9 na lawa gevile di ti se so lekan pe awon super falcons ka ma da won lebiju o ti gbianju ti die to ni nkan lo to be na se nso kin kuro be kin lo idi pasi oja pasi paro tori nife si julo latari pe iko agbabolu Manchester City won ti lade hun pelu agbabolu kan fun lile jomo Morocco te ba ranti e ni World Cup to nda gojogojo omo e laarin e ti lade hun pelu e to e gbode n duro de Barcelona ba ko wa gbe Rodri won bare ti gbe Rodri awon ase kini won atomo olomo won a gbe wa do won a di agbabolu won fun sa to nlo be ni le na kin so fun pe Liverpool won ti lade hun pelu agbabolu di Bakola lati je agbabolu won tutun nkan die na lo ku kokko lade hun pelu iko PSG owo ti PSG fe gba to ba ti se tan asan Bakola o ma di agbabolu won fun sa to nbo ni Liverpool yen na e je so fun pe agbabolu Barcelona leyin gugu ta mo so ron pa Araju Ronald Araju ta won kan so pe flop ni se flop ko o ti de England bayi loyin owo aya na gba ni owo baka to re pe to ba de si daada ti gugu e ba lo leto bo se ko lo Liverpool marathon be lo se lo nbe
0: lori papa ball 92.

0: 9 gẹgẹ bo ye so Ronald Araujo to ba se dada gẹgẹ bi agba bọlu ko ni Anfield won ma ra ni million metade la dota 47 million pounds iyen ni adehun ti won jo so lowo lo bayi o le se leri oni ni to bale si Anfield lorilede England yi oni e ma gba pe Liverpool tutun ni Liverpool to wa ni ta lote yi mi o pelu Salahuddin legit mi o gba pelu e tori ngba ti won ma pari e oni gbiyanju mewa ninu metala awon obirin wa super falcons nita ni Ibrahim ma so tele to ma de lade oni die to mo ni nkan rara o idije ni gbogbo adale ni eto lati gba ife eye goolu to wa ninu idije afcon ki se kon ni kan to ti mo so be ni pe ma gbagbe to je akon mo gba rin yi o pere kan laaro yi oni okoronko o wa lara awon ti kupa iko super falcons oni won ko le gba bọlu sinu awon ni dipo ko be fun asisa to sala ori pe won ti fi enu ara won won ti mi tu asiri ara won omo bi ko wa ba ninu won kini o ri gbagbe o wa n be awon orile ah oni ewo ah ni awa bi aso kan za be so o ah ni awa be se o aya fi ke da tun do lohun a do tutu yin a ja ikule e le labe e ma binu a ti ma sare dada ohun ti omo bi yen kristi usebe ohun to so laaro yi pe awon do tutu orile de tori pa won o gegede lati lo si ife eye agbaye FIFA World Cup 20 e ma gbagbe won si le lo nitori pe playoff o wa awon olulufe wa lori papa bond 92.9 if ye ko a ko sibe ko ton sibe ni mo so ko ton sibe ni pe
1: ni ngba be pe mo gbori
0: ni mewa
1: nitori pe data ti mo gbe kale
0: ti won se dada
1: ati gba mewa to ayiko gbin iki to ra gbin awon gba meji bakan na South Africa gba ye kan pere je to nu kan ni ba gbiyanju de
0: ni won la mo iwon tara eni amo ma gba bi pe ogo ana ni ko super ba console lo lo bayo
2: ta ba ni pe ka se be ko awon ta ma oko bu ka to be si ni ma bo agba bo la ma oko bu omo gba won lo to won lo pe o lo gbe yi to lo sugar ta ba ni ka wo awon ifese won se yen super falcon star mu
0: Omoni against Cameroon ni e. Aba lo ogun ana oye
2: ni Canada. Against Cameroon ni e. Gbogbo wa wa gba bo de ni pe bo nilo ifese won se rara
0: suru. Ni suru. Legit o mo pe gan. O da gba se pe boya mo beju si waju ni mo lebe ni. Legit awon okunrin wa kebe. Obirin wa kebe. Under 20 kebe. Je foko se isakoso orile de Nigeria ni
2: mi so ro pe se kankan se ikankan se ni ori FIFA ti FIFA ti awon okunrin igba to ta ti gba agba ti awon okunrin to ti kuna le meji lera won
1: ohun leleyi se ko ri be ni pe cherry kini yen to ba ni kawo dada awon ti won ri se ballu role Nigeria won se amojuto fun amo yi o si ni pe onududu ni moriya iyen le mi le so pe sugbon baba baba won okun laba iru won dun won gbaboda
2: le pe o gbabo dada le ti ti won gbabo yaja baba
0: okun awa a ma pa o gba pelu Cameroon lojo Sunday inu mi nu pe mi olotu je wo temi na won jo soro
2: eh now
0: ise ni won ko se ro ball le pe won ko won ka se bo se hun won ni game plan mo unti Cameroon gbe wa ni pe le ju bo kun sinu awon
1: awon ile pa
0: se won ti ba bo se o mo to ibere re lueti o akoni mo gba wa ko lati bi asisa to so la wole ni bere pepe abi ko tete lo ni bere ipele lekeji se genge to ti nkan ba ti be baje
1: o re pe nu awa wi o ni ohun wo tojo ori
2: ka ma pa ta ba ni ka wo
1: ojo ori e
2: ta ba ni ka wo
1: aso na file master is no come here ni pa ni ka wo dada
2: ta ba ni ka dada na oso ala o iseru agba ballu to e pa mo ngba kan na o ti agba ti de ohun na o lawon ifese won se kokan to pe babo won je to ko ma kuna o de ni awon ogo didan kan leyin iyen sukura oni sukura won ni gift Monday awon ehe awon agbabo ni awon ehe asia ogo won ko yan na to de gba pupo nu inu ifese won se to lo World Cup World Cup tag keyin yen ohun na sha ni o wole game changer o ni game changer na ifese won se
0: ni lo gbon ni eni ba ni ifese won se pada to ma fun ani ese
2: to kini to re se kini to se yen gini to se to epo awon eyan so pe ko o ye ko gba fun oso ala ko oso ala gba
0: wo
2: o gbiyanju na die o kan ara pala die na ni
0: amo ti won pe
2: ti pe
0: o si me
2: waju ni
0: o lo le gba si waju
2: o lo waju ni gbugbo agba ball to de wa lowo waju bi ko gba ball sa won lo ma se won everybody de lo ma fe je
1: won ti promise won pe won fun won ni
0: orun ni suru ni suru ara ko ara ko lonu sori ife

0: o se koko to ba wa ri be se eyin ti gbo nipa awon egbogite lati ile ise temi tayo pado medical nigeria limited ti won se lona igode ti ajo navdac ti fowo si okan lara egbogi be ni morif capsule ti okike re kan ge kare aye to n gba ni lowo egungun ani orikerike ara to n dun ni ibade to n fa ni so to ba di pe ro ni gorogo keyan ma idagba to nkan ko ti ma tepa keyan ma le rin lati opo na kan de ikeji keyan ma rin kege kege bi arugbo kun to mi tete ki ati bere tabi dide soke ko digba montiko mo capsule ni egbogi teyan le lo ti yo tun royin e pelu mi mostif capsule akakiri awon pharmacy ati chemist ladugbo yin
1: agbe ofo ejo are o lo abiru kiti eni gan eni mu ko wa n de oro mi ori ara re ni o mi ru o
2: egbon mi enikan o se yin ara lo n ba yin ja e so bo se n se yin ka gbo
1: egbon ara mo san mi iso ara n fa mi so ori keri ke ara n dun mi ibade to darugo je temi ilerin opo na kan se keji ma
2: ara ni ogun teyan le lo ko royin e pelomi bo se dara to mostif capsule egbogi to kapa gbogbo ami ati apere te so ni o e lo ra mostif capsule ke ma ta kebe kebe pada
0: ile ise Trado Medical Nigeria Limited lo nse mostif capsule jade lati mo pharmacy mo yin e pe 08103369430 egbogi mi ni bnc capsule ti okike nkan ge to ngba ni lo ara to nta ni tabi to yun ni nkan to rin tabi bu ni je kakakiri baja baja to mu ni lowo lese bnc capsule o wa kakiri awon pharmacy ati chemist ladugbo yin
2: ore mi won na le kakiri ara bi kokoro tabi bi aran ara tun ma yin o leyin we egbe kan ara ita yi ah ija fara lewo
1: ore mi baja baja nko iso ara fifa so owo atese to nkuriri guta ita yi
2: gogogo ogun teyan le lo ko royin e fe lomi bo se dara to ni bnc capsule pin deba ara to nta ni ara to yun ni iso ara to ti re aji pe arugo ataja paja wa bigba nkan to npuni je tabi rin kakiri ara yo kora oju ara kedere wa ro orun sun ewe ati igbole wa ni won fi se bnc capsule jade ta si fowo si ti se

0: ba para so pa le se bo fm na tu dai omo nigeria e wo le wo loro tan ba bo le lori tawo obirin wa a di so de to la pe sugbon kan ba peju nbe ko me ka tu bo si nkan mi ka mu nkan mi gbo sugbon o ka ma so bi pe infantino fele ki jure se ni to nlo yi o ri ba kan loro temi sugbon a re le de american trump na ni o gbaruku ti oun si fowo soke pe ko le kan si mais mon to kan are le de america no record tan gba yi bi o ba lo kan ara abi nkan nu sugbon jo gbe lo olorun sa nu ni e to ba lo le keji bi o si lo na eni wa o je nti o to mure ba wa na ni sugbon ka ku na awon na wa nbe
1: e ka fun yen nkan temi ko ri ti fun se ohun ni pe ka fun o fe oju rere fifa ni tabanika wo lo
0: to won ro ko soro ara won ni
1: ise to wa be won won be ri oju rere fifa so that ti gbogbo e ba pada sele won to ro sese pe pe infantino na lo ma pada wole to ye to ba sele don o wa ma wa nu awon eyan to pe iya ma jeju to do ma tun so fun eyin nigba ti kini yin sele gbaruku ti wa nkan temi re si nse ni
0: tabaniku won gbaruku ti awon sugbon eri le na ohun na ni plan mi nle ni je pe ro je ti o dun mo wa nu gangan ju ta teyin wa lo so ti ka ba se ti e ma gbaruku ti won ko tumo si pe bi a iro kon la ni ebe bi si gba won tumo si pe ni iro
2: kon ba ko ma ti de
1: ola ni o nkan ti mo ti e fe so be ni pe
2: arakunrin mi fishi na sunday abi
1: be ni arakunrin
2: arakunrin sunday up man you
1: ti
2: o up man you
1: my name is Jari. Arakunrin ti awon USA ti won ni gba yen to so pe ko ma lo ile pada omo Somalia
2: happy birthday to Alhaji Comrade Shola Ganiu Shitu, aka Alhaji Shitu Nikotun, to our deputy chairman, NURCW Lagos State Council, and our deputy Alhaji Tabasigo. Eshe opolopo odun layo Alhaji Comrade Shola Ganiu Shitu, aka Alhaji Shitu Nikotun. Mr. Amsat Semiu Abiola PA to won lo ni ka kin o ta yi la July je ka sare di osodi ni kiakia legit ko lo osodi ani eso kun be yan abi ka ka sare di osodi no abi
1: oya
2: e di osodi ni kiakia ka so ise abajade ife so se to waye fun yin kia ka so bi pe idije to lo lowo ti gbogbo olu so gbogbo eko so je a so Lagos Street Soccer Stars osodi 2.0 e ma gba bi pe ko meji le lodun ni o 32 teams knockout o ti bere won ti bere si ni gba ife so se yin ti ojo kesan day 9 ohun ri o ipele quarter final e je ka sare so awon ese abajade fun yin popo ola street ayo merin amusa street ayo mefa si merin ni amusa street ni won fi bo si ipele onibena ni won ba ja popo ola nje je mo pe adeyemi son ohun lo gba ball meji sinu awon lawon ba kon sara si pe man of the match daraju lori papa loni wọ́n ní ọpẹ́ pàtàkì lọ sí ọ̀dọ̀ gbogbo oṣòdì lọ́kùnrin àti lóbìnrin pàápàá jùlọ wọ́n ní gbogbo èrò àlárere tí olóyèdè street ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kan one dream one champion wọ́n ní àlárere tí olóyèdè street ní ìmúṣẹ o wọ́n kọ́ sáré gbogbo ẹ̀yà ara oṣòdì pé ẹ jáde tán láti wá ṣe ẹyìn tó pé fún ìdíje tí wọ́n pè ní Lagos Stars oṣòdì 2.0 gbogbo àná la mọ ẹni tó gbé kalẹ̀ náà ó yẹ kó ṣe yẹ yìí. Skipper ẹni tó jẹ́ olùbánidámọ̀ràn sí gómìnà ìpínlẹ̀ èkó gómìnà babájídé oṣọlá sanwóolu.

0: aago mẹwa ti lu eku yaleta royin e ti amude lati le se abonde fm 92.9 keda lati enu temi to pa akirele ajo lamata nipinle eko ti pe awon oloko ti nge eru awon ile ise ati awon elegbegbe lati igun le idagbasoke ati eto otun ti yo daduro ati awon isoro yoku to mu ifaseyin ba gbigbe eru lati bi kan si ikeji leko diku Ajola mata pe yi ni bi ipade elekerin ru e ti won gbe kale pelu awon toro kan lori erongba Lagos State Freight Policy ati framework eyi ti o ko gbogbo awon toro kan lori eka yi pojo ipade na ti won gbe kale to dale awon ofin mi ti o ni awon onimoto to npe eru lara choro yoku ni won gbe kale lori e adare ajola mata la kin ajo fidi e mule pe ilara tutun koni di eru le awon ti won lo oko awon to eru to le mu owo gobo e ma ni won lara lowo ele bi mo asofin fun awon eso alabo agbegbe papa awon ti won be ti won mama ti won ba dukiya ijoba je lati ri pe won foju won kata ofin ninu oro won awon asofin ni ki ijoba ro awon nibo udu ni pile ko lagbara ati awon eso yoku labele lati le ma to awon ti won ba n baduki ijoba je papa awon ti won be irin ijoba kiri lawon ojo kokona ati adugbo wa yoku ile asofin tukun pe fun igbese pe won gboro tayo enikeni samu ti pe kon ko mu o lo ki won fi won ki won fi ya to toje won ni oro ilo jeyo leyin ebe asofin ti o soju ekun ikukeji nipinle eko yen honorable moshood aro lori igbese ti won ni awon ko n baduki ijoba je kakiri papa ni agbitak awon dukiya na ni won so pe owo awu ti won so fun owo ori ni joba fi nse won won ba tesi waju ati ma ba nkan yin je yo ma di eru le ara lori ni won pe fun iwudi awon ile ise ti won lo awon ti won ra ti won si nta awon alo ati awon nkan to ku ti won fi nse owo won won ni ru awon ile ise won gboro se iwadi won lokokan jokan ni gbogbo igba lo awon ijoba lati se iwadi ki won si mu awon ti won ba mu won ta awon nkan yi ti awon nkan aloku yi ki won si ri pe ki owo ofin mu won won se iwadi won ki won wa kan je pe won ti mu won de won fi sile orin yele ja ti aro iko ni jibale ti wadi ni ago 12 ekun rere la ma mu wa se ti gboyin wa idas fa gbo lolo ti orin yi papa agbo akinde mu wa se ti gboyin e se le se gbo
1: elodiri e wa fakuko o

0: ni Tunde Diisu gba to de be Tunji Diisu e ma ni Tunji Diisu IG gba to de be o kojo ro e o mi oni wala ni wala po indi ni e mo fi wa feju SG Tunde ji Tunji Diisu ni nkan to kan wa nsin erupo waju olopa afia bo se ma joba laarin awujo laarin ilu laarin ilu laarin orilede yen lo kan wa o tu face ba tun woju IG pe nkan to n ba wa ni IG ni pe tu face baba alafia ojo joba laarin ilu nkan to kan wa nsin ni yen o e ma ni IG omo ta gba ni osupa te mo mo ta laye yi o mo ta gba lo supa o emi ko mo so malaika ni omo malade de malaika diba malaika kibla oba ni generation malaika ti so sule ala o malaika ti so pe te ba re side osupa e wo da omo ta ni gbogbo pa wala ni tele sugbon agba tin gba lo te ba gba pe ni nkan bi odun melo sen ohun ati jo re awon ma nfa lodun o dana ro sun ise ohun to ye pe to ma njade bayi pelu apo pelu wala lo ma ma jade nigba yen sugbon side osupa o da npa gba tin gba lowo re emi ko ni mo so lala o malaka ta si waju pe te ba nso ninu aye pe ohun lati omo odun mokanla lati kekere lohun ti lamba fun ohun lohun ti duro lori ese ohun to hun tin pa o odun eto na lodun igba ejade le agbara am ati ide e ka o le kan si o ni itija
1: mo ki bo ti o bo wa oruko ti ni ajadi si adebayo ti mo je alase ati oludasile ile ise edit
2: The Great Adepark Global. The Great Adepark Global. Ilese Adepark on Tile, on Rile, to yoranti. Won nile ni Eko, Oyo, Ogun, Ilorin, Ekiti, Odo, ati be be lo. Ilese Adepark Global. Won ba awon eyan mojuto awon property won bi ile at office ati be be lo. Ilese Adepark on qualify lona to gba ro. On qualify awon eyan lona to je pe ma san die die ni ile. O po jantrere won ise agbe. Irorun ni gugu e ba de o. Adepark Loba ile lefera ni ile lefeta ni ile lefeko ni ile lefeta ni awon property alibaba yin mojuto akona ton sibe o le ise adepark onkunle pelu oda yin ton sibe o fo ekun rere e lo si block 83 shop 560 hfe complex abraham adison ya leki aja lagos abi ke 08032023 94 08032023 94 08034202394 Great Adepark Global Property Baba ni won ni Nigeria ti lo ibika ba ni wale katale fun ni karale fun ni ka kole fun ni le lowo eni ati ka fi ile dako Adepark ni jojo
3: tutu kan ti wa fun sisi awon je aladun
4: se looto
3: be ni this chicken flavor ni o ti won se pelu awon eroja balaye lati so gbogbo nje ta se daje ponu la
4: eh
3: be ni this chicken flavor an fa du ara manda sonje mu ti gba ti this chicken flavor lesse kese to baje be aja fara o sare lo ra this chicken but e loni lati ma je gba no nje aje ponu la this chicken flavor on fun wa lo nje to gbadun chicken flavor o wa lo 100 gram 100 meri gram at 100 gram o tun wa ni ye fun
5: on August 8 2001 we made a commitment to our nation a commitment to be there whenever our people wanted to dream bigger reach hard and do more and for 25 years with that promise we've helped bring loved ones closer to ideas into opportunities and dreams into reality truly We've come a long way together. Cheer to the next.
6: Amọ pe kilo fera yen oruru jajare oruru oburo ti oloruko ke owo re ko won rara o si ma n gbadun re
7: amen
6: lo ti pe fa ma fani lapoya o oruru lo wa fe ki n ra bayi
7: oruru o ti fun ki mo ra o ti oruru isebe to poju owo o si kun fun eroja asara lori vitamin a
6: oruru ijohun ti mo le yan layo fun emi ati idile mi
7: be ni o ko ni ra igun ba ti owo re ba ka ko si mo pe wa gbadun o je aladun to ba fi oruru na
6: o to lo so o se won re mi mo ri daju pe mo so fun gbogbo eniyan pe oruru isebe ti even kings ni oruru isebe to dara
7: o dara be ore mi
6: Kings, oh, I love you. I do too, baby.

0: ile asimba yen ra ile bakana ile sha depa global awon en tun wan ba won yen ko ile tabari opolopo awon eyan ti o se pe lati de kosikeji won bolo to pade ti won ti so won di en ti onile lori gege bi apere aba eyan koko ile kon ni side agbara eni ebi lo gbele fun ko ma bo won ko laarin bi odun melo ko eni to ko se nko lo nko ti ene won ile pari won gba to ba de se wa dowo po apada so di ohun to di otito tawon na ri be ai moye eyan lo ti wa wa lati pase be wa si odo wa so ile se ade park global limited antale antale asin bawo yen moju to ile yoda ile yi ni ati ko ton ma ba manage
1: ara bi asese awon yen lati lati de nle lori awon ni ki a ma se ndani leko nipa awon ti opolopo awon yen mo ti won mo pa awon mo papa jula won do wa la kai sa won baba wa dilo to won fi de nle lori lojo si opolopo odo ri bi nkan to ni sumo pupo na awon baba wa elomi ni bi ti won gbe nigba yen ni won lo sinu gbo won lo ra le awon gba won to so pa won le gbe be nigba na lohun elomi ni na to da won le je pe gege da pere en ku kuro ni keja olo ra le ti kuro bi 20 years ago o wa lara awon ore won to ma so pe inu gbo ti lohun fe lo se kuro bi en to lohun le lo si kuro du won le lo kole si ni 20 years ago o pada de en to lo ndi tenant olo ran ti le ni kuro du ni si to wa ti nigba yen won re ni su won le ti inu ni won ni se be so a ma se da nle ko pa won lo di bawo la won ni se do ni lori ile ti won wo pe bawo do se ri awon o le ra a ma se da nle ko then a ma se da nle ko lori pe what are the things to follow awon ko awon gbese o le ka gbe document wo la ni aba fe ra le ti a fi ni bus owo awon 419 so gbugbo awon eleyi a se ni ile ise wa bakan na ile ise Adepark Global Limited a ma se oda ti a pe ni Adepark Print oda wa si da pupo ni ara ile bakan na a ma se ile ni oso latara oda pe mo pe ni interior decoration so boya ile te tin gbe tele ni efe change to ma di to dun wo so gbogbo eleyi oun na ni a se ni ile ise Adepark Global Limited
0: ya ni pari ile ise Adepark Global Limited eto ile ti a n ta lowo lowo ti foundation ti bere bayi de pe eto san die die wa fun e le ma sanwo e die die titi ti yoo fi san pari to ni odun ni lori ti o gba kokoro so we call it Royal Crest Court ile wa ni Lusada Agbara behind Crawford University ina ni ile yi wa lai pe lai jina o sese ki price ko to lo soke gbogbo en to ba fe je anfani eleyi won le kan si wa ni ile ise wa won le wa lati wa mo ile ise wa ni Abraham Adesanya HFP complex block A3 HFP complex Abraham Adesanya ni Lekki Aja Lagos esile ko wa sori ago wa 08034202394 number eleyi emi ti mo je alase atumidasi ile ise The Great Adepark Global Limited, a minimum agbe number, a name per ugo long. So, ever I do for any padano, collage, or love.

0: ibi de o ah ni mo be je bayi o je kin lo ra kara ti bredi tori inu la bi pe tita
1: ko doctor ida oya porosoko porosoko ah iwo do so pe jafara newu oya porosoko jo to je agbera
0: o de foro le oga mi driver o tu ti bere niyan o o ti ma jeun ni o da mo ti gbo ah yalepe to be donile ah yalepe to be donile ah yalepe to be donile ma bo oko ere ma bo ni bi wole e wole bayi ah yalepe to be donile e wu oko e wole soko ah ni mo to eleyi o fi pasi ko soko oni tabu sona ile lo nge lo tara bo ba ti wole bayi o nge lo le tara ni se ile tutu lo fe ni abo be fun ile to lo tele se moto fmbn aduro de lati donile o bi e wole soko ni jafara lewu eni kan ki refo tale meji e wole soko anfani la leleyi e wole soko wo ga ni wo ka o ya gbera yo duro de iya mi onipa nla e wole soko ero nbi meji na lo ku o ba ti ara yi a wole lo tara ni e wole o ti donile ni e moto eleyi ko tin jero lona o o wa ni sira yi ile ara re lo nje lo tara oga mi da oga yi oga ro ti pe o ya oga driver ja moto le kan na

Bond FM 92.9 oya come bu na ti wa mi lati mu eto Lab of University gbo yin ago mokan labo lo ye re ki lati le se wa Bond FM bi bawo ni ti yin se ri

chige chichi. Eziokwu eziokwu, ọ bụrụ na anyị kọwa mmeso ọma Chineke n'ebe anyị nọ, ị mara na chi ga-ejichi ga-abọ adị akọchi ya akọcha. Ọkwa nị a mere anyị ji eji egwu were na-anabata gị, egwu eji eto Chineke iji wee tetara gị mkpa ọ dị, maka na a sị na ito onye ọgwụ abacha ọfụ akịdị omegene ọgwọta, ọgwọtakwuo akịdị o tinye n'ihe ọgba, ya bụ meziere gị ya. Ọ bụrụ na ị kelee ya na nke ọ mere omegene ome ọzọ, anyị nwee na-anabata gị kpọmkwem n'oge ọyọrị ma na bond 92.9. cheta na ọ bụ na oge ndị Igbo, ma bụrụkwazịa n'oge ọyọrị ma ka ị na-ege ntị. Onye ndu gị ka bụ m, Roslyn Chika Ajichanaye. Ngwa, nnara m nke a.

0: nwada dị mma nne dị mma ọ bụrụkwa na ịbụ ezigbo nne bụrụ ezigbo nna maka na ya bụ ọrụ abụghịkwanụ naanị ọrụ nne ị mara na o kwesịrị ka m ịgba mbọ na-ebere ụmụaka gị ụmụ nwaanyị anya anya na-ebere ha anya ọ kachasị oge ugbu a nọ na m ọkwa nọ na m ogologo oge a ga-anọ ezumike kedu ka nwa gị ahụ si eje ekwentị o ji onye enyere ya ọ sị gị na ya ji m iPhone 17 o jiri iPhone 17 eme gịnị ikweri ọnụ ịmụ na-eri ya ịjụ onye ihe ọ na-arụ o ji wee nwee ike wee gote iPhone 17 ọ bụ oge bụrụgbo ọ ka esi azụ nwatakịrị nwatakịrị ọbụla ka nọ n'okpuru ọ ka nọ n'okpuru ụmụ gị okpuru ụlọ gị were na m eri nri arapịọm ekene ma ọ mee tankuma o nwere ka o si wee zọọ ụkwụ ọ gị bụ nne gasị ya nne ebe ị na-eje ụdazị ekwe ya ọ nke ahụ ka m sịrị ka m tụpụgoro gị n'oge ọ yọrịmana bond 92.9 ị ga na-adịzi njikere ugbu a maka na ebere okwu adịla njikere ka anyị wetara gị agụmagụ site n'aka ebere okwu ngwa sonyere ya
1: ya gaziere gị onye ọma na-ege ntị eji m obi aṅụrị na-anabata gị n'oge n'agụmagụ nke ụbọchị taa bụ n'oge ndị igbo bond 92.9 FM ka o si na-abịara gị n'ime oyorima nke ụbọchị taa akwụkwọ edu azị anyị ji n'aka aka bụkwa ode n'igbo ọ bụ maazị tamata ndụbụisi bụ onye dere ya ama m na ichefubeghị nke ahụ o wee bụrụ ka o si wee dị aha nke m onwe m na-ewetara gị ya were bụrụ ebere okwu na nke ụbọchị taa ị ga-echeta na anyị zọnyere ọkpa n'isi nke iri n'izu ụka gara aga wee were ọmarịcha ilu ndị e jiri wee chọọ anya bụ akwụkwọ idu azị mma were gụpụtachara gị n'ụbọchị taa anyị ga-etinyezi aka kpọmkwem na ya bụ akụkọ ka m mere ka ị mara aha m ka bụkwa ebere okwu ka anyị kọzie n'ubi onye anyị nọ na nke ya izu abụọ ode n'igbo jiri laghachi n'ọhịa maka ịchụ nta igwe ndị otu dinta chọrọ ya bịa n'ọhịa ahụ were gaa n'ụlọ akịrịka ode n'igbo na-anọ ma ọ bịa ọhịa nta ebe ahụ ka ọ na-anọ amịkpọ anụ niile o gburu ka ọ ghọrọ anụ ọkpọ nkụ ndị ahụ ejekwudoghị ya n'ime obere ụlọ ahụ oke iwe juru ha obi n'ihi na egbe chọrọ ibu nwa ọkụkọ agbarala aka ebe ọ bụ na onye jere ọgụ gbuo nkịta gosiri na ọhụ mmadụ na ọ ga-egbu ha were mebisie ụlọ nakwa anụ ọkpọ ọ mịrị amị nakwa ndị ka dị n'ọkụ ha bidoro chọwa ya ebe ọbụla n'ime ọhịa ahụ mana ha ahụghị ya ụbọchị ahụ niile otu ụbọchị ha were zute ya nke bụ na oke ọgụ dapụtara ha na ya ode n'igbo lụsoro ha ọgụ kpụ ọkụ n'ọnụ nke bụ na o merụrụ mmadụ abụọ n'ime ndị ahụ ezigbo ahụ mana ndị igwe dinta ahụ dị njikere igbu ya n'ime ọhịa ahụ n'ụzọ ọbụla n'uche ha aka kparala eze udele ọ bụzi ikwu onye chiri ya ọzọ ka ọ fọrọ ha kpọkuru ndị otu ha ndị ọzọ anọghị nso ebe ahụ ka ha bịa n'ihi na aka abụọ tikọ ogbuo ijiji mbọ niile ahụ bụ ka ha hụ na ode n'igbo nwụrụ ụbọchị ahụ onye a na-agbara ama ọ na-aṅụrị onye a gwara o kwela ha gwara ode n'igbo na ha ga-egbu ya malikwa ozu ya n'ọhịa ahụ nke na onweghị onye ga-ama otu mmiri siri baa n'opi ụgbọgịrị ọgụ ahụ kara ode n'igbo aka n'ahụ ọ tụgharịrị ghọọ ọdụm otu n'ime ndị dinta ahụ atụgharịkwa ghọọ ọdụm ode n'igbo ji ọsọ tụgharịa ghọọ agụ nwoke ahụ tụgharịkwa ghọọ agụ agụ abụọ na ibe ya mewe onwe ha ihe na ọgụ ahụ ode n'igbo tụgharịa ghọọ ọtụtụ anụmanụ dị iche iche tinyekwara m agwọ mana nke ọbụla ode n'igbo ghọrọ nwoke ahụ na-alụso ya ọgụ aghọkwa nke ahụ ode n'igbo ghọọ eke ọgba ka ọ tagbuo onye ọgụ ya ọtụtụ ndị dinta ọzọ nọ n'ebe ahụ tụtụrụ okpiri osisi wee kụwa eke ọgba ahụ ka ọ nwụọ mkpupụọ ode n'igbo n'ọnụ maka na ihe karịrị nte bakwutere nte n'ọnụ ode n'igbo gbaa gburugburu ghọọ enyi ko were zogwuo eke ogba nke nwoke ahụ ghọrọ n'ọgụ ahụ ma tutu o mesia nke ahụ otu onye n'ime ndị ahụ bịara ọgụ tinye aka na akpa nta ya wepụta nnukwu ejula tụọ n'ala ejula ahụ gbarie okpokoro ya n'ibe n'ibe nke mere n'ode n'igbo tụgharịkwara azụ bụrụ mmadụ nkịta nwa dibịa gbalahụ ya ee mara na ọ bụ agwụ ya akpafuru ha were kpebie na kama ode n'igbo ga-agbụchapụlahụ ha n'aka ha echie aka n'ala jisie ya ike ozigbo ahụ hazuwe ya ike n'ahụ tiwe ya isi aba okpu ndị ọzọ jiri mma oge ha chọwa ka ha gburie ode n'igbo na mkpirisi mgbe nwata tikuru nne ya na nna ya ya na mkpu ihe ọ ga-ebe n'akwa agwụla o nwere ike ikpeazụ o nwere tụgharịa ghọrọ agbịsị obere na-ebi n'ime mmiri ndị bịara ode n'igbo ọgụ tiri mkpu ka achịta obi akwa nwanyị mma n'ukwu ka ha wụsa n'ala ebe ahụ ka ọ ghara ịrịpụ otu onye agbagala n'akụkụ ọhịa ebe otu nwanyị ma akwa nọ nwanyị ahụ chịrị akwa gbara bịa nwanyị ahụ chịnyere ha akwa bụ mba gbara enyi igede bụ nwunye ode n'igbo chịrị akwa ma wụọ n'ala ebe ahụ unu na-alụ ọgụ mgbe ọbụla o siri ebe ọ rikpụrụ pụta unu egbuo onye iberibe ahụ ọ bụ nke ahụ bụ ike ikpeazụ ya ama m na ọ ga-aghọ agbịsị mana taa bụ ụbọchị ikpeazụ na ndụ nwa anụ ọhịa mmụọ ahụ nke a ka ndagbara kpebiri igbo si na onye ma mmadụ na-eso egbu ya ebe ọ bụ na nnukwu ọwa mmiri adịghị ebe ahụ agbịsị ahụ ode n'igbo ghọrọ rikpuru n'obere ụrụrọ mmiri dọrọ n'ukwu osisi dị ebe ahụ ha tụrụ akwa ahụ n'ala mana onweghị ihe mere ode n'igbo nọgidere n'ime ọdọ mmiri ahụ na-ele ha anya ma ọ dịghị onye hụrụ ya ha nọkwa na-eche mgbe ọ ga-apụta ha chegidere ode n'igbo site na mgbede oke anwụ na-acha ruo mgbede chi ojiji ma onweghị ihe ha hụrụ ọha mmadụ ndị ahụ chefuru na ọsọ ndụ anaghị agwụ ike ojiọfọ ga-ala nke ahụ dị ha ka a hụrụ anyụrụ n'elu gbara ijiji gharị mgbe o ruru oge abalị ha niile lasaa ma tutu nke ahụ ha kpebiri na anụgbala taa na echi ka bụkwa nta ode n'igbo ahụla na ọkụ ahụ na-enwubu gwom gwom adala ibube o were tụgharịkwa bụrụkwa mmadụ ọ hapụrụ ọhịa nta chee ihu n'ụzọ ụla ozigbo nne ya hụrụ ya ka ọ na-alọta n'ụlọ utie si ode n'igbo nwa m udo dịkwa anaghị ahụ ewi n'ehihie ode n'igbo ma ọsọ si ode n'igbo ma ọsọ nke a bụ ezi nne ya kwuru ya ọ bụ ode n'igbo mara ọsọ si awa anaghị agba ọsọ ehihie na nkịtị nne ya jụọ ya si ọ bụ gịnị mere ode n'igbo tọsara nne ya ngwugwu agwọ na akpị ọhụrụ n'ọhịa ọ kọrọ nne ya ije ya ka ya na ihe siri mee na ọ fọrọ obere ihe ikụ arụọ nwa enwe n'anya ọ dị egwu ka anyị kwụsịzie ya ebe a na nke taa maka na dịka a tụkwara n'ilu n'akụkọ a na anụgbala taa echika bụkwa nta ya gazie ka anyị dobiri ya ebe a n'ihi oge mana ana m ekwe gị nkwa na mgbe ọzọ anyị agakwa n'ihu marakwa ka ihe siri mechaa bie aka m bụkwa ebere okwu na-ekele gị maka isonyere m na nke taa agụmagụ chọkwara nkwado gị tutu ruo mgbe ọzọ ọ ga-adabara mụ na gị a sị m gị nọ nke ọma ka emesịa o
0: chai ọ dị mma nke ahụ bụ agụmagụ dịka ebere okwusi wee wetara gị ya bụ agụmagụ bụkwa nke na-ama jijiji were na-ama mmadụ akpata oyi ebe a ma ọ bụrụ na ị na-esonyere ebere okwu kamgbe ọ malitere ya bụ akwụkwọ ọgụgụ akwa m a sị na ọchụ nwata nwa ada mana nwa ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada mana nwa ọkụkọ nwe mbombo so ya bu na ode nigbo ogbanarigo amai kwa mo nizu kana bia bia imara kam eba surasu de berodru nebe nyaba akwukwa agumago de mana o ejiwe egwagi kam egba mbo we na esonye o noge oyorimana band 92.9 fm kanye kano mana anyi na emezikwa nanchikota ngwa

si na ntiga nu ihe abụkwa maka ọrịa ka okpuata mana ọ bụrụ na m onye agwalukwe abụrụ na afọ ọzọ agwa ka m na-agwa ndị nne na nna anya ha ịdụ ebe ụmụaka ha nọ ọkachasị ndị nwaanyị ịtụ aka ka m sikwa agwa ha ebe ụmụaka ndị nwoke nọ ọ kwụ oge dị otu a ka ị nwere ohere ịnerukwu ya anya mara ndị nya na ya na-abụ mara ka ha si eje were n'ala kedu ndị ọ na-akpọ okwu aka ya maka na ọtụtụ ụmụaka bụ n'oge a na-enwe m ya bụ oge a na-anọ m ezumike ogologo oge oge ahụ ka ha ji amụta ọtụtụ ihe bụ nke ịma na m ọ bụghị gị kụziere ha maọbụ ọbụghịkwanụ nke ha na-eme n'ụlọ mana ọ bụrụ na ị na-ere ha anya bụrụ na uche gị adịghị ebe ha nọ ha akpa gị stọdụ ọkwa ụmụaka ha akpachasịa stọdụ ị na-ajụzi onwe gị ọ gịnị mere ọ bụrụ ma nke a dị ewerubu ego o jiri nwayọ na-ewere ego ma gaa uche gị adị na ya ọ bụrụ na isi na nwa gị a ọ bụrụ nke na-adịghị ọ na-abụ ọfụ nwatakịrị nwaanyị okpudu iru naanị mgbe ahụ ojebe nkụkọrọ nkụkọrọ ọ bụrụ nne m mgbe ọ dị ndụ ọ ga-asị gị na unu na-ejekwa nkụkọrọ nkụkọrọ na ya na-afụkwa unu sikwa ya ahụ unu nọ pụọ nwa gị ga-eji wee ma na ọ bụ ụkwa agadi nwaanyị ọ sịkwa unu na-ejekwa nkụkọrọ nkụkọrọ a na anyị ya dịkwa ebu ịnụ ebe unu nọ amamkaka na-ekwuzi ụdị ha no isie mbakwa n'akpa hey no time he allow her to live her life for n'afọ one dị ọkwa nke mete n'isi kpọm ihe mma bụ na m agwa gongi agwara gongi chike ekwugo nke oyi ekwu oge wa ka ọ dịziri ime nke ị kwesịrị ime ngwaka anyị dobiri ya n'ebe a n'oge oyorimana bond 92.9 fm ekele m gịrị nne maka isonyere m abụ m Roslyn Chika aji chanaye maka ndị m sị na ọ na-eme ha okwu mgbawa ọnụ ngwakọ dị onye ahụrụ taa si hụkwu ya echi n'oge ọ yọrọ ma

0: Omenigbo.
1: Nkoma nyamelu gaba.
0: Oh ya kai ji abata n'oge Omenigbo nke tata bu ubochi Tuesday tata kwa na ahia afọ fọtara yin do kwa nke ojo afọtara yin ke ai n'eri. Abali iri n'otu ka bu tata ka ai no n'ime ya bu n'ubochi nke tata n'oge Omenigbo. Eji m akwụkwọ akụkọ The Nation na nke Vanguard. Aham bu Godwin Ijeomanta Ogwo. Otu onye ahia nwere m shit mana nwanne m olele anya di. Wabru nige nka tata.
1: Oh, na ni maha genso nke ta.
0: Ye genso nke ta. Ta ga digorim digna nke ta. Tupu ye chowa nke.
1: Ode mo ya wana genso. Yaka mbu kwa Roslyn Chika. Jecha na ye. Eji ma kukwa kako ni telegraph na kwa zi. Ubo ya bo leadership.
0: Ode mo ka ine leader we na aga. Aya malitezie. Iko ptara gi. Iwo ptara gi. Inge bare lu. Nime akukwa kako ala nye. Dika kosi wedi na nke ta. Ta na nke di nation ka nji ubua. Mwike. A chọrọkwanụ oke agụmakwụkwọ ma ịchọ oke ime mkpọtụ gbasara ya bụ nrọpụta a ga-eme n'afọ na-abịa abịa. Ihe m maara bụ na steeti Rivers ga-ewepụta onye ọchịchị ọhụrụ bụ Tinubu. Ọ Nwike kwuru nke a na ibe nke iri atọ na asaa ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ na akwụkwọ akụkọ The Nation.
1: Ani maka nwere nke a bụ nke gbara obodo na akwụkwọ akụkọ New Telegraph si. Ihe mere m ji wee bụrụ obu ụzọ egwu na ya bụ amụma amara bụ ịnapụ onye isi ala Tinubu ọchịchị n'ike. Ọ bụ Colonel Maji na-ekwu nke a. Ma kwukwazie o na ya bụ akụkọ bụ nke akụkọ dobagoro ogologo oge. Ọnya gbara obodo na akwụkwọ akụkọ dị New Telegraph. N'ibe nke anọ ka ị ga-agụtọpụsị na bụ akụkọ.
0: Ọ dịkwa mma, ya bụ akụkọ ọ gbakwara elu n'akwụkwọ akụkọ Vanguard dịka ka o si wee dee ya ka esi dee ya ebe a. Ihe kpatara anyị ji wee chọọ ịkwado ọchịchị Tinubu Colonel Maji ọ ya kwuru nke a n'ọnụ na mgbadi ya si anyị mere nke a n'ihi na e nwere ndị chọrọ ịkwatu ya n'ihi aka azụ anyị nyekwere. Ọzọ bụ na ndị ụfọdụ amarọzi ihe a ga-eme gbasara ọganihu ala anyị. Anyị achọghịkwanụ ịnọ wee hụ nke a ọ ya kpatara IG wee kwụsịgodu ikwu okwu gbasara ya n'ihi na ikpe a ka nọ n'ụlọikpe. Okwu a ka nọ n'ụlọikpe. Nke a bụ Defense Headquarters bụ ha kwuru nke a. N'ibe nke ise ka ị ga-agụrụ ya nke ọma na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Ka m nwere nka ọ si na mpụ bụzi nnọọ nke juru ebe niile ya bụ n'obodo niile mba niile mpụ bụzi nke juru ebe niile ma bụrụkwazịa nke na-emebi nnukwute ihe. Kedu ndị na-atanya bụ akị were n'aja eze? Ọkwa ụlọ ọrụ ICPC ọha kwuru nke a. Ịgụrụ ya n'ibe nke abụọ ego tọpụzi anya n'ibe nke anọ nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Ọ dị mma ka o si afịọ nke a. Hamzat kwuru nke a na steeti Lagos onidiri obodobo okpotokpo ego a na-amapụta maka ọrụ n'ihi na ihe a ga-alụ na steeti Lagos karịrị akarị. N'ibe nke iri atọ na atọ ka ị ga-agụrụ nke a na akwụkwọ akụkọ The Nation na nọ na mgbadi ya wee si ndị nchekwa azọpụtala ndị anwa atọrọ na steeti Enugu. Ndị jere ụlọ ụka atọrọ ka a na-ekwu maka ya. Ọ bụ n'ibe nke itoolu ka ị ga-agụrụ akụkọ nke ntọ a na akwụkwọ akụkọ The Nation. Chineke zọpụtakwa anyị
1: ọsọ. Ekele dịkwara Chineke maka ya bụ ndị a napụtara. Biko nya bụ ihe n'ebe nya bedebezi anụ. Ụlọ ọrụ NEC eweghara ụlọ ọrụ disco na steeti Kaduna nke ugbo abụọ ya n'ime ọnwa iri atọ kwuru n'ihi gịnị? N'ihi oke ụgwọ ha ji. Ụgwọ bụ nke gburu $450,000 ọ bụ ụgwọ ndị a ji. Ọnya gbara obodo n'ibe nke abụọ nke akwụkwọ akụkọ
0: ọdị egwu a na-akpọ aha ego tụọ ụbụ ya na-amapụ m na-asị ọkwa ego a na-ekwu maka ya ka a na-akpa afa ife a
1: ị ga-agụtọpụkwazi ya bụ akụkọ na ibe nke atọ nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Ee, afọ 2027 bụ ya na-ewu ebe niile. Gịnị ka a ga-eme gbasara afọ 2027? Onye kpatara Atiku Obi Dukes na mmadụ ịtọ ha jikọrọ aka ọnụ si na ha ga-ejikọ aka ọnụ wee lụọ ya bụ ọgụ wee hapụ megide onye nọ ọchịchị ugbu a. Ya bụ nke a ka ị ga-agụrụ nke ọma n'ibe iri atọ na abụọ dịka na mgbada ya ọ si ee na anyị na-eme anyị na-achụ nta vootu. Anyị ji eziokwu wee na-achụ nta vootu. Onye kwuru nke a bụ ode akwụkwọ ala anyị bụ Naịjirịa. Ana ọ na mgbada ọzọ asị Atiku Obi Kwankwaso Makinde anọ abụọ ndị a na-atọ ga-ahụkọta ga-enwe nzukọ n'abalị 18 nke ọnwa anyị nọ n'ime ya. Biko ka anyị niile nọkọta ọnụ ka anyị nwere ike lụọ ya bụ ọgụ tere anyị n'ihu. Nke a bụ Atiku Makinde na ndị ọzọ kpụ ha gbakọrọ ọnụ wee kwuo nke a. Gee ntị nke ọma n'ọkwa n'ibe nke iri atọ na abụọ na Kwakọ Vanguard ka akụkọ a gbara elu.
1: Maka inwe ndị ọrụ uwe ojii ịkwụdoro onwe ha n'ogogo nke steeti ya bụ nke a kpọrọ State Police. Ọsịo na m ileghara ihe ụfọdụ bụ nke dị nnukwute mkpa anya bụkwazi nke nwere ike ime ka nsogbu wee bawanye. Onye na-ekwu nke a? Ọ bụ Muhammad. Ị gaa n'ibe nke itoolu nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph, ị mara ihe mere nwa mmadụ a ji eti mkpu dị etu a?
0: Ọ dịkwa mma o, ihe ọ na-etiri mkpụkọ bụ ụwa ka ụwa niile nụkwara olu ya. O, ọ dị mma nke a wee na-aga si na mba European Union ga-abịa inyo ya bụ maka nrọpụta nke a ga-eme n'afọ 2027. Ya bụ mba European Union bikonu bịakwanụ ka unu mara nke bụ eziokwu. N'ibe nke abụọ ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ a marazie ka ndị mba European Union ga-esi wee nyoba anya na ya bụ ọkwa ọchịchị nke na-abịa n'afọ
1: 2027.
0: Ọ kakwa mma na enebara anya nke ọma ka ọ bụkwara nke a ga-abịa ha kpochie ha n'ime ụlọ ha nọrọ ebe a wee rie ihe
1: maọbụ ndị ọnụ isi ekwu ọnwa asịsa na ha ekwe ha rute nso
0: ekwu
1: na a ga-akwa ekwu ihe ọjọọ. Ngwanụ nke a bụ nke sitere n'akwụkwọ akụkọ Leadership ọsị ndị ndu nke mpaghara ugwu ala Naịjirịa ekwuchaala okwu gbasatara ebe obi nọ nakwazi n'ebe ọ metụtara ịkwatu ebe ha na ekpemekpe ha bụ mọs nakwazi ụmụ ebubo ndị ọzọ a na-ebo nwa amadi a. Ọ n'ibe nke isii nke akwụkwọ akụkọ Leadership ka ị ga-agagotọkwa akụkọ a n'uju ka ị mara ihe ha ji wee kwọcha aka ha wee sị na aka ha adịkwa na nwa amadi a na gaa n'ibe nke isii ka ị gụtọkwa akụkọ.
0: Ọ dị mma nke a na dịkwa akụkọ ya bụ akwụkwọ The Nation. O dekwara ihe dị ụtọ ebe a. Ọ si na afọ 2027 na mpaghara ugwu ala anyị ga-ejikọ aka ọnụ wee kwụọ onyeisi ala ụgwọ ihe ọma o mere ha n'afọ 2027 na mpaghara n'ihe nke a kpọrọ Renewed Hope Stakeholders bụ ndị na-ekwu nke a bụ ya wada na ndị otu ya bụ ndị otu na-achụ nta nkwado nke President Tinubu. Ọ dị mma ị gaa n'ibe nke atọ n'akwụkwọ akụkọ The Nation ka ịgụda akụkọ nke ọma ka ị mara ka esi ọdụ ọsọ asụ si debere ọnụ mara ka ihe a ga-akọ n'afọ 2027.
1: Ọ dị mma ndị ji ụgbọelu were na-achụ ndị anya isi ekwu ọnwụ si na ha zutere nnọọ ndị a ndị agha isi ekwu ọnwa bụ ndị si steeti Zamfara were na-aga Kebbi na ha ma kwa ha mgbọ dịka ndị

0: nke Nigeria gwaria government entity ala anyi ka ha burukwa n'uche o oburu ibe nke iri na akwụkwọ akụkọ Vanguard ke akụkọ agbara elu
1: otu jukọtara ndị ụlọ akwụkwọ dị elu ụlọ akwụkwọ mahadum dị ewere n'ala Nigeria eyela ụlọ akwụkwọ ndị dị elu dị 21 naanị mkpụrụ ụbọchị 14 maka imejupụta nkwa ha kwekọrịtara n'ime afọ 2025 n'ibe nke abụọ nke akwụkwọ akụkọ leadership ka akụkọ gbara elu.
0: Ọ dị mma ka m abịakeriri n'akụkọ enwere akụkọ nke dị oke mkpa nke Vanguard dekwere ebe a. Ọ si mba Burkina Faso, Mali, Niger ha gbakọtara akwa ọnụ chịkọta na nzukọ ha ka ha gwara onye isi ọchịchị anyị bụ Tinubu maka enweghị nchekwa nke enwere n'ala anyị ya kpachapụ anya na enwere ka ya bụ nchekwa si wee dị n'ala anyị. Ọ dị mma na akụkọ a dị oke mkpa mana ọ bụrụ m ga-agụcha ha niile ị ga-ejirikwa ọnụ gị ma anya gị wee gụọ nke fọrọ afọ n'ibe nke itoolu na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka ị ga-agụrụ akụkọ a.
1: Ngwa ka anyị were nke agọdị anyị wee pịakọtabazie si na ndị bi na mba Canada ka a na-adọ aka na ntị o wee na-asịkwa ha ka ha kee nkwụcha. Nke ahụ bụ n'ihi oke ọkụ ọgbụgba bụ nke na-akawanye njọ ma bụrụkwazịa nke amaghịzi etu a ga-esi wee mee nsukwuo na mba Canada. Ọ dị mma n'ibe nke anọ nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka ị ga-agụtọkwa akụkọ a n'uju ma bụrụkwazịa ya ka anyị jee weta nnọkọ anyị na gị n'oge omenigbo nke taa na njedebe. Ngwa.
0: Ọ dị mma ka ọ na-ejere bene taata ịhụlanụ ka ala anyị na-egwuregwu niile nke anyị nọ egwuregwu nke ndị nwoke agbapụ ndị nwoke egwuregwu ndị nke nwaanyị agbapụ nke nwaanyị amazi ebe ha ya bụ na ndị super falcon alatala mgba ọ dị mma ihe dị na ala anyị bụ Naijiria ka a na-ekwu n'oge dị n'elu na ọ ga-adị mma otu ọkwana ka a ga-esi o wee pịakọ ya bụ omenigbo nke tata na-ekwe gị nkwa na omenigbo ga-adị echi niile. Ana m ekele gị n'ige ntị Godwin Ijeoma Nta Ogwo bụ aha m otu onye agha enwerekwara m shedi mana nwanne m olileanya dị enwe nke erichara agụ ya ala.
1: Abụ m Roslyn Chika Jechanaye ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ nyagazie.

Yellow man, I can't get it, Eliano.

Yeah.

0: ihe na-akpọziri ndị a niile ebe ha gbamichagoro agbami ha nọzi ebe tere aka chai ya dịwake nọọ iji wee gosi gị nọọ iji ụwa ọkwa ọ bụrụ na m ịzụcha nke gị ịla etu ahụ ka ọ dị ọhịa mere ị ga-eji wee kpachapụrụ ndụ anya ọ dị mma ya bịa ka anyị na gị kwube ogologo okwu maka na nnukwute okwu adị adị n'ụka mgbede onye naanị iji wee rịọ gị sị gị ka m ịnagide gbaghara n'ihi na anyị enwe ike wee wetara gị ya bụ agidigi ịgba mana dịka anyị kwere gị na nkwa n'izu ụka na-abịa abịa agidigi ịgba chukwu soro kwado ọ ga-eru gị ntị egwu ndị ahụ bụ nke nụpụrụ ugbu a ka anyị ji wee dochie anya agidigi ịgba eji m n'aka anyị kpori ndụ na ha deme deme o maka isonyere anyị ya gazie
1: 92.9 Bond FM igirigi ndụ

0: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da haduwa da ku ta cikin shirin Sabuwar Najeriya na wannan mako. A cikin shirin za ku ji cewa Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yaba da ceto mutane 308 da aka yi garkuwa da su a Kwara da kuma jihar Niger. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da ƙarin albashi har kashi 80 ga jami'an sojojin Najeriya. Gwamnatin tarayyar ta kaddamar da aikin gyaran titin Mando zuwa birnin Gwari kan naira biliyan 178.1. Kazalika tawagar ganiya koriji ta kai ziyarar aiki cibiyar horas da sana'o'i ta Kaduna.
1: To gaskiya na zo in koyi sana'a ne saboda in mallaki jari na wani kaina wanda zan dinga juye rayuwa ta ba tare da nayi maula ko bara ba. Samu farin ciki a cikin gidana tare da ƴaƴana saboda neman rukun asiri.
2: Kuma muna roƙon ƴan uwanmu da abokan arziki manya da ƙanana su duba aikin alkhairin da Baba Bola Ahmed Tinubu ya mana ya inganta rayuwarmu, ya inganta rayuwar talakawanmu da wannan aikace-aikace da ya kawo mana a yanzu na koyon sana'a. Department muna godiya da wannan ɗaukaka.
0: Muna tafi da sashen albashirinku da ke baku damar cin gajiyar wasu tsare-tsare da gwamnatin tarayya take fitowa da su domin al'umma su amfana. Ce tare da ni Aliyu Safiyan Alhassan dan jin waɗannan da sauraron rahotannin da muke tafi da su. Amma kafin nan ga Sa'adatu Hussein Ya'u da muhimman abubuwan da suka faru a Najeriya a makon da ya gabata.
3: Gwamnatin tarayya ta kaddamar da aikin sake gina titin Mando zuwa birnin Gwari mai tsawon kilomita 122.8 a jihar Kaduna wanda aka warewa sama da naira biliyan 178. Shugaba Bola Ahmed Tinubu wanda gwamnan jihar Kaduna Sanata Obasani ya wakilta wajen kaddamar da aikin ranar Talata ya ce aikin zai taimaka wajen inganta harkokin sufuri, ƙarfafa tsaro da kuma bunƙasa tattalin arzikin yankin. Ya ce titin na ɗaya daga cikin manyan ayyukan raya ƙasa da za su ƙara haɗa yankunan arewaci da kudu maso yammacin ƙasar nan tare da sauƙaƙa zirga-zirgar mutane da kayayyaki. Shugaban ya bayyana cewa aikin na cikin manyan ayyukan hanyoyin tarayya da gwamnatinsa ta amince da su a watan Mayu shekarar 2026. Ya kuma ce yana daga cikin alƙawarin da ya ɗauka a lokacin yaƙin neman zaɓensa. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya amince da ƙarin albashi ga jami'an rundunar soji da ya kai tsakanin kashi 30 zuwa 80 cikin 100 a wani mataki na inganta jin daɗin jami'an tsaro da ƙarfafa musu gwiwa wajen gudanar da ayyukansu. Sanarwar da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan yaɗa labarai da dabaru bayan Unani Gaif ta ranar Talata ta bayyana cewa kimanin jami'an soji 250,000 ne za su amfana da sabon tsarin albashi wanda zai fara aiki daga ranar 1 ga watan Satumbar shekarar 2026. Sanarwar ta ƙara da cewa sabon tsarin zai ƙara yawan kuɗin da gwamnati ke kashewa kan albashin jami'an soji daga naira biliyan 660 zuwa naira biliyan 924 a kowace shekara. Shugaba Tinubu ya ce gwamnatinsa na yaba wa jajircewa da sadaukarwar jami'an rundunar soji wajen yaƙi da matsalolin tsaro da suka haɗa da ta'addanci, garkuwa da mutane da kuma ayyukan 'yan bindiga a wasu sassan ƙasar nan. Sannan kuma gwamnatocin jihohin Kaduna da Kogi sun yaye sabbin dakarun Forest Guard domin ƙara ƙarfafa yaƙi da ta'addanci. Masu garkuwa da mutane da sauran masu aikata laifuka da ke amfani da dazukan a matsayin maɓoya. A jihar Kaduna, gwamna Sanata Obasani ya jagoranci bikin yaye dakaru sama da 1,000 waɗanda aka horas ta haɗin gwiwar ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan tsaro da hukumar DSS. A ɗaya ɓangaren kuma gwamnan jihar Kogi Ahmed Usman Ododo ya yaye rukunin farko na dakarun Forest Guard guda 530 bayan kammala samun horo na tsawon makonni 8 inda ya ce za su yi aiki tare da sauran hukumomin tsaro wajen samar da tsaro a jihar. Gwamnoni biyu sun kuma yaba wa shugaba Bola Tinubu ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan tsaro da dukkanin hukumomin tsaro bisa haɗin kai da goyon bayan da suka bayar wajen samun nasarar shirin. Dakarun rundunar sojin ƙasar nan sun ceto mutum 14 da aka yi garkuwa da su tare da ƙwato dabbobi 281 da wasu 'yan bindiga suka sace bayan sun kai hari ƙauyen Horo birni da ke ƙaramar hukumar Shagari a jihar Sokoto. wata majiya mai tushe a rundunar sojin ta shaida wa kamfanin dokumentin labarai na kasa nan cewa lamarin ya faru ne ranar Talata, inda dakarun suka gaggauta kai ɗauki bayan samun kiran neman agaji daga mazauna yankin. Majiya ta bayyana cewa sojojin sun yi wa 'yan bindigar ruwan wuta, inda suka tsira da ramukan harbin bindiga suka bar mutanen da suka sace da kuma dabbobin. Sannan kuma shugaba Bola Tinubu ya raba jami'an tsaro bisa nasarar da suka samu wajen ceto mutum 308 da aka yi garkuwa da su a harahare daban-daban a jihohin Kwara da Niger. A cikin sanarwar da mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin yaɗa labarai da dabaru Bayo Onanuga ya fitar, shugaba Tinubu ya ce nasarar ta nuna yadda jami'an tsaro ke ƙara inganta haɗin gwiwa da amfani da bayanan sirri wajen yaƙi da masu aikata laifuka. Shugaban ya kuma umarci hukumomin tsaro da su ƙara ƙarfafa tsarin gano barazana tun kafin ta afku da bunƙasa tattara bayanan sirri daga al'umma, tare da inganta saurin kai ɗauki domin daƙile faruwar irin waɗannan hare-hare a nan gaba.
0: An gaishe da Sa'adatu Sani ya uru waɗannan labarai, kuma kai tsaye za mu shiga gundarin shirin na Sabuwar Najeriya. To kamar da ka sani, tawagar gani ya kori ji karkashin jagorancin Malam Abdulaziz Abdulaziz mai taimakawa shugaban kasa kan yada labarai da wayar da kan al'umma, ta kai ziyarar aiki zuwa cibiyar koyar da sana'o'i da ke Kaduna, wato Kaduna State Institute for Technology and Vocational Training Center da ke Rigacikun a jihar Kaduna, domin duba yadda cibiyar ke gudanar da horo da kuma irin sana'o'in da ake koyar da matasa don su dogara da kansu. A yayin ziyarar tawagar ta zagaya sassa daban-daban na cibiyar, inda ta ga yadda ake koyar da ɗalibai sana'o'i iri-iri ta hanyar koyon aiki a aikace. Cibiyar na ba da horo ne a fannoni kamar walda da ƙira, kafinta, aikin lantarki, girka na'urorin hasken rana, gyaran motoci, fasahar sadarwa ta ICT, ɗinki, gyaran na'urorin sanyaya iska ta firji da sauran sana'o'i na dogaro da kai. An bayyana cewar cibiyar na daga cikin manyan shirye-shiryen gwamnatin jihar Kaduna na bunƙasa ƙwarewar matasa da kuma gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, tare da bada takardun shaidar ƙwarewa ta hukumar NBTE wanda ta amince da su. Haka kuma cibiyar na da manyan ɗakunan koyo da wuraren gwaje-gwaje da ditoci na zamani domin tabbatar da cewa ɗalibai sun samu ƙwarewar da za ta ba su damar samun aikin yi da kuma tsayuwa da kafafuwansu. Cibiyar da ke Rigacikun na ɗaya daga cikin cibiyoyi uku da gwamnatin jihar Kaduna ta yi da irin kuɗaɗen da gwamnatin tarayya ke turawa jihar domin haɓaka ilimin sana'o'i a faɗin jihar. Shirin ya yi niyyar horas da dubban matasa a kowace shekara, tare da rage rashin aikin yi da ƙarfafa tattalin arziki ta hanyar samar da ƙwararrun ma'aikata da 'yan kasuwa waɗanda suke dogaro da kansu. Wasu daga cikin ɗalibai da suka koyi sana'o'i daban-daban da kuma malamansu sun bayyana mana cewa wannan sana'a da suke koya za ta taimaka musu wajen tsayuwa da kafafuwansu da kuma tallafawa wasu da suke ƙarƙashinsu.
1: Sunana Amina Muhammad, dangi nake koya kuma kayan ado haka na zamani, irin su kwalliyar riga da spanga, ɗinka riga a yi mata fatan-fatan, kuma zanin gado haka wanda za a yi masa kwalliya. Fashion design ne kawai. To akalla dai yanzu wata na biyu da wasu kwanaki, na kusan cika wata uku. Ko yanzu aka yaye mu dai, malaman mu sun koyar da mu abubuwa masu amfani kuma mun fahimta. To gaskiya na zo in koyi sana'a ne saboda in mallaki jari na wani kaina, wanda zan dinga juya rayuwata ba tare da na yi maula ko bara ba. Samu farin ciki a cikin gidana tare da 'ya'yana saboda neman rukun asiri. Alhamdulillah shugaban ƙasarmu yana kokari. Kuma muna godiya da ɗaukaka da yake nuna mana, kuma muna samun fahimta tare da gwamnati shi, muna tare da shi insha Allah.
4: Sunana Aisha Abdullahi, muna godiya sai mun yi godiya sannan mu ce mun koya. Allah ya saka mu bi ma gwamnati alheri, Allah ya saka mu shugaba Tinubu alheri, muna fatan Allah ya maimaita mana alheri. Na koyi ɗinki tunda nake ban taɓa ɗinki ba. Sai a wannan wata abu na iya ƙaramar keke, na iya industry, ina ma kyallaye na ne. Na zo da su idan aka koya mun ni ma sai hauke ke koya, malaman ba su taɓa mana iyaka ba. Sannan kuma me ne suna ba mu haɗin kai duk abin da ba mu sani ba suna koyar mana. Ba ne ko abin da za mu ce, mu dai ƙoƙarinmu Allah ya sa a ba mu jari, Allah ya sa Allah ya taimaki shugaba, Allah ya sa ya ci gaba ya ƙara maimaitawa, muna ga alheri zai yi.
5: Dole ma mu ne ba mu ko makiya ma zuwa siya ba saboda su san cewa an yi abin da ya kamata saboda su san cewa mai girma Mola Ahmadu ya kawo mana ci gaba mun sana a ci gaba ne babba to muna kira da ƴan uwa da su yi wa aikin alheran da suka yi na Mola Ahmadu da su zo su ƙara zaɓen shi na tenuwa da biyu
2: da farko dai sunana Zainab Abubakar Sadiq gaskiya ina koyan abubuwa da dama kama daga fashion and design mun an ce fashion ba ana nufin wai dinki bane kawai me zaka koyi yanda zaka sa kaya da yanayin kyan kaya da sauki shi da kuma yanda zaka koyi yanda zaka dinka da kanka sosai ma ai yanzu ma mun fara gane amfanin sana'an sosan gaske tunda abu ne da zaka iya yin shi ko kana gidan aure ko baka gidan aure ko kana gidanka sana'a ne da ba maza ba mata zaka iya yin shi a gidanka saboda ƙarin ilimi da kuma na yau da kullun da ilimin da na samu a nan wurin na wurin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu muke fata yayi ni kaina zan iya koya ma wasu na wata eh gaskiya na dan dauki lokaci amma dai asalin koyan dinki gongongong 3 months ne an yi an gama ai godiyan da za mu shi Allah ne kadai zai biya shi da wannan aikin alkhairi da kuma muna roƙon ƴan uwanmu da abokan arziki manya da ƙanana su duba aikin alkhairin da baba Bola Ahmed Tinubu ya mana ya inganta rayuwarmu ya inganta rayuwar talakawanmu da wannan aikace-aikace da ya kawo mana a yanzu na koyon sana'a department muna godiya da wannan daukaka
6: sunana Mallam Ahmed Hussein Balarabi da mu a nan a cikin wannan makaranta namu mai albarka wanda ake kira Kaduna State Institute for Technology and Vocational Training Center wanda yake zaune a nan garin Riga cikin Kaduna wanda ya kasance ɗaya daga cikin makarantu guda uku wanda mai girma gwamna Mallam Ubasani ya kaddamar mana da su a cikin garin Kaduna ɗaya a mazaɓar Senatorial District na tsakiya ɗaya a nan arewacin Kaduna ɗaya a na kudancin Kaduna wannan shine na tsakiyar garin Kaduna ana koyar da matasa da jama'a na gari sana'o'i wanda ya hada da dinki da aiki irin namu wannan samar da wutar lantarki ta amfani da aiki da hasken rana muna da wayanda suke koyan catering ma'ana aikin kici da aikin girke-girke da sana'o'i irin nasu na mata muna da building wato ma'ana ma'aikata na gini muna da carpentry muna masu aikin aluminium muna kuma da masu aikin welder sannan muna da mechanical engineering sai kuma masu aikin computer har da kuma masu aikin computer na zamani wato ICT
7: misalin matasa nawa ne suke amfana da ita wannan makaranta
6: akalla ba a kasara ba a wannan karni da aka zo wannan yanki na dalibai da aka dauka muna da akalla dalibai guda 360
7: misali a bangaren

0: irin matasa nawa ne suke amfana da ita wannan makaranta?
1: Akalla ba kasara ba a wannan karni da aka zo, wannan yanki na dalibai da aka dauka, muna da akalla dalibai guda 360.
2: Misali a bangaren hidima wajen aiki musu da kudade da za su tabbatar da sauƙaƙawa rayuwar al'umma musamman na ƙasa.
3: Wannan cibiyar horo kan sana'o'i ta jihar Kaduna, wato ɗaya daga cikin sanatoci guda uku ba mai gowa gwamnan jihar Kaduna Sanata Basani ya kafa domin horar da matasa a wannan santa da muka zo da take nan garin Rika ciki a ƙaramar hukumar Egari kenan ko na jihar Kaduna. Gaskiya abu ne na burgewa kwarai da gaske. Mun zagaya na farko dai, abun farko ma kana isowa shine irin gine-gine da aka yi a wannan wuri da titina, wato infrastructure da kanshi ba a yi na ragon aiki ba, an yi tsaya an yi aiki mai kyau. Sannan kuma mun zagaya department da kun gani irin matasanmu mata da maza da ake koya ma sana'o'i, mun ga inda ake koyon ayyuka iri-iri da suka kama da na aikin sola, ɗinki, carpentry, da kuma wannan wuri da ake koyon gyaran motoci. Wannan a cikin skills ko kuma sana'o'i guda tara da ake koyarwa kenan a wannan santoci waɗanda wannan min kaɗan kenan daga cikin sana'o'i 13 da ake koyarwa a cikin waɗannan cibiyoyi guda uku wanda aka yi kowace ɗaya a kowane senatorial zone na jihar Kaduna. Gaskiya wannan zan ce Sanata Obasani ya amsa kiran mai girma shugaban ƙasa na cewa governors should let the poor breathe, wato a taimaka ma talaka, a yi ma abinda 'yan Najeriya na ƙasa abinda zai taimake su, abinda zai canza musu rayuwa. Babu kuma abinda zai canza musu rayuwa irin koya mutum sana'a. Shi abinda zaka ba mutum yau ko kuɗi ne ko wani abu ko abinci zai ci yau gobe kuma ya ƙara komawa nema, amma idan ka sa shi akan hanyar nema kamar yadda aka yi a wannan cibiya, to tabbas an gina rayuwar mutum. Za kuma ruhin irin wannan shi ma zai je ya koya ma wani, za a gina rayuwar sauran dubban mutane. Mun ga kamar yadda shi provost na wannan makaranta ya mana bayani, akwai ɗalibai a kimanin 300 waɗanda a santocinsu daban-daban, waɗanda ko dai an gama musu training ko kuma suna kan horo. A nan makarantar mun ga mutum mutane kimanin 300 waɗanda a yanzu haka suna yin training. To kaga wannan abu ne wanda yake mai kyau kwarai da gaske, kuma abin sha'awa shi ne ba mata ba maza ba mata, kuma abin da ake so kenan, musamman 'yan uwanmu mata ana barin su a baya a wurare a abubuwa da dama na a koyar da sana'a ko na samun zama suna cikin gada gudunmawa a cigaban tattalin arziki. So wannan gaskiya abu ne mai kyau, kuma abin a jinjina ma shi ne girma gwamna ne, kuma na tabbata talakawan jihar Kaduna idan an cire tallafin mai rayuwa ya tsada ko kuma gwamnoni sun sa, na tabbata kuna ganin inda kuɗinku yake tafiya, domin wannan aikin ba ƙaramin aiki ba ne ba, kuma a ce ba ɗaya ba ba biyu ba, an yi har guda uku irin wannan santoci a nan jihar Kaduna. Abun gaskiya a yaba ma shi mai girma gwamna ne, kuma irin wannan shi ne abin da mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yake so ya gani, daga an yi abin da zai taimaki talaka, an yi abin da zai gina rayuwar mutane, ba wai gina rayuwarmu, ba wai ba mu ba ka kifi ba, a koya maka yadda ake yin su, ake kama kifi. Yes, kamar da ka ce dama ita wannan tafiya ta mu ko kuma wannan zuwan mu makasudin mu zuwan jihar Kaduna, mun zo ne a ci gaba da wato wata wani kewaye na rangadi da muka fara yi na ganin ayyuka a sassa daban-daban na arewacin Najeriya wanda muka yi ma lakabi ba gani ya kori ci, domin mutane suna ji a ce wai an yi kaza, wani ba a garin su bane, wani ba a ƙauyen su ba, wani ba a jihar su ba, sai su zama kamar ko tatsuniya ne ko ana faɗa ne kawai. To sai muka ga cewa abinda ya fi shi ne mu je kowane wuraren nan a nuna wa mutane da 'yan jaridu da masu shafukan sada zumunta, a je a gani ga abubuwan da muke magana, ga abinda gwamnoninmu suke, ga abinda mai girma shugaban ƙasa yake yi, ga ayyukan alheri da ake shimfiɗawa a arewacin Najeriya. So ga nan jihar Kaduna.

0: duba komai zaga mun duba wasu ayyuka kamar aikin babban aikin nan da ya shafi arewacin Najeriya gaba ɗaya ma wato aikin iskar gas na AKK wanda ya taso daga Azakuta ya zo Kaduna ya wuce Kano wanda kowa ya sani cewa ɗaya daga cikin babban matsalar da arewacin Najeriya ta samu shine burkushewar masana'antu sakamakon yanda rashin wutar lantarki to wannan aiki na AKK in aka kammala shi aiki ne da zai farfado wa da arewacin Najeriya a masana'antunta don su abubuwan da suka faru da a Kakuri a Kaduna ko a Bonfire a Kano yanda masana'antu ko a Kutuwa wanda duk suka zo suka rurrufe yawanci saboda matsalar tsadan lantarki wato energy cost so wannan aiki in Allah ya yarda in aka kammala shi zai kawo ƙarshen wannan already yanzu haka masana'antu da dama a yankunan da aikin nan ya bi suna nan suna ta neman ma ƙasar da za su saya domin su kafa factories nasu domin sun san cewa wannan aikin yana kammaluwa to su ga ba su da matsala na production ko ne sun ka zo kai kai kaya a Lagos ko a Ogun ka tsara sawa a mota kana kawowa nan gara ka zo ka yi su a nan ka sayar toy daga ba company da kasuwa sannan wannan aiki a yanzu haka abin sha'awa shine kamar yadda su injiniyoyin da suka fara aiki suka san da mu an kai kashi 95 na kammala wannan aikin kuma mun gani da idanmu domin yanzu tun daga Azakuta har Kano an gama da shimfiɗa pipe an gama shimfiɗa pipe kuma tashoshi da ake yi na wato wanda za a iya kiransu kamar Boston na shi gas ɗin akwai hanyoyi da wurare da ake yi kusan guda 22 a kan hanyar domin wato zamanar su ne wurin da in akwai zai da kaɗan lura da tafiyar gas ɗin ko akwai matsala ya zamana an kamar dai yadda ce kamar wani Boston ko checkpoint na shi gas ɗin to yanzu haka wannan aikin muka duba kamar yadda muka je da ku wanda yadda ayyukan su ma suka yi nisa a wurare da yawa an gama civil work wato gine-ginen kawai sai dai a zo a ƙara a sa karafunan da kuma five da za su tona su haɗe da wannan babban line five da ya wuce.
1: Malam Abdulaziz kenan mai taimakawa shugaban ƙasa kan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma.

0: to madalla shirin Najeriya makon je kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9 karfe 3 da rabi daidai zamu hada ku da ɗakin mu na labarai amma kafin nan ga wannan
1: idan ka sai wannan maganin ka sha in dai bangaren da ya shafi karfi ne to da izinin Allah sai dai ka fidda kudi ka sai wani magani amma ba na karfin gaba ba idan kai amfani da wannan maganin mai suna mazatsaye idan kai amfani da shi yana narka dukkan wasu kwayoyin

0: duk inda kake a duniya, a duk inda kake a Afrika, a duk inda kake a fadin tarayyar mu ta Najeriya, idan ka kira ni kace sarkin saiwar Afrika, dan masanin maganin gargajiya na Najeriya, maganin nan muke bukata wanda idan mutun yana da ciwon suga ya hana shi karfi ko kuma ya rike mai jijiyoyin al'aura, idan mutun ya sha wannan maganin ko nonon uwa ne ta gaban ka da izinin Allah, idan ka ci maganin nan sai gaban ka ya miki yayi karfin da baka taba tsammani ba a rayuwarka. Ina nan a Abbatuwa, a nan a Trailer Park gab da fada sarkin Fulani, ga me neman karin bayani ka neme ni a lambobin waya ta kamar haka: 080 34 30 0307, 080 34 30 0307. A duk inda kace a duniya ka kira ni a waya, zan tura ma da magani kuma zaka samu maganin mu cikin aminci da izinin Allah, domin mun ba mutane maganin nan ban san iya kyaututtukan da aka yi min akan wannan maganin mai suna ma za ta yi ba.
1: To madalla, yanzu agogonmu ya ce karfe 3:30, daidai lokaci yayi da za mu hada ku da ɗakinmu na labarai. Ai sauraro lafiya.

Mai sauraro barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Ga labarin duniya mai karantowa Halimatu Sani Jumaa, sai dai kafin nan ga muhimman kanun su. Kafin shiga labaran gadan-gadan, bari fara karanto kaɗan daga cikin wasu muhimman kanun su. Za mu ji cewa hukumar NDLEA yanzu ko ta ƙara kira da matasa da su guji kansu shiga harkar kwayoyi, domin ko su ne za su zama jagorori a al'umma gabaki ɗaya. Hakanan kuwa a nan za mu ƙara cewa a nan ƙungiyar wato Lamata nan jihar Lagos ko yanzu ko tana neman da a zo a fito da wasu manufofi da za su taimaka wajen samun cikas da ake samu ne wajen ɗaukar kayayyaki a faɗin jihar. Gidan rediyon tarayya Kaduna ko ta umarci ma'aikatan gidan rediyo da su zama jagori abin masu kwatance a lokacin da suke gudanar da aikin su a matsayin 'yan jarida sakamakon bikin da aka yi na marabus inda shugaban sashen Hausa na Bond FM zai yi wato Abdulwahab Alade a Kushile. A ƙasan Colombia kuwa kusan mutane sama da 100 ne suka ci ma'adalin su sakamakon girgizar ƙasa. Yanzu kuma ga labaran dalla-dalla, sai dai yau Talata 11 ga watan Agusta na shekara 2026 wanda ya bide da 28 ga watan Safar. Yanzu ba mu shiga cikin labaran gadan-gadan. Hukumar yaƙi da manyan ƙwayoyi ta ƙasa da ake cewa NDLEA ko ta yi kira da matasa da su guji shiga harkar shaye-shaye domin ko su yi amfani da ƙurciyarsu da lafiyarsu wajen zama jagorori na gari da kuma kula da lafiyarsu a cikin al'umma da kuma su karan kansu. An faɗa haka ne a wani taron kwallejin matasa na Rotary 2026 da aka gudanar da shi a babban birnin tarayya Abuja, wanda shugaban hukumar wato Buba Marwa ne, wato wanda shugaban hukumar Bu Alhaji mai ritaya Buba Marwa ne ya sanar da haka a wajen taron. Sai dai a miƙa saƙon nasa ne wanda da

barka mu da dawowa yanzu kuwa a jihar Oshun kuwa kungiyar kwadago wato sun yi taron hadin gwiwa domin bayyana yadda ake musguna da kuma ayyana cewa da matsawa ma ma'aikatan gwamnati da masu karban pension da kuma wasu mazauna sakamakon zabi da yayi za a gudana ranar asabar na zaben gwamnati da yake shirin da ake shirin yi a fadin jihar mai magana tsakanin kungiyar kwadago wato na Trade Union Congress da kuma Nigeria Labour Congress Mr. Christopher Araposu ya kira da ma'aikata da su fito su yi zabe domin samun yancin kansu ba tare da samun wani fargaba ba ko tsoro kamar yadda ake bayyanawa a lokacin da ake zama tattauna kan tsangwama da kuma matsawa ma'aikatan gwamnati da ake da masu karban pension din Mr. Araposu ya bayyana cewa ba shugabanci bane a matsa mutane su zabi dan takarar da basu da niyya a ba mu kowa haƙƙin su domin fitowa su zabe yadda ya kamata ba tare da sun samu fargaba ba ko tsoro sun bayyana cewa dole a cire hannu domin kuwa ba za su shiga harkokin da ya danganci zama a dakunan zabe ba inda ya bayyana cewa suna da dama su fito su zabi duk dan takarar da suke so sannan a yayi bayani akan baye-bayen din zargin da ake cewa gwamnatin jihar na Oshun wato gwamnatin jihar Ademola Adeleke ya ba mama aikata naira 20,000 domin su fito su zabe shi ya bayyana cewa wannan yana daga cikin wani tallafi ne da gwamnati ya ba wa ma'aikatan gwamnati da kuma masu karban pension kafin nan ma sai da ya tantaba kungiyar kwadago kafin ya ba da wannan kudaden ga ma'aikatan shugaban na NLC wato a can jihar ko ya bayyana cewa a kafafan sada zumunta ana ta rade radin cewa an ba da wannan kudin ne domin tazara mutane su zaba gwamnati inda ya bayyana cewa haka yanzu ba wani matsayin lamba da za a mukuwa wajen ganin cewa ya fito ya yi zaben wanda yake so dan haka yake kira da shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu da tabbatar da gansuwa sun taka tsantsan akan zaben da za a yi a jihar Oshun sakamakon cewa jam'iyyar APC tana ganin cewa za ta kara musgan da kuma ganin cewa ta lashe zabe a fadin jihar wanda suka nuni da cewa a bar kowa ya fito ya zaben su musamman akan ma'aikatan gwamnati da kuma masu karban kudin pension sun ya nuni da cewa zabe yanci ne da ake ba mu kowa yi ba tare da an uzura mu kowa ko kuma tantsara mutum sai ya zaba wanda yake so ba a lokacin da za a gudanar da zabe a jihar na Oshun yan majalisa a nan ko jihar Lagos sun yi kira da cewa a kara kaimi wajen kara sanya tsaro da kuma daukar mataki kwakwara akan masu lalata wasu dukiyoyin gwamnati musamman da suke lalata wasu kayayyaki akan gada ko kuma wasu kayayyaki masu amfani na gwamnati yan majalisar sun nuni da cewa dole dauka kwararan mataki wajen kama da kuma hukunta duk wanda aka kama yana da laifi musamman idan aka yi duba da dauke wasu muhimman kayayyaki na karafuna ko kuma rodi da aka yi a kan gadan nan da ke anguwan festac da ke fadin jihar Lagos sannan sun bada da shawaran da cewa a ja sun ba da shawaran cewa a ƙara kayayyaki masu amfani ga masu amfani domin horar da wasu jami'an da ake cewa yan banga a ba a ƙara musu kayayyaki domin kuwa sa ido sosai a wuraren don hukunta duk wanda aka kama yana ƙoƙarin lalata wasu kayayyakin gwamnati sun nuni da cewa sai an hada da jami'an tsaro da kuma yan banga da suke wasu angwani sun sa ido kafin nan za a samu cin nasara sun ce ba kama kan wanda suka yi laifi ba a sake su ba tare da hukunta su bane shi ne daidai a'a masu siyan kayayyakin da masu siyarwa domin samun amfani ko kuma cin riba a kayayyakin gwamnati su ma sai an bankado su an hukunta su kamar yadda ya dace musamman kamar abubuwan da ya faru kwanan nan shugaban yan majalisar sun kara kiri da cewa hukumomi da kuma masu ruwa da tsaki sun bayyana cewa duk wanda aka kama shi ya aikata haka sai an tabbatar da an mashi hukunci mai tsauri kafin a sake shi ba tare da an sake su ba tare da daukan wasu matakai ba yana daga cikin abubuwan da ke tantsara matasan da kuma masu lalata kayayyakin gwamnatin a fadin na jihar Lagos inda suka yi Allah wadai da kuma nuna cewa haka alama ne na bata da kuma nuna sata a cikin al'umma inda wasu suke bata kayayyakin gwamnatin wanda kuma ya kamata a ce gwamnati sai ta dauka mataki akai dan majalisa mai wakiltar ikurudu na biyu wato Mr. Mushit Aruni ya faɗa haka a lokacin da ake zama tattaunawa a zauren majalisa na jihar Lagos shahararren malamin addinin musulunci na Sheikh
Ahmed Abubakar Gumi ya ja hankalin sauran malamai da cewa su da su janye kansu akan harkokin da ya jimbanci harkan siyasa ya ce su nisanta kansu akan abubuwan da ya danganci siyasa ga domin ko su ga siyasan jam'iyyu bai kamata a ce ana amfani da addini ba wajen yin gangamin siyasa ya faɗa haka ne a shafin sa na Facebook inda ya bayyana in kucece ku ta yanzu da aka samu inda wani shugaban addini musulunci daga jihar Plateau wato Jos Yahaya Jingin yayi akan inda yayi bayyana cewa haka bai kamata a samu malamai suna shiga harkan siyasa ba ya kamata su janye kansu bamu leka jihar Kano shugaban gwamnatin jihar Kano kuwa Abba Kabir Yusuf yanzu ko ya kaddamar da karin kudin albashi ga malamin da yake ba na ilimi ba da ake cin Nun Academy staff a jami'an Aliko Dangote dake hudur dake da jami'a Aliko Dangote dake hudur da kuma jami'an Arewa da take na yamma dake can fadin jihar yana cikin kudurin da yana kara musu kudin albashi yanzu bari mu leka kasan waje inda yanzu ko jama'a da sama da 100 ko yanzu haka suka cin ma'ajalin su sakamakon girgizan kasa da ya faru a kasan Colombia sai dai yanzu hukumomi sun bayyana cewa kusan mutane 132 ne suka ci ma'adilin su kuma an sanya dokan ta bace a kasan sakamakon girgizan kasa wanda shine babban girgizan kasa da aka samu shekaru da dama a kasan kusan mutane 400 yanzu haka da 80 kuma sun samu raunuka daban-daban a girgizan kasan Ungiyar na Colombia ko da suke kula da manyan birane na can kasan sun ba da shawara su suka ba da rahoton kwana-kwanan akan abin da ya faru ranar Litinin din da ya wuce kuma sun ce suna ƙara tsammanin cewa za a ci gaba da samun rasar rayukan sakamakon girgizan kasan kuma sannan mutane da dama yanzu haka sun fara jin tsoro domin ko wasu ko suna makalewa a cikin gine-ginen idan suna makalewa a cikin ginin da ya ruguzo A madadin editor mu a yau wato Wahid Dagbabo Halimatu Sanjumara ne da na karanta na fasara daga nan sashen Hausa na Bon FM nake cewa sai gobe idan Allah ya kai mu sake tare mu don jin mu da wasu sabbin labaran daga karfe 3:30 zuwa daidai wannan lokacin

da fata ana jin dadin kasancewa tare da mu zuwa karfe 4:15 idan Allah ya da za mu hada ku da shirin mu na gaba wato shirin mu koma kitchen amma kafin nan a ci gaba da kasancewa tare da mu yanzu ga waka nan na nura M Inuwa a shakata da wannan wakan

0: So welcome da dawowa idan ma sauraro suna biye da mu na lissafo abubuwan da ake bukata wajen dafa wannan miyan mai suna eforigo na ci ana bukatan alayyahu ana bukatan attarugu da tattasai ana bukatan albasa ana bukatan ganda afwan ban fada kifi da suna ma ba ana bukatan manja ana bukatan daddawa shi daddawan ana bukatan igu wanda yarbawa suke kiran shi da igu
1: iru
0: fa te kuma iru shi duka duk wanda aka samu a ba namu na na gida ba
1: amma shi ma za a yi amfani da shi kuwa
0: a ba zai bada wannan test da ake bukata na wannan
1: dandano
0: ba ana bukatan wannan shi igu din da shi za a yi amfani da shi a ba namu na gida ba ne to da abin da farko uwar gida za ta wanke alayyahunta ana so ta wanke shi kafin ta yanke idan ta zo wankewa ta sa gishiri ta wanke shi da gishiri ya fita mai kyau sai ta yanka shi irin yankan fatan nan yanka manya
1: su tsuntsaye ko kuma su
0: fara yawa
1: idan ka sa gishiri
0: gishiri yana kashe komai yawa
1: suna cin ganye kwarai
0: ba to shi yasa yake so a wanke shi da gishiri bayan uwar gida ta wanke sai ta yanka shi ta aje a gefe sai ta dauko naman ta shi ma ta wanke ta aza a tukunya ta kawo gishiri da dandano sai ta zuba ta gauraya ta asa a wuta ta bar shi ya tafaso a lokacin da yake tafaso nan sai uwar ta samu ruwan zafi idan ta samu ruwan zafi sai ta zuba cikin alayyahun nan nata ta bar shi zuwa minti biyu idan yayi minti biyu sai ta same shi a cikin ruwan zafin sai ta aje shi a masami to bayan nan sai uwar ta duba naman ta idan naman ta yayi laushi sai ta sauke shi ta samu wani tukunyar ta daban sai ta sa mai a wuta bayan ta sa mai a wuta sai ta kawo jajjagen attarugu tattasai da albasa sai ta zuba a cikin wannan mai din sai ta kawo shi wannan iru natan ta tabbatar ta wanke iru nan ba kawai haka za ta sa a cikin miyan ba ta wanke shi mai kyau sai ta zuba a cikin wannan kayan miya da yake kan wutan nan sai ta kawo dandano ta sa ta kawo gishiri sai ta sa sai ta gauraya sai ta bashi minti biyu bayan yayi minti biyu sai ta kawo wannan nan naman ta da ta tafasa sai ta juya a ciki bayan ta juye sai ta dauko gandanta wanda ake ce a yarbance ko da turanci ana ce masa komo kenan sai ta zuba a ciki sai ta rufe su ta bar su su sake haduwa gaba daya bayan sun hadu gaba daya sai ta dauko kifin nan nata sai dan kifin ba a so a sa shi da wuri saboda kai ya farfashe a cikin miya sai ta zuba kifin nan nata bayan ta zuba kifi sai ta kawo shi wannan ganyen nata da ta wanke watan alayyahu kenan sai ta zuba a ciki sai ta gauraya sai ta a wannan lokacin sai ta taba ta ga idan tana bukatan ta kara dandano ko gishiri a wannan lokacin sai ta yi sannan kuma idan uwar gida za ta sa alayyahun ta tabbatar ta masa alayyahun sosai wanda ruwan zai fita saboda shi wannan miyan ba a so a sa masa ruwa yawa ana so ne kawai kayan miyan ne zai dafa shi wannan miyan shi wannan miyan eforigo kenan to bayan uwar gida ta zuba wannan alayyahun sai ta gauraya shi idan ta gauraya sai ta bashi sai ta rufe ta bashi minti biyu to fa uwar gida eforigo fa ya kammalu shi dai bai da ba zan ce yana da daukan lokaci wajen dahuwa ba amma yana da abubuwan da ake sawa a ciki kamar su nama kifi protein dai gaba daya a sashi
1: yana da amfani a ciki
0: yana da amfani kinga akwai protein kala biyu a ciki za a ce ga kifi ga nama sannan kuma ga ganye kuma yawa to idan uwar gida shi wannan eforigo banci ta hada shi gaba daya ta bashi minti uku shi Halima kamar kin wa suke ci wannan miya
1: to ai ni abinci ba a ba
0: yawa shi wannan miyan ana iya cin shi da farar shinkafa
1: to
0: ko kuma tuwo shi tuwon kuma da ake so a ci da shi ana son tuwon doya ko kuma tuwon semo shi ne zai fi dacewa
1: tuwon shinkafa mu fi dacewa
0: tuwon shinkafa bai zai tuwon shinkafa a bashi dai da miyan yauki da dai sauransu dai amma shi kuma wannan miyan eforigo an fi son shi da shinkafa farar shinkafa ko kuma
1: tuwon semo
0: ko kuma tuwon doya wanda ake kira da sakwara kenan to uwar gida fa haka fa ake dafa wannan miyan na eforigo da fatan uwar gida ko amarya za ta gwada domin yawan
1: ki canza tukunyin gida
0: ya ki canza ki bar wannan kukan naki da kubewa su huta a gwada wannan F4U
1: sai mun ci kuka sai an ci
0: a gwada to yanzu ki bar shi na dan kwanaki sai a ba ki gwada wannan F4U ki gani ki zo ki ba mu labari
1: to da mu da ku duka mun kare kenan
0: to ma sauraron mu duka duka ana muka kawo muku kawshen shirin mu na mu koma kitchen sai wani mako idan Allah ya kai mu Alima kaman kina da magana ne kan
1: game da ina da ya kamata ki dan maimaita mana abubuwan da zamu tana da a gurin ku je da kuma abubuwan da zamu tafa wasu kayayyaki zamu bukata mu sake
0: rubuta haka ne haka ne to kaman yanda nace shi wannan miyan F4U abinda ake bukata don an dafa wannan miyan ana bukatan alayyahu ana bukatan tattasai da attarugu ana bukatan albasa eh a jajjaga su ana bukatan ganda famo kenan ana bukatan kifi ana bukatan nama ana bukatan daddawa ana bukatan dandano gishiri sai kuma manja to idan wuri da ta samu wadannan abubuwan gaba daya su wannan abubuwan ne za su yi mata miyan F4U kamar yanda nace shi miyan bai da daukan lokaci sai dai abubuwan da ake bukata dan sarrafa wannan miyan kenan
1: da amfani
0: yawa da fatan kin gamsu Halima zaki je kuma ki gwadawa mutanen gida to Allah ya sa mu dace to ma sauraro mu duka duka nan muka kawo muku karshen shirin mu na yau sai wani mako idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani miyan kuma ko kuma wani abincin sai anjima

Benny, Bushema, Jagoni, and Bell, your barrow, Toro, Tobacco, no day, a shenny, to repay with me, Mongoja, call your walk, book by Shudo, do quarter, quarter, a shenny. And my cast, my quarter, I could shell, I could for many or shay, and I could, Jojo, I do perform long. Oba to fun wa lojo tuni oni tin se ojo kokan la osu kejo odun 2026 gbogbo ogo atola ni fun olorun oba adupe fun atileyin re oba dansaki re oni ojo osegun adupe olorun a ma segun fun wa na ni nile loko lodo gbogbo ona ogun entamo olorun a ma se fun wa ni la se ledo mari oba so kiki poju ka san le kan si bawo ni oja eyin oni se owo nko bo ni eyin nini se l'office o na ni se gogo en lo dada lohun afalu barika sun gogo ta ba nse o to awa tun ti de bi ise wa ba tori gba ti won ba de bi ise ni na lo ni aro eni awa ti de awon ti won ti lo ile ba ile todo won ti su ni ko lohun ko so won dele ele ise bond fm 92.9 o na le ti ngo wa ta kale si number 1 here definitely faji jere ni ikeja ni oni gbongbo ohun na la kale si ki ma fi yen ki baba mi ka biese Oba Adeyemi Oluwa Segun Ajasa kabiyesi baba mi dada oni gbongbo kingdom ka de pe lori sa o mo ki wa ki gbogbo awon loba na nilu Eko patapata awon ijoye go patapata na mo ki yin e ku ise ilu Olorun a ku gbogbo wa lere abala akoko leleyi ninu be ni gbagede ni ori to ke bawo ni afa baba ti de bi ise ni gbogbo ojo segun emi ni koko la kede eto loni o bosse sokun bi o na nbo ajo wa ni bi ise ni o ni ah o fe se loni fere jai o fe se loni bomba to bomba ni sugbon ti de ton o ma to bole be ni olorun aso e debi princess olayinka ni gbe aroruko ti mi to gbogbo eyin te fe ti atejise on gbogbo te fe ki joba kan se fun yin ero e ba ni soro lele te o fi te si whatsapp o ta ba pe e ma pe number be ba pe le ri pe but e te si whatsapp yen 08152361963 un te fe ki joba se fun yin sona ni un yo yin lenu lona le fe kan ba yin tun se ni ina ni o mowo duro ni abomi ni un ko te se e fe ki joba se fun yin lagbegbe bi te ba wa 08152361963 o na loju opo te o fi lanfani lati te si wa to ba de je pe itan ti se te ti tetele e lanfani na lati ti dupe peto e dupe o tori won ni pe yin ni ka le se omiran be ba dupe ni e le ri mi gba e je ka ma mu ni oloko ku ijiji bayi won ni gba gede oruko ta won ni taiwo ibi sode number atejise baba wa e na ti npe bi o ti ndarugbo won ni gbogbo lota captain join CDA won be gbogbo won be gomina baba jide sanwo lo yen gomina wa ti ile eko ati honorable jimo abiodun ejigbadero fun ona awon ni wura ola street city de oye toro street ati ogun sanya street won ni gbogbo ona yo se gba mo rara won ni edakun esanu awon bi won se ti atejise niyan ni sowo si wa bye ni Bond FM lawa 92.9 abala gbagede ohun na lele bawo ni agbegbe tiyin o sese na ke tun fi atejise bi dot ba poju lagbegbe tiyin boya wo ti de be na ni e la nfani lati ti atejise yen na si wa lori number ta pe WhatsApp ni o WhatsApp number ni e le pe kon gbe sugbon te ba fe fatejise ranse WhatsApp number ni te ba ti pa se npe yi te ba save sori number yin WhatsApp mi yen ni fi Bond FM number atejise de fi save so kan de ma te atejise nkan te ba fe ki joba kan se fun yin ta wa ba ti ri a ma kaseti won o ti di dodo won ba yi se lagbara olohun ni olohun a si we run ti ayo kan gbogbo wa 08152361963 ona ni ojo ko te fi ti atejise ohun te ba fe ki joba se fun yin ladugbo ti wa o ile wa nbe o sese kan ma ti de be ni sugbon won ma wa be lagbara olohun wa ba yin ko e kan atejise yen ka de se kini ka ba yin ka si eti ijoba Bond FM lawa 92.9 anbo

0: get into a swagging in the show. Bond FM 92.9. One year, my crow, Lel Bagged, they want to record someone near Biodu, Daddy Arami, they want to share Bond FM, Kuni Baje, and me. One year, a journey to your loan, Ebawa Be, Governor Wa, Nilweko, at the chairman, Wani Agbado, Kyodo, Honorable. O se je ko awon na lo da o so wo awon na ni eja ka won ni ona awon ni agbado okeodo honorable ejigbadero won ni ki won jo kan sanu awon ni aboru aboru won lona yi won lo ti baje lati giwa bus of titi de unity tajuddin salauddin salami street ni ilu aboru won lona yi lo ja si oke sagun ni meran won ni awon o le gbe moto jade o awon o le gbe moto wole won lona yi ti baje patapata edakun e sanu awon o ojodekere igba ko wu igba ki igba lojo nde tojo nro ibere won ni pe sabi ko si abi aburu si lare eko mo ni o wa lare eko olohun ni gbagbe gbogbo wa won ma ba yin se lagbaro lo iyen ni gbagbo so ti yeye ni gbagbo won ma ba yin se Bond FM lawa 92.9 abala tawai o na ni abala ti gbagede ni ibi ti a ti man ti atejise ti ati man ka atejise te ba tesi wa ero e ba ni soro te fi ma ti atejise nkan te fe ki joba se fun yin lona yin irole irole la man ka ni ojo Monday ni ati Tuesday ati Wednesday ni agbara Olorun na la man ka atejise ero e ba ni soro te fi ni ore ofe lati te atejise oruko yin bi te tin te ati nkan te fe ki won se fun yin eyin sa ti fi sowo si wa sori ori WhatsApp number te ba ti save ke fi no Bond FM number Bond FM number atejise e sa ti fi save be ba se fe e ba pe ko le wole 081 523 6 1963 081 523 6 1963 o na ni number ti won fi ti atejise wole si le se wa ni Bond FM 92.9 won ni Evangelist Adisafe Ayomide Latagege won ni gbagede e ba wa be ijoba ijoba o se le o da kwate jise da temi ton te won ni gbagede won loruko awon ni Adisafe Ayomide Latagege ki ijoba kan ba won se ona won won kan ba won se oro na ko jo ko le mowo duro dada eni agege en to te ni Evangelist Adisafe Ayomide awon ni won te atejise yen na te si wa ni le se wa Bond FM 92.9 ni role toni to bi won se te ni ati so fun yin pe abala yi ni le pe ka gbe ipe sugbon e te atejise yin tori na ni a se fi number yi si ta fun yin dada le ni pe e ko sile Monday, Tuesday and Wednesday o na ni ojo te ma ni anfani lati fi atejise yin ranse ti awon akegbe mi ba ti wa ni bi ise latago merin abo si ago marun won ma ba yin te won ma ba yin ka si eti ijoba be ni latago merin abo si ago marun won ma ka gbo atejise te ba ti fi ranse won ma ka 081 523 6 1963 081 523 6 1963 lo ba tan gbogbo te ba fe ki ijoba se fun yin lowo kan eyan sa ti fi atejise e ti fi ranse si wa a ma ka si eti ijoba kidun ko po soki o na lo be oge so awon ita ti ri na lati ka si eti ijoba leni o ati ni gbagbo pe won a gbo won a si ba yin se lagbaro Olorun titi ose to nbo I mean titi ola ti e ba tun te lagbaro Olorun awon akegbe mi won a tun ba yin ka la se ledo marioba adupe pupo bi e se nteti si wa ayiwa awaye wa ni kel ikale gege bi akede to fun ojo tuni a lo si abala ti o tun powole gbagede bayi agba abala na ni pero soko ibi te ti lanfani lati pe wa boye fe jade ni ka wa gbe yin e ti mo pe moto ti wa ki jepo o nlo eko sugbon ki jepo gogo te ba de fe ka gbe yin lo o na la ma gbe yin lo yato si awon ona kan e fe lo ra nkan ni e fe lo ko si te fe lo ra loja te ba pe awa bayi lowo kan la ma de awa ayara ba gba ayara bi asa awa gogo no npe be
1: on fm 92.9 Band FM.

0: bien ni bọlọrun se da wa gangan niyan oba to da wa to se da wa eh o ti moruko to so wa lọlọrun gan ti mo wa gan ka to daye o mo wa o na ni se da wa 08080384206 49 nbo le fe lo ni role ti ni o eyin ti antia eyin ti a nbo le fe lo 08038420649 ona lo ju opo ti o fi lanfani lati pe wa ni role toni eyan kan sa pe wa pe to a fe lo si bi bayo a si gbe yin lo pelu ase olorun oba oya ta lo wa nbe hello
1: pero soko
0: e toni pero soko o
1: e kuro ni akwa fere ji o
0: a o fere ni
1: yen
0: ami olorun ami ori toke nbo ma
1: era ma
0: ami ami mami wa Mrs. Cole ka san ma salafia le wa yes ma
1: e ka san fun eto
0: awa ni yen ma
1: o ti de
0: ko si wahala a wa available oda oda oda ami ami ami olorun ami ami ami ami e se ma
1: be ni
0: e se pe fun wa ma e se ma hello, talo wa nbe o.
1: Iro soko le
0: zo. Ah ah, e zo ni pe o soko. Ah ah, ki lo sele. Afugba te lo si Canada yin na. E sa kurin. Emi na ri be, bawo wa ni baby nko. Oluwa se. Oluwa se. Etiwa ni e daruko yin fa won ara le ni
1: mama first time caller
0: eh mama first time caller no pe wa ye o lati gbogbo lohun e se gan ni e kaabo o ga o olorun ade mi wa si
1: den o se the time o ni o ta ti la wa ro boya ki ni a mo ko ni do ni to fight
0: eh be ni o yi wa be ni e ma ba wa manage e be se gbo ami ami o nbo o ma to wole iyan logun kebe
1: o
0: ku to fun mi e o se oluwa se e se ma
1: canada
0: be ni oluwa se o e wa ki canada baby o all right ma oda hello hello ah ipe yen jara won ni e ma binu e tun gbo gbianju ke pe wa a wa ni kale fun yin lojo otuni hello
2: hello pero soko
0: pero soko le to e ma ka san sa
2: isora lati fegari estate e bu jo meta
0: a ko jo meta sa gbogbo le nko alaji alafia la wa
2: de ko ri re jiro de ndo to so ja de pada yi
0: ah e se gan ni sa o e se adupe olorun a ni fe yin e se gan ni sa
2: e ku jo meta
0: yes sir family nko sa
2: sora da du awa gba
0: o ami olorun ami olorun
2: sora
0: e se sa yes sir o da sa yes sir a dupe lodo lo iru royin ta fe ma gba ni hello
1: hello ma
0: hello ma e ko le ma o
1: yes
0: to oluwa lo nto ma uruko yin ati bi te tin pe wa ma
1: uruko mi ni Balikis lati Songwota
0: ah anti Balikis lati Songwota era ma salafia le wa ma
1: a pa gbagbe to yin o
0: e se gan ni e se adupe
1: Ami
0: Songo.
3: It is in his songo. It is in his songo.
0: Never worry. Conductress, me, my bishop, you cannot let them be.
3: You will have a quick conductress.
0: Never worry. Go see what I'm
3: not sure. Go
0: be gigala, you are. A shame, my beautiful.
3: You're there for the Canada.
0: A shame, Goddy. My
3: driver.
0: Yeah, mama call ti bere.
3: Ah, yami dada. Yami dada. O se.
0: Aladi Shola no won pe wa le ni lati Sagari Estate.
3: Ah, lo n se.
0: Won lo lo n se. Pa won tin gbo wa dada. Ah, mama first time call pe o.
3: Ah.
0: Won ni awon ti lo bimo si Canada. Won lo hun e sise lara awon.
3: Now you are talking ile mo uni. Awon ogun to je pe. Ya ba di bayi. Don fi atagu gbo do fi leti ro soju o gbo nton sele soju yen ma lo
0: mi na ri be o ma pada gbe bogun yen gbeyin na ni to awon ti e ti miss e ba
3: ben mo te ti miss e mo te ni ki sim jojo ta to le awon bi ta tin se ewe ategun yen ategun po nbe mi o ba ni be awon
0: e yen awon to ndun be yen
3: awon kan to ndun
0: e da mo si be kan yen dun mo
3: awon de won gbo pe lefe eh
0: dan kankan mo mi dan
3: kankan mo ara moto ile korupo
0: pe mo mo si niyan
3: oh my god oh my god
0: awon de press
3: ah
0: ba wa ni
3: my driver my driver
0: owo jejo
3: ikilo sele ah
0: mo no
3: my driver owo de
0: 1000 naira ni suru
3: mo ngbo
0: mo no ku 15000 naira owo jejo
3: owo jejo
0: ejo to ro olorun
3: ba te ron lamala amala lele feje
0: se mo to re lamala la
3: so eje ka mo la ba te ron lamala amala lele feje ogun fe melo le ni lo e le mu elerin dodo
0: iyan emi na
3: e di kini afi kuku na mo ale pa
0: ewo lo tun je be
3: kini te ma mu
0: emi
3: my driver mo ko jeri pe ki mu taju taju
0: emi o mu
3: ara
0: mi mu rara
3: awon Saint James
0: emi o mu o
3: ayo
0: emi
3: my driver
0: yes
3: mo ko ji ma jero to se pa mo na ile fele
0: o ye iye ledo ni mo ni ko ra
3: ah e ja si
0: o ya si
3: eni ka ma la mefa
0: se mi ni ko ni mo de jamara mi
3: pa eh pa pa mi kekeke bayi no pon se de pon fun yin o lo tin
0: o fun mi tin
3: o lo tin te ba gbe oko mu bayi
0: eh a lo ni
3: eh ele ka rogun fe mefa ele rogun fe mefa ba nobody
0: ogun fe mefa
3: be ni eni ajima ade ki ma gba ti o ni egungun
0: pe won
3: ni bi ton ti se
0: to ti ro dada
3: adere lerin dodo si ale joyi te mu wa
0: awon na tun je
3: tun je e ma shiru awon owo yi emi o njale
0: jawe ni to wa nbe boye to soju won gba to sele hello
4: ah o soju mi o
0: soju yi o soju yi ma to lo ra malaye ti mo de je
4: e ni o ti ori doctor mi o ke paran
3: mo
4: ra wa fun yen de je
0: mo je gbogbo atalejo mi
3: be ni adale yo temu dani
0: awon
3: pada je amala mejo
0: alejo mi je mejo
3: alejo la won je
0: mi je mefa
3: mi je mefa
0: atogun fe melo
3: atogun fe mefa leyin ra
0: eh se da du se du pe ruko yi se ko soju yi
3: alejo yi merin leni ra fun
0: merin
3: ben
0: le alejo
3: mi de wa ro je kan mo ro jaja e ni se po yo ba ju be lo
0: iwo gan je ra lojo yi o kan wo wa ba se nje gogo e ni
3: o kan wo ni pe ah aye kan leleyi
0: aye le o ibo si o ori toke
3: driver
0: o gago o ga o ga o da epo e lo le ra si moto
3: epe
0: lo epo
3: e le ko fun la ni jo e
0: ori toke o ma salaye
3: na 1000 naira e awon toju won ti fo
0: eyan ninu owo ta ko
3: owo ta ko le
0: le lo je
3: ni won pada gba petrol station
0: mo wa ko si
3: ah e gbo da pada fun yi
0: o da pada fun yi
3: nte mu jo yen o da
0: oko
3: faji jo yen la ba
0: o ti ra wo le ri a wa je ri na won be pada
3: faji jo yen la ba
0: my driver eh lo le yo le yo le yo le yo le yo le yo
3: le yo le yo le yo le yo le
0: yo le yo le yo le yo le yo le yo
3: le
0: yo le yo le yo le yo le yo le yo le yo le yo le yo le yo le yo le yo le yo le yo le yo le yo le yo le yo le yo le
3: yo
0: le yo le yo le yo le yo le yo
3: le yo le yo
0: le yo
3: le
0: yo le yo le 08 2 0649
3: imo mi mi gbe mushi
0: mushi abi
3: imbali paro
0: da na ko si wa la rara ori toke
3: my driver
0: sori nigba ti a tin seto pero soko yi ani baba kan ki olorun ko jo ko fi orun kewun baba wa dada baba tin daruko e gbogbo awon ara ile na ti won jo je cola ni won mo gbo polopo mo pe nkan yen sele do agbalagba ni won won ki se omode sugbon a fe won olorun fe won ju be ju wa lo awon na ni baba wa ogbeni olaye olawoyin adeniji
3: awon na ma nfun wa ni card fa gbogbo
0: awon eyan JP lati yana paja won si lo sibi tagba re awa gbadura fun gbogbo idile won Princess Adetohun Oluwole lo je ka mo tori agbeyin lati pe number won bi ose bi meji seyin sugbon won gbe o ya wa lenu na ko ri be ri tori won le se kon ma pe awon na de fun wa ni card lori eto idada ta ba iran ti ko to ko wa ton ni lati songo yan ati so fun won pe bye bye gbogbo re ton se sile na na olorun wa kere
3: a ma to mo leyin
0: lagbaro olorun
3: olorun a fi iwaju to koju si ko da eyi to fi sile ko ma ba ji ki olorun da gbogbo awon omo won si
0: ami ami
3: gbogbo iko gbero soko la nba won
0: namba dile won kedun be ni pe
3: olorun
0: ko roju won ko roju agbalagba na ni won won so omode tori pe ninu osu igan ni baba fe fomo won fe fun kan na awon omo foko won tin fomo foko tin baya fomo to ania eh princess o awon na fe se
3: iyawo
0: tori kon ma tun won si bi igbeyawo awon omo mi ti mo se
3: be ni be
0: baba wa deniji olorun ko te yin si afefe re
3: mi ko pa sise yin be
0: ben
3: ami
0: olorun ko foriji to dele fun yin gbogbo iko orisoko ati le se bond fm 2.9 aki gbogbo ebi ti awon to ba gbo
3: ko
0: ba wa so fun ebi pe a se ranti won o a se lede leyin yin olorun ati yin sa fefe re sa
3: ami
0: ko ni ju bayi lo ni lori eto pere soko bo se de na wole kija sokun bi pele sojo ni agborun abi moto adupe lodo olorun oko ni
3: benz
0: ah e je ka wo eni ti o wa ni bi hello hello
2: pere soko
0: yes sir
2: baba wa deni ji doku ko lo ba wa ke won
0: ami ami ami olorun
2: baba wa ra bi won loju
0: ami ami
2: olo jojo ti wa na wo da
0: ami ami ami e se sa
2: wo da bo
3: e se baba wa e se o e se olorun apo
0: hello
5: hello
0: yes ma
5: olorun ma forun ke baba
0: ami ami
5: olorun apo ji won olorun pa se won re o olorun ni se won tele tele
0: ami
5: baba temi na ko njo Saturday
0: ah e pele I'm daddy ko ah pele ru
5: e olorun ke won papa ni ko julo ba
0: o mi o ami ni ko dagba lagba ro lo
3: ale
0: awon pele mama
3: kwa sendi
0: e kwa sendi e pele mama
5: olorun pele ina
0: mi ami
5: se o ina gbe arugbo yi
0: ami
5: ani ko ti olojo lo
0: ami
5: se no le ju no lagba ro
0: ami
5: e ba ti gbogbo dile baba wa o
0: wa gbo
5: olorun do ti won o olorun ni deru ba won
0: ami olorun
5: olorun se ko ran tele tele
0: ami ami olorun e se ma e se
3: mama wa ko
0: mama wa ko mi tun pe wa pada
3: awon ta te jo mo oruko ba olorun
0: lo nsa nsa nsa nu gbogbo wa lo
3: iya mi osu ina ni iya mi opodun meji
0: osu yi
3: be
0: na opodun meji
3: opodun meji
0: da na
3: won jade laye
0: gbogbo eyin ti mama fi sile olorun ada yin si
3: ami
0: agbaro yin na dagba edogbo
3: ami o ami
0: e de ni mo boja won mo yin
3: ami
0: agbaro olorun e ni faisan lo gba
3: ami
0: emi gan ti mo so re le ti iya mi ti kun si ati le ni 40 plus
3: 40 years
0: ben ati le o ti le a o ti le dada ati pe 43 lodun yi ti
3: mama ni ku
0: baba mi na to ku na sha
3: ti ma le ti le wa ngba yen
0: ah akere po akere
3: ma se
0: omu
3: ya dedun
0: omo ah ri mu pupo sugun adupe lodun olo olorun wa toju wa gbogbo awon ti a ba won kedun na ni dile won olorun a toju gbogbo awon omo to fi la to omo ati ebi omo oruko aduro ti gbogbo yin mama wa ko le pele ma
3: mama mama wa dada
0: aduro ati
3: ya lalubarika le ayo le ti ko ma pe omo le adura
0: e se
3: olorun wa pelu yin olorun adun yin nu olorun ni se ntele ntele lagbara
0: olorun
3: awon to ku ajaje mo lagbara olorun gba awon ejere won eni oni konju ku lagbara olorun wa ti baba file oni baje e to file oni baje lagbara olorun
0: so gbogbo ko koro soko lagbara olorun ani we ni kokan ti
3: mi
0: eni ma ku adagba lagbara olorun gbogbo awon to wa nti wa leyin na olorun ni jo olorun ni pada leyin
3: ami ami
0: olorun a tun gba lanu mi na dide
3: ami o ati mama wa mama wa olohun jeda
0: olohun jeda
3: mama ma na ah mama dada
0: e se mama wa dada
3: lagbaro olohun
0: lagbaro olohun e se gan ni to ko ni ju bayi lo ni abala ti pere soko fun to ni ojo isegun ojo tuesday ojo koko la osu kejo e tun pade wa la se ledu mare awa la ma wa o eyin na lati ma ba la se ledu mare awo wa ti wa lo aiwa nkale ka lo si e ka ipolowo oja gbogbo ipolowo oja ti won ti san we e ma gbo gbogbo e ni kitikiti ti e si ma se yin lanfani eyin te ti gbo ipolowo oja e je ma bo e wa ipolowo church ni mosharashi ni o gbogbo te nse e wa je kan mo oyan tona ko gbo sabi orule o ayo ni ri imolewo ni dokunkun bondeshem lawa 92.9

I'll show you a ball.

Kevin.

no be wise for Lagos, no be wise for anywhere.

fancy, let's go back with a kid.

Punt FM 92.9.

yin la o ma fenu re ti si ti a o tu mu akori mi ninu iwe itan orere aye ope pupo lowo eyin te teti si wa ope lowo olotu eto Ganiat Ashiru ti o se atona iwe yi fun ipolowo oja 08127044485 Kima kekabiesi alayeluwa oba Riliwan Aremu Akinolu olowo Eko baba Fuwadi fun ti ayeye odun 23 lori apere awon baba nla won kabiesi esin oba yo joko pesa olufunke adisa loruko temi ti mo nso fun wa pe ipade wa layo

ekale akojopo iroyin agbaye lo nde se ti igboyin lati le se Bond FM 92.9 ilu ikeja lati iroyin saju egba on koko to wa ninu iroyin ohun ajo task force ipile ko ti fowo si ko fi mu awon okada to lo bi 84 ajo serap n fe ki ajo INEC ko sise lori awon iwa ipa ati ikolu to waye lasiko idibo nipinle osun ile ise olopa ipinle kebi ti fide mule pe eyan metadilogun to je awon afemisofo lawon ti pa nipa ifona fosu o kere to eyan 14 ti won wa kusa lona aito na ni won ti gbe mimi o ni orilede ti gusu africa ti a mo si south africa wa yoro yo re lekure latenu abiodun folorun so awon eso amusese ti ipile ko ta ti mo si task force ti so la pe awon ti fowo si ko fi mu awon okada to lo bi married ni 80 eti won gba awon ona ti ko to to si ta si agere si ofi irina nipile ti eko e to je alaga fun ajo task force csp adetayo akirele lo so di mi won ninu atesode eto buwolu lati enu eni ti o je alukoro won Abdulrahim Gbadeyan nipile ko CSP Akirele salaye pe awon okada to fo si ko fi mu yi na ye pe won mu ni ojo aje Monday lawon apako ni erekusu Eko oni awon fe faye gba awon olokada to nta si agere so fi irina ipile ti Eko tori pe won ko ba eto abo ipile ko won si nba alaifia ipile ko je won ni bi ti won ti mu won na ni atiri CMS bus stop Obalende Osborn roundabout Abraham Adesanya road Lekki Aja expressway ati agbegbe ti ona tutu ti won se ti amo si Lagos Calabar Coastal road won ni awon eni yi won kan gba aye ti joba o fowo si ti won si nda alaifia ipile Ekuru alaga ajo task force ni ajo awon yo ma mu ra to ju aro lo lati ma fi mu file lati ri pe awon o faye gba awon olokada ton ta si agere si ofin lati ma gba awon ona marose ori afa ati gbogbo bi ti won ti fofi de won oni ajohun yo ma tesi waju lati ri pe alaafia ojoba nipile ti Eko awon igbimo isakoso fun ile ise radio Nigeria Ekuteko ti awon si Central Management of the Federal Radio Corporation of Nigeria Lagos Operation won ti se isin akanse kan ni ibola fun okan lara won ti o je giwa ile ise Bond FM Alhaji Abdulwahab Akosile eni ti o fe fi ise sile leyin 60 odun loke epe to je odun te egbodo lu lenu ise oba ati sise ise oba karakara fun odun 25 Alhaji Akosile na ni won wo pe won fi ipo won sile ni ola ode yi won ni awon omo igbimo isakoso won won be si so daada Alhaji Akosile o won so like pe Alhaji Akosile ti ko ipa takuntakun ninu mimu ba ireba ile ise radio Naija Ekuteko ti won si ni awokose ni ati pe eni to lawo o ninu ise kiniku orire oba ti ile eko oba Rilwano Akiolu eni ti awon ole ni fila fun fun asoju re gbadura si Olorun ba Allah pe ki o fun Alhaji Akosile ni emi gigun alaafia bi won se nfe ti lenu ise oba oba Akiolu ti won ni lati gba ti Alhaji Akosile ti digiwa ile ise Bond FM na ni won sise won pelu iwa omo luabi ninu didari ile ise Bond FM ti won si woye pe ki awon to ku leyin ki won wa ukose lati ma je ele ti gbe ngbaro yi ninu oro ti e en ti won bola fun ohun Alhaji Abdulwahab Akosile gbori ifu oba Akiolu won sapoju oba Rilwano Babatunde Ore Mosolele Akiolu gege bi eni to ye pe ada atan ni won won ni oba laye ohun won ki n besugbegba lati so ooto fa to n be ni ipo won ni won si sa ipa ti won ninu idagbasoke awon araalu ipinle Eko won tesiwaju ipe oba to yawo ni won to si ma nawo fun awon eyan fun awon nkan ti won ba gbe wa sodo won oba ti ilu Eko ni won gbadura fun pe ki Olorun ko tun bo je ki awon ri baba pe o won ni ko si igba ti won beere lowo enikeni iba se Yoruba Hausa Igbo
koda gan ko se idoma won ni oba na a ma saanu fun won won si je en ti o je pe ko gbo jege ninu gbogbo nti won ba nse ninu oro ti en ti o je dlo yen oga agba fun lese radio na je kun teko won dupe lo oba akinolu fun se atileyin ati ninu owo ife si lese bond fe ko gbo jege ninu gbogbo nti won ba nse ninu oro ti en ti o je dlo yen oga agba fun lese radio na je kun teko won dupe lo oba akinolu fun se atileyin ati ninu owo ife si lese bond fe won gbadura pe ki olorun ba tun fun baba ni emi gigun ati alafia loju lo baba ti won je fun awon oloselu ati awa kose mose fun idagbasoke olede wa nigeria asojuko atawid abdullahi jabo pe lano de na ni won se akose isin ifeyinti fun alaji akosile ni ile ise bond fm nibi ti opolopo awon leti awon ose wa lara won ti so dada nipa atileyin ti alaji akosile se fun won ati awon iranlowo ile ise lopa ti ipile osun na ni won salaye pe won ti tewo gba alejo awon iko olopa to je ti olede wa nigeria yen latari ibo ti o ma wa ni saturday ojo 15 osu kejo odun ti awa yi won ni awon iko to wa lati abuja ona ni igba keje oga yoyo fun olopa le wa taiwo lakanu to ye pe awon ti won tun je alakoso fun awon igbimo to ri si oro olopa ti won wa bewo si ipile osun won ni won fe wo bi eto idibo na se ma lo ni irowo irose oni koda gan alagba to ti njo ko kalu to na ri si oro eto head of protocol oun na wa lara awon iko to wa si ipile osun lati ri pe awon olopa sise won gege bi akose mose o alagba kalu je ko di mo pe awon olopa wa o lati ri pe eto ibo o lo ni irowo irose pe awon aralu si ni igbagbo ninu eto ibo nigba ta won ba se eto awon botito bi o ti e ile ise olopa ro gbogbo awon olopa ti won ba taare si oro ti eto idibo ohun lati sise won botito ati bi o ti e ko ma sagbe leyin oloselu kokan ko je ki awon eyan dibo won ni irowo irose awon ajo serap won ti ro ajo eleto idibo ile wa inec lati ri pe won tete se awari ati ayewu ki won si taare abajade won si awon araalu lori isele iwa ipa eto isele ni ipinle osun ati idukuku moni latari ibo to nbo ni ojo saturday o ninu atesode ti serap fisita ni won ti ro ajo eleto idibo latete taari gbogbo awon akojopo won sita paapa si ile ise olopa ati awon agbofinro to ku lori oro awon esun pe won segbe ati ipe awon kan fe se makaru latari ibo to fe waye ohun serap to ro ajo inec lati gbegbese to yake lati dena awon to le kolu awon ondibo ki ibo na ba le ro ni irowo rose o won ni lati igba ti won ti bere ipolongo ibo na ni o ti je pe opolopo awon eyan na ni won ti kolu bayi won ni ta ba wo laarin odun kan pere ikolu to ti waye latari ibo osun o ti lo bi merid ni ogota to je pe awon emi to sonu lo bi merila won ni awon ikolu to wa waye laarin osu karun si osu kefa o gaga ara o pe akosile fi merid ni ogoji han ajo serap ti won je ko di mo pe bi won ti yin ni nibo na ni won yin ni lorun pa o ti won kolu awon eyan ti won tun ma soro alifasa pe pipa la o pa won ibi ipolongo ibo won ni eleyi awon oro yi ko da to won ni agbodo da bobo awon to fe dibo awon adije awon oniroyin awon oluwoye awon egbe lame ito laiwo ti egbe oseru ti won ba fi si ajo serap ro ajo inec lati gbegbese o lati da bobo gbogbo awon to ba kopa ninu eto idibo ipinle osun ti won fi ni beru ti won le dibo botito ati bi o ti ye akojopo ire agbaye na lo nde se ti gboyin lati le se bond fm 92.9

ekaabo pada akojopo ire agbe lo nte siwaju adupe pe ente ti siwa ile ise olopa ipile kebi ti fije mule pe awon onisumomi 17 lawo ti pa o nigba ti won gbona woju won ni agbo ti won pe ni makuku village ni agbegbe zuru ni enu ala bode ipile kebi ati samfara en to jalukuro ile ise olopa sp bashiru usman na lo so dimo ninu atesore ton fisita won ni awon ileyi na ni won didi o lo kolu agbegbe ohun ko to di pe ile ise olopa wa ba won nigba to fe ji awon eyan gbe o sp usman ni awon olopa di igboluja

0: ti a mo si Mubah police na ni won koju awon onise labi ti ibo si n ro kose kose won ni lojuja lara awon onisumomi ajinigbe metadilogun na lo subu sojuja nigbati awon to ku faragba ota yan yan ti won si gbe ota salo won ni ewe awon olopa na lo je pe odunni jojo o igbe mewa lara awon olopa na subu lojuja bo ti je pe metadilogun lawon afemi sofu to subu ile je olopa fi kun oro won pe opolopo awon olopa na pe won farapa yan yan ti won si n gba itoju ni awon ibudu ilera won ni awon olopa to subu lojuja yi won subu laso o tori awon molebi won won se atileyin fun won atawon to farapa na ijoba yo se itoju won ajo to ri si oro awon omode ninu ajo agba laye UNICEF ti pe ijoba apapo lede wa Nigeria o lati ri pe a fi oruko awon omo tutu ta se bi sile ni orilede yi won ko hawo nikan ki won pin kaakaakiri gbogbo ijoba ibile ka won na lafani lati ma fi oruko sile ka mo lede wa Nigeria le ni akosile to gumo ajo UNICEF labe awon ogagalaja awon to nimo nipa bi a se nda bobo eto omode alagba Dennis Onoise lo pepe yi o nigba to ba won niro isoro nilu Eko alagba Onoise je ko di mo pe baba wo o lo bi million 25 awon omode ti ojo ori won si wa labe odun 5 to je pe won ni akosile kan to gumo labe eto idanimo o je ko di mo pe agbodo gbegbese o ele na lagbodo le fi ja fun eto omo yi labe ofin ati gbogbo awon nkan to ro mo alamori won ati anfani ti won je labe ijoba awon onimo nipa oro omode ninu UNICEF ni iforuko sile omo o se koko o se pataki nitori na ha o gbodo je ki won je omo gbe ni olede lo si olede mi ta ni mo nigbati o ba si akosile fun a le mo pe o ti jade kuro ni orilede yi won ni awon to nsise labi won ma kuku lo anfani pe kuku si akosile kankan to gumo lati ma se daruke awon eyan sugbon ti akosile ba ti wa how more pe eni bayi agbodo wa o won ni tori na ipolongo gbodo lo lori ise pataki ati awon eto to wa ninu fifi oruko omo sile awon ajo to ri si bolu alafesegba ni olede wa Nigeria ti to aforiji o lowo ijoba apapo ati gbogbo mo orilede wa Nigeria lori bi iko agbabolu awon obi orilede wa Nigeria bo se kuna lati gba iyonda lati kopa ninu idije agba laye ti bolu alafesegba awon obirin latari bo se subu yakata lojuja nibi cup eto ro mo ti ifeye adulawo ninu atesode sen to je oga agba fun ajo ohun o salaye pe awon iko agbabolu obirin awon molebi awon to nsakoso bolu alafesegba ati are won Alhaji Ibrahim Musa Gusu na ni won kabamo lori abajade eto yo won toro afoji lowo are Bola Ahmed Tinubu fun abajade ifese won se na awon molegbumo asofin ati gbogbo molede wa Nigeria lapapo won ni o kere ton eyan merila na ni o ti gbemi mi o nigbati won wa kusa lola eto ni ibudo wa kusa kan ni olede ti South Africa won je ko di mo pe won se iwadi isele yi won na mejo farapa yana yana nigbati pe awon to se nbe labele ti le ti yabo won ni won ti mo onka won won ni ibi ti won ti wa kusa yi na je pe ona eto ni won ti nse ijoba o si fun won lanfani lati wa kusa nbe ni agbele soto ni olede ti South Africa lohun won ni opolopo awon eyan ni won gbiyanju lati yo ni agbegbe ohun ke bi eni ti o je oga agba fa awon olopa Lieutenant General Arthur Adams to se abewo sibe loni se so de mo pe ibi ti won ti wa kusa ohun awon nkan to ro mo platinum na ni won wa nbe to je pe irufe nkan ti won se yi ijoba o fun won lanfani e eyan ara ha o ni olede meji to jo olede wa Nigeria lo eje ka sa ipa wa lati gbogbo le ga yo se se fun wa o ki ato morin na wa so pe egba on koko to wa nu elekan si ajo task force ipile eko ti fowo si ko fi mu awon okada to lo bi merid ni 66 motorcycles ye bi a ti se moro iwa pe ajo sirap ro awon ajo inec lati ri pe won gbe igbese lori bi iwa epa o se ni sele ninu idibo to nbo ni ipile ti osun ijoba ipinle kebi ni awon olopa so pe awon ti pa awon afemisofo metadi ni ogun nigbati won fe jiyan gbe ni agbegbe alazan para ati kebi ati mura pe o kere to yan merila na lo ti gbe mi mi o ni olede south africa ibi ton tin wa kusa lona aito ope pataki lo waidat fagbo ati muti adlight oje olotu royin abi odun folon so lo ko ma dupe pe ti si wa
1: ewa fakuko idi mare lojiri ewa fakuko oba oke lojiri ewa fakuko idi mare lojiri ewa fakuko ibi ka pede

0: pe to a ma fi ajera wa leyin odi ayin ma le gba nle ka ton we gba lo ise akin be la ro oke wa eje kirete pon la ko ti pada ata fun o gbalẹ ka ma lo mu ti aje se ba ba le gbianju ta ba brazil oke awon nkan to da be ni pe o je bi eto wa a le panu ko ba so ba gbagbe ni bi ose melo ke mo soro leri awon odo to ye pe ton ba wa nlu mo ni gba ni ton ba da be ni pe won kefin pe boya ku die ku ye ke me chele ko awon odo won barajo won ni je kan ku die ku die wo na lu won ama odo me lo wa nlu lati pe mo gbo awon odo to ye ka di lemu ati kuro nlu oke
1: ati
0: ko eyin o di ta la lo ne iya la fin jera wa e ku se je ki tete pon lawa ko pada si aforo gbale e je agbiyanju ka gbara ni loke tori pe a ki le gba le ka ma wa e gba lo sita oro obo lojo yo ti wa loju e mi ite to lon fin ni awara wa nje yi o o so pe dede o pe iyen ke yen ma lo gbe loke o mo bi so na owe ti awon agbalagba pa pe ku le wo fo ma damu eni kada re baba be mo ni ibadan lo fo ma damu eni kada re baba be mo ni oke ku le wo fo ma damu eni kada re baba be mo ni ibi eri bada wa ti ko lo obo lojo ko dan ko je kada ra ko ba be mo
1: yo ba si lo wa wọn ni bi eri dani si la gbe
0: ibi eri adawa si to ye pe an gbe ti abanje wa ta ba ipo pada ko lewo
1: o
0: ni ijira ijira ti on so pe anabi wa mo to la re ga to se na ni pe o yi ipo pada mi kan to wa o lo sile ebomi o ni bi ba gbe ni kan bawo ma si lo sile ebomi bi to ti fe to fe to fe bo kaka e ni en to ba da be ni pe an gbe ko ekoko ekolongo ko ke pada fun wa e ya gbe ju ka kuro me ka pada lo sile ebomi baba gbe pada be an ko to lo won de fun e ja ku mbade ka lo sile ebomi baba gbe kano ti kano la le ni te ka lo do o si n to le won bi gbagbe ka ku me ka lo sile ebomi a ma n bo la fe lo ebi o ni bi gan to ti bi awa ni ebi awa la ni lu wa e ti ja ku gbianju ka pada si ilu baba wa ka lo gbianju ati mu ta je ti nbe o so n pa aburo mi gan to ye pe iche ale to ni nje leko to si mo che bi ka si nkan igba to kan doje ko kan jo kan ah boda emi ma lo le kilo n lo nje nle
1: kilo wa
0: to pe gbogbo en gba to fun to e to mo che bi kinu ni o kan ni ku ma lo le ah ma lo le iwo lo mo che bi nkan iwo kilo ke lo mu li gan n boda alo ki mo ta ni ki ma lo ara kon ni ma lo le ngba ti o bi di odun meji meta ti won pada sile won ba n toka sin pe ile re ni o lo fi te nlo oke jo ko kade opolopo owo ti won ri nlo oke won fi n che nkan to da amo owo eko eko ni gbe ki se pe owo eko ni ta dede gbe eko bi ki ba se pe awon nẹwo ta ne oko ja be tori bi eyi be ko ba ko de ko lohun oko nkan fun egbinju e pada sile oke o tori pe awon yen gbe ti a ti nla on gbe ti ni ilu oke olorun bo lojo yo ran gbogbo wa lowo ara le wa jale ngbadan bo de tem lawa 92.9 radio pe so wa po to kari aye
2: iyawo awon agbe ni won a koju to po wa budo agun ya to lo ta adaka kan budo ajin ejin e

0: tan ara le wa ja nte siwaju o Monday FM ne le tin gba na radio fe so wa po to kari aye ke gbagbe pe te ba ti ri oda ke to ko precious spin ti la re ti mo pe oda oke ogun ni be ba dele itura ke te ri to ko pa vale o te ri ti la re ti mo pe ile itura ya oke ogun ni be ba dele ipo kan te ri to ko hansley petroleum si lara abi won ti e ti yin epo e pada ngba te ja receipt re hansley petroleum le ri e ti mo pe ile epo yi o toke ogun ni pump e si nko o pe pere pere te ba ni ne wo se nlo oke abi eyin ti e lo si lo oke pe boya e fe lo toju le abi fe yi awon baba mi mo sugun e fe kan yen mo pe ko aboya e ti desile e le fara choko si ebenisa hotel to pe te ba wa le baada mi pe e wa leyin odi ni eh aki alacha ati odasile awon le je won yi engineer prince adeyemi oke omo oke we le ti opare mo lagbara olohun ba ine oni te owo yin e ma mo wo na owo ni adupe gan lowo yin o a lo lale a tan pada lo simbo la se edumare aki baba wa omo bo lale re agbe omo ba ilu lero baba ti fi ilu re sire ti won se keto wa na sire baba olohun ni fi sire o lagbara olohun ba e tan bo pe fun wa a ma ki olootu wa online ka ni boya ati gboro ton jo se lale igbogun ni laki o akiri to ke ade niji aki afamu ti u lai oye dokun lai gbawe ga ni yatube eluwa chiru ati gbogbo ton wa lenu se lale yi won ni ade oluwo ko ade ne wa nbayi lale yi pilot ni unje ndie aki un ne o eya lale ka to pale le simbo la chedu ma lere to ye to we to ara le waja ton ji o lale kan le ko mi abere gbolohun ti gun yen gbogbo ara 0 7 0 8 8 100 154 0 7 0 8 8 100 154 tabi 0 8 0 9 8 4 4 4 7 1 0 0 8 0 9 8 4 4 4 7 1 0 titi ọsẹ ti mo ta tan fi pade lati edumare tonji olalekan le ko mi charismatic radio presenter ni dagbere pe ayo ati dan la tan fi pade lo ti mo lati edumare ire o
1: adupa lowo gbogbo eyin 30 gbo wa lale yi yoba ni ki dan pupo soki lo be oge ebeli oje tan de ni dagbere fi yin pe o digba e fe pe ni abi 0810073346 0810073346 ebeli oje tan de o dabo

eni fa se ni ogun alias oni solo abore gbogbo osodi o fin pe gbogbo yan si bi odun isese odun yi eti o waye ni ojo Thursday 20th of August 2026 ni number 37 Agojaye Street orile osodi bako na ni won tun ki gbogbo omo orile osodi ni le loko ku ipale mo odun isese odun yi pe lasiko odun isese yi ara tu gbogbo wa o woni tegun ba loso aso e ma seku ni woni a o ni pa sowo a o ni pa si omo a o ni pa si aiku ti se bale oro isese agbe gbogbo wa o olukede ifase ni ogun alias oni solo abore

0: Okiwa kaabo ni asale isori eto akoko igbala oruko mi ni lady prophet dr funmi aruja owolabi lati cns church mountain of goodness and mercy to wa ni 11 molero street molero bus stop ni agege tani o nigbati eni ori o tani o nigbati enikeni ori o tani o nigbati enikeni owo ma gbagbe ohun ti bible so ninu iwe owe ori ke dogun ese keta oni oju oluwa nbe ni ibi gbogbo o wo awon eniyan buburu ati eni rere gbangba loju olorun o n gbogbo to si paya patapata loju oluwa lohun si ko so ohun ti enikeni le gbe pamo fun olorun a le gbe nkan pamo fun ara wa sugbon ko won o se gbe pamo fun oluwa sugbon nigbati elomi o ri e to je pe oluwa nikan lo wu e ta lo je igbese wo lo n gbe iru aye wo lo n gbe iru owo lo n so kini awon nkan to n se ni koro yara re yen ti enikeni o ri boba aye o ba ri e torun ma wu e ese bi ti mo ka fun wa nisin so wi pe ojo oluwa nbe ni ibi gbogbo ibi gbogbo lo wa gege bi orin anti tope alabi o ni ibi gbogbo lo wa gege bi oro oluwa ta ka na nisin ibi gbogbo lo wa se iwo na fi to dudu sinu tufufun sita se o foju ba yan se to fi nu ba yan ja se ni kan to tun gbe kofa mo si koro to n se nkan mi ni gbangba sa so funfun lo n wo na bi awa onijo kiruba ti serafu sugbon to je pe iwa owo eburu jai to tun se gbe awo to tun se gbe emule to wa fi jesu boju ta ni o nigba tenikeni ori o se ni jo sunday to n gbe bibeli eyen se ki tun se sere lo mi ni koro se ki tun se nkan mi lo tun se ni koro boju eni o ba ri e toju wa ma nwo e se nigba to n ba ore eyen iyen se ki se pe to lo n ba ti eje leyin awon bi to ti fe gbe se fun ti won ba bere recommendation lowo e se ki se pe se lo n ba ti eje to so fun won pe e ma gbe se yen fun won ma ko yin sa lo to de je bi pe awon to n ba soro yen won mo pe ejojo re won mo pe ejojo re po won mo wi pe ori ori tan bi pe ohun ko ohun to ba so fun awon ko si ro nibe ta ni e nigba ti enikeni o ri o se nigba ti enikeni o ri e se ki n se pe se lo masturbate iwo iyawo ile okoko oku cupboard ta ni e nigba ti enikeni o ri e iwo baale ile bo se n gbe dudu lo n gbe pupa ta ni e nigba ti enikeni o ri e alagba ori pepe to so fupa mowo wa si church to gbaso adura le ta ni e nigba ti enikeni o ri e alagba ijo to so bante modi to fi nkan soju to fi nkan senu ko to tun ma bo lori pepe ta ni o nigba tenikeni o ri o alagba to foruka bowo to wa fi gbe gbe ile awon omo ijo lori to fi gba ogo lara won bi oba aye o ba ri o torun ma nwo o ta ni e nigba tenikeni o ri o gbogbo igbese wa ninu aye yi ibi kan la ma pari e si bo ba se gbogbo e to lenikeni o ri o oluwa ma nwo o ati ohun ta se ni aaro ati ta se losan ati ta se lale ati ta se lohun gojo ko si kankan ninu e to pamo loju oluwa nigba tenikeni ori o ta ni e nitori pe oju oluwa wo gbogbo eniyan oju oluwa nbe nibi gbogbo ara wa la le farapamo fun sugbon o le farapamo fun olorun sugbon to ba so wi pe ki olorun gberi ohun je o je ki eniyan na le gberi e je akowo ijo le e lowo o wa n yo seyin iwo lo n kawo ojo ni gbogbo ojo isinmi iwo lo n kawo ojo ni gbogbo ojo osin iwo na nikan lo wa nbe bo ba ka 50,000 30,000 lo n ko wi pe ijo pa ta ni e nigba tenikeni ori o owo to ba danu ijo ohun na lo tun mu wa ti wo na tun wa fi se special thanksgiving o le gan olorun o le gan olorun eniyan awa eniyan olorun ara la le gan ara wa ko si enikeni to le gan olorun ta ni e nigba tenikeni ori o akowo fun owo ajodun bi pe ko lo ba won ra nkan to fe fi danu ajodun o de yo idaji o yo sapo onibi ti yan tin se lo tin je se eyan wa je business won ko wa ajodun fun e owo ikore ko lo ba won ra nkan fun ikore o wa mu owo ise sapo onibi ti yan tin se lo tin je se eyan je office e se ibe yan je shop e ma gbagbe o bi pe elomi gan owó àjọ̀dún yẹn nínú ìnira ló ti dáa owó ìkórè yẹn kó má bàa dàbí pé òun nìkan ló kù ó sarajọ ó sásíbí sásọ̀rùn kójú má bàa tí òun ló fi dá owó ìkórè yẹn ta ni ẹ nígbà tẹnikẹ́ni ò rí ọ. a fi e sakapo egbe a fi e sakapo nibi kan o de mu owo o nre seyin o wa nibi ise won ko si e lowo odo meta o de ti so di mefa pe ba tu wa je ojo simi iwo na lo tun ma gori pepe iwasu ha tani eni gba teni keni ori o ha ojo idajo ojo eru ojo idajo ojo eru e je ka ma gbe igbe aye yi bi wi pe a ma ku ni je kan ni to gbe ko se ni keni to ma ju si aye yi o gbogbo wa la je ku ni gbese a de ma so mi tu se la gan to pe iye odun to pe yen o pada ku ni o to ba fa bo ba pa bo ba bu lese aye yi na lo pari si ojo kan ma je ojo kan gbogbo wa ma pada si bi ta ti wa oja lawa na laye yi ko se ni to ma ju si bi e o fere kele kele ba to na la keji je o mo be dani o mo bo dani o de ti re ni epa o ti re ni eta dani e igba teni keni ori o o fe be wa ni asale yi e je ka satunse e je ka ronu pin wada gbogbo tin ba le ba ma pa ti eje e je ka fi sile o ti wa loke ma ja bole e je ka fi sile aye wa funukunuku loke gbogbo lo ti ni ipin ati ayan na ti eto gbo wa saye o de le be mi compete ohun teni yen je ko lo ma je ohun ti won na je ko lo niyan ma je ohun to ni kaluku ma da ni aye yin o ti la ko sile ibi to lu ade ba mo ni kaluku de ohun na lo ma mo de to ba sare eni yen titi gbogbo ko le fa wale to ba ni fa wale teni e ba bo si nko tete ro mu pe wada ni isin tete satunse tete se atunse o wa laarin egbe akorin o ti da beru o ti fe ro ni tube ka o wa ninu osha o wa ninu ebi be se lo sile lagbaja lo nlo sibi kan o ti fe ri awon merin marun ti fi gbara won po ta ni eni gba teni keni ori o yi pada lona o na le poju satunse ibi to ti taja ni awon te jo wa nbe te to ntaja o ti fe ri won gbara won o ti e ma so fun won pe mo so fun won iyawo agbaja so bayi nipa yin e ma de ko mo pe ni mo so ko de so be bo ti e so be fun e ohun ti bo ni so fun wa ni wi pe ka je alatunse ka je olulaja o gbo pa meje n ba ara won ja o tun wa ko na bo o fe tun won patapata ta ni ni gba teni keni ori o bo ni mo ba ri o olorun ni o satunse ko to poju satunse nitori pe o ba lo ku sinu ese yin o se o se ko sare mo o se gba na yo ka ba mo pe o se o se won ki gbadu afoku ado o ki ba yan won ninu ite eni to ba ti ku ti ku ado o le se nkan kan mo fun to ba ti ku o nigba ti yan ba wa laye na le tere fun dari ji ese nigba ti yan ba wa laye na le gbadu aso olorun to ma gbo nigba to ibe si ni tete se atunse ko to di wi pe a poju fun o mo gbadura fun e loruko ti Jesu Kristi gbogbo iwa to wa lowo owo ati imo e ti ko dara to ta wa ni koro ti ko ba olana olorun mu ti ko ba ofin oluwa mu loruko ti Jesu Kristi oluwa ko gba ko ni owo wa gbogbo ni to ti wa n gbanjo ati fi sile e awon kokoro na to n se ninu ile eko bibeli wa arabinrin kan soro bi pe nigba ta ko eko bibeli wa de awon ipele kan o ni a won ma masturbate ono ma omo ko bo ara won lara fun ara won ninu awon ni bi ese oni sugbon nigba ta ko eko olorun debi kan ohun ri pe ese ni won ka gbadura fun won a de gbadura fun leyin adura yen bi ose meji o pada wa ba ni oni o ni ile won dun won ni alaafia boya won na se awon kokan ni koro boya o mo pe ko da sugbon mo so fun awon asale yi awon kan won da o gbogbo wa ijara ni lese ka ma se wa idoti bo ohun siga ohun mo gbo ohun mo ti amupara e o ko die ka to awon iya yen ko boju ko ye mo lu abi papa nigba to ba ti jeyo kristi ke gbe bi oluwa ti olugbara re ko je ko tun ma ba wo ko be lowo e mo bo gbadu afun ni asale yi gbogbo kudi ni awon iye oluwa ko mu kuro gbogbo awon iwa ori awon iwa idoti to wa lowo yen oluwa ko mu kuro gbogbo iwa ito gbogbo iwa imo èyí tó wà ní ọwọ́ rẹ ni olúwa kó mú kúrò láti òní lọ olúwa kó ra wọn padà bíbélì wí pé bí ọba ti sọ wá di òmìnira ó nà wá di òmìnira ní tòótọ́ ní orúkọ ti jésù àṣẹ ní wá ní tòótọ́
1: o ya ko ro ni aye re lo ase isodomo tori pe o ti di ona o ki se ri mo ase isodomo ni to nto o ya ko ro ni aye re lo gbogbo iwa atijo to wa lowo yen loruko jesu oluwa gba lowo ni asale yi o so odi oda titun loruko ti jesu bo se wa fi awon yen sile lo ni alaafia lo ni ayo lo ni igbega lo ni ifokanbale loruko ti jesu ni ara ajo yen bo se ti ni okan lati ko won sile Oluwa ma ran e lowo oni le mi mo o bo gbadura fun emi mo ma ran e lowo emi mo ma darapo mo loruko ti Jesu awon kan to struggle pelu to difficult fun lati ko sile loruko Jesu emi mo ma ran e lowo o ma gba won lowo o ma gba won lowo o ma gba won lowo lati wakati lo wa be si ni gbegbe ayo wa be si ni gbegbe idunu wa be si ni gbegbe alaafia o ti dara fun o ma gbagbo o le ni bo kokon kere ni sin be pe na ni lati so fun olukuluku gege bi ise re ba ti re jesu nbe o ko ni pe de o nigba to ba de pada de o npo pelu idajo ni o ki se pelu anu mo ma mura o to ba wa won ko to se won lai ka ti ayida isin wa ri ni pe bibo jesu ko ni pe o mura sile loruko ti jesu iye ati mi a ni pasan a ni padanu ni ologun loruko jesu a fi joba won a do fi sire je ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa amen amen amen oruko Jesu le kan si oruko mi ni Lady Prophet Dr. Funmi Awuja Oyelade lati the CNS Church Mountain of Goodness and Mercy to wa ni 11 Mulero Street Mulero Bus Stop ni Agege a ma se eto isewon ni bojo Sunday ni ago mejo pelu eko bibeli la fi ma bere ago mejo si ago 11 si ago 11 abo ati pari isewon ni ojo Sunday ni ojo Thursday ni Shiloh tama pe ni bujoko ana mercy seat e to ma be ni ago meso aro ni gbogbo ojo Thursday ojo to ba papo mo osu la ma se show ni oke wa bi January 1 February 2 March 3 titi di December e le pe wa sori ago abi ke fi WhatsApp ranse si 0817 622 8360 0817 622 8360 0817 622 8360 loruko ti Jesu o ti dara fun o lo ma ya ayo igbala wa sun layo wa ji layo loruko Jesu Kristi Oluwa wa amen

0: ni number 6A
1: back Ladipo Street
0: Abule Egba Egbo lekan si number 6A
1: back Ladipo Street
0: Abule Egba ni ilu Eko eni to ba ni ibere tabi alaye tabi e fe mo ni ekunrere nipa ile ise wa ati ohun ti a mojuto ni ile ise wa ele pe wa sori ero bani zero yi 08060909516 Egbo lekan si 08060909516 Alafia yin ohun lo je wa ni ogun opopolopo eyan lo ja si wipe ipenija kan tabi meji ohun lo nda won laamu ninu ago ara won elomi ti nawo nawo aisan yin a lo atun pada wa elomi ti lo orisirisi ogun aisan yin a lo atun pada wa koda oruko aisan to se elomi nje ki aisan yen ko ma lekun lojojumo ninu ago ara won opopolopo anfani la je logun lodo awon baba nla wa ti won bi wa lati le ma gbegbe si aye rorun ati lati le ma ise itoju ara wa pelu egbogi ibile ninu iwadi ati ise ijile ti le ise carifa aba therapy ti se ohun lo je ka mo pe ninu awon ipenija ti ogun bile ti won ni ohun ni pe ogun bile a ma koro ko ki lo ndun won mo fi so fun wa pe ile ise carifa aba therapy si se igbiyanju ati si ri awon oni abayo si opopolopo awon ipenija won yin lati le ja si pe egbogi ibile tin ja si ile ise carifa aba therapy gbogbe lo ni ona amojuto rehun ni kikoro ni ko lo di won ni gbogbo e ni ati sise lori e to fi ja si pe opopolopo awon ogun bile to njade le ise wa oni woro wa nibe ta le lo nibikibi ta le lo ni asiko yohun ti won ba so fun wa pe ka lo papa julo awon to je olomi ko kirun o si ti ni ondi won ta ma lo gege bi alaye ati a ipenija ta ba ni ninu agbo ara wa won le ma lero pe arun to nse ko ni lo tu danu gba pe ojo kan lo de be ojo kan na ni o si kuro ninu ago ara re imo ijile ati wadi lo je ka mo pe o se anfani o si koko lati se ayewo fun wa ka le ba mo papa kude kude e ti nbe ninu ago ara wa lo fi ja si pe ta ba de le se carifa aba therapy agba kadi danimo ta npe ni consultation card pelu egberun meji pere lati le fi se ayewo fun wa pe kini nkan to wa ninu ago ara wa ta fi le mo wipe ah in bayi lo nse mi in bayi lo nse o in bayi lo nse o tori pe opopolopo awon esan lo ja si pe ibere won ti oloyibo npe ni symptoms a ma jora won amo ayewo ni o se afihan wi pe eleyi lo nse lagbaja eleyi lo nse lakasegbe ta ba de le se carifa aba therapy onirinrin awon egbogi bile lo ti wa ni capsule to si wa ni olomi to si se fi ojuwo to se fojuri to ja si pe bi a se nko awon ogun bile wole tabi awon ogun mi wole lati okekun o wu wa na lati le ba ko ogun ti wa na jade ko le ba se dede pelu kan ti World Health Organization ti won fe lati odo wa gbogbo to ba lero pe n to nse mi nje yo lo tu danu pelu ogun olohun gbogbo eni yo di ohun igbagbe te ba ni bere kan tabi meji lori alafia yin tabi lori nkan ti mo so yi e le pe ero bani zoro yi 08060909516 dole kan si 08060909516 awa ni
1: 6A back Ladipo Street
0: Abule Egba nibe le ti ri ile ise carifa aba therapy ta si ti da yin lohun te si ti ri oni abayo si kude kude eyi ti nbe ninu ago ara yin awon agbalagba awon ma pe aisan kan ni aisan oku arun ohun la aisan ta nawo nawo si to ko ti o lo ta logun si logun si to ko ti o lo koda o ti so elomi di edun arin le debi pe ohun ti o ko fi jeun to o ko fi seun mere mere ninu aye e ni o ma fi ra ogun te ba de le elomi oni ran awon ogun bile ati awon ogun mi ti o ki se ti bile ohun le ba ni inu ile won won le ma lero pe a daruko aisan yohun to nse ninu ago ara tu danu eyi ti agbara Ọlọrun ba ni ka lodo wa a ngbadura ko ma gbe wa si odo wa gbogbo yohun to ba ti fe wa si ile ise wa ile ise carifa aba therapy e mu igbagbo yin dani ke mu wa yewo dani ke si tun mu hotel fira egbogi ibile dani anfani to wa nbe ile ise carifa aba therapy ni pe gbogbo awon egbogi ibile wa lo ti ni iye okokan won debi pe iye tagbara yin baka ohun lo ra kuro ninu odo wa agbaladura pe to gbogun ninu aisan ati ti o gbogun ninu aisan ati mi atẹyin te ngbo ko ni fi ara wa se ibugbe won le ma gbo mi fun gba kokko to ma wa lero pe ah orisirisi awon eto lati ngbo orisirisi ile ise lati lo orisirisi awon ogun lati ra abeyan bararo ko ni ra ododo mo si gbaladura pe gbogbo eni yo to ba lanfani lati dele se carifa aba therapy gbogbo n te ba gbe wa sodo wa gbogbo eni yo di ohun gbagbe e je ka doke lohun mo pada bo
2: carifa aba therapy o ti tan kale kako ololu pe ti wa be tori le wa won tin jawe ode won tin wa gbo lo fi je gbogbo gidi libe ti wa ba to wa ba
3: ndu ndu
2: ode Carifa aba therapy ile ise segun bile Ọlọrun ba lọwọ si gbogbo itọju ti a pe wi ati wo se fọmọ araye awọn aisan ọlọjọ pipe o ni ribi sasimọ lagun ara bẹẹ ba yọju si wọn idunnu atayọ lo de ba wọn ko ati awo ti o ti n tẹle oogun bile wa ile ise

iba je laarin ewu iba je laarin idanwo nla iba je laarin wahala aye oni amona kan jesu ma to lati gba o tori ore to to lo je o dabe lowo re iwo to ngbo mi ni asale ni pe fi igbekele re sinu olorun fi igbekele re sinu re titi di opin tori pe ako wi pe awon to gbekele oluwa yo dabi oke sioni ti a ko le si ni idi yo dabi oke sioni ti o duro titi lai lai yo dabi oke sioni ti iji kan tabi omimi kan ko le mi on ta n reti lodo re ni pe gbekele eni to ba iji afefe lile lori okun to ba wi eni to rin lori omi la omi okun kini ko le se ninu aye re se eni ti agbara re pin okun ni iya to so the expressway fun awon omo re awon eniyan re israeli lati la koja ki logun aye re ti ko le yanju okun to ba nla koja ni akoko yi sa ti gbagbo wi pe ko gbekele nikan oni ona bayo fi olorun se igbekele re bi o ba ti fi se igbekele re tori pe awon to ba duro de awon ni o tu agbara won se yo tu okun re se yo tu agbara re se yo fun oni iran lowo lati tesiwaju si pele to kan ninu irin ajo aye re e kale ese kabo sori eto yin eto wa eto joko akoni ti ojo oni bi etin bo wa lori ikanni bond fm 92.9 to fi kale si adekunle faju iwe ni gre onigbongbo ni ikeja ni ipinle eko ni bi lekan si mo kiyin pe e kale ka tete siwaju e je ka gbadura olorun to ni gbogbo ipa ti agbara ogun ni foruko mimo yin fun ore ofe ibi ti a tun ba irin ajo na de ninu odun yi ogun ni foruko re o bi a tin tete siwaju ninu eto ijoko akoni ti asale ojo oni emi mo je ri ara yin e gba gbogbo ogo a o si ma gbe yin ga ni oruko Jesu Kristi oluwa wa amen e ri pe oro agbara ni mo fi wo ori eto ni asale ojo oni tori mo mo emi olorun se jide ko da mi loju pe opolopo lo la awon ilakoja kan koja ninu irin ajo aye won mo wi pe awon ipele to le salaye de ni ṣugbọn olorun ni agbara lati mu ola aja yo se dara fun o David Oladapo arole akoni o na ni oruko mi emi na mo se ṣuduro ofe gba lati tesiwaju bi atokun eto yi ojo mejo mejo ni a ma gun ori ikanni bond fm 92.9 lati ago mesan si ago mesan abo ni asale every Tuesday from 9 p.m. to 9:30 p.m. wojo isegun ni eni osose eni ore ofe lati darapo mo lori eto yi lati je akoni lori eto yi lati fun ani awon ikede yin ati awon ipolowo oja yin itojoko akoni ero ibanisoro wa fun itojoko akoni ni 08033 18 1774 08033 18 1774 nibi ki ta ba si wa lagbaye le ti le gbe itojoko akoni ti e ba wa nibi ti owo ija bond fm ko din tarata e kan lo google play store yin e download radio garden app e wa search fun bond fm lagos nigeria ketekete le o ma gbo wa yo dara fun yin ki a to tesiwaju e je ki awon olorin ti won ko ba wa da si eto ni asale ye

0: ese eyin olorin wa baye awon akone wa yo wole ni kokan eni akoko awon na ni ajirere obirin Stella Ogunlade Arabin Ogunlade Edasito
1: ni oruko Jesus Christ baba omo emina agbeyiga fu ore ofe nla te to fu wa ni asale yi lati wa ko eko lese yin lori eto ijoko akoni ogbe nla ni fu oruko yin Nigeria gba oro Olorun gba isimi gba ifokan bale gba itesiwaju ile kokan koroju gbogbo ona ko raye ati je ati mu ati na ati lo ko ro wa lorun kokan gbogbo eyan ko bale ki itura ko de ki itura ko de sinu aye okunrin ki itura o de sinu aye obirin ki itura o de sinu aye omode ati agba ki itura o de ranwo lowo nla ko dide fun gbogbo eyan Jesu Kristi oluwa wa ami akori ti olorun fi simi lokan lati ba so le lori ni asale yi o ni jijowo ohun gbogbo fun olorun jijowo ohun gbogbo fun olorun o jowo gbogbo nkan fun olorun ki se pe ki o jowo die ko mu die sodo rara o lati jowo gbogbo ona re gbogbo n to woju olorun fun o lati jowo re fun nitori pe mo teru aye re gbe o mo teru aye temi na gbe ko se ni to le ba wa se bi ko se olorun a lati yi pada si olorun lakoko ti a wa yi ti a ba wo akoko ti a wa yi ta ri bi gbogbo nkan ti n lo ironu bi aye se n lo igba bi gbogbo nkan se n lo nipa owo nipa atije nipa atimu nipa iwa ti awon eyan wu a ri pe gbogbo nkan yo su wa a ri wi pe elomi o fe bohun elobi a fe sinu ro nitori kini opolopo lo ti e ti ro ara e pin nitori kini opolopo lo ti ro pe nkan o le da mo pe bo se ma ma ri lo ni e ko ri be o ko ri be oju ojo si ma yi pada in to nbere o si ma ri gba iwo ni ko je ki ayo ko kun inu okan re nigba gbogbo nitori pe gbogbo akoko won ti a nlo won yi ojo kokan ti a nlo o nkoja lo ni ko le pada wa mo idi ni te pe beli so pe e ma yo nigba gbogbo o tun repeat e oni mo tun wi fun pe e ma yo ninu airi je eyo ninu riri je eyo ninu airi nkan ti ife gba o ye eyo ninu riri gba eyo e je kokan yin ko yo e je kokan yin ko bale nitori pe ti okan eyin o ko ba bale ti okan eyan ba nko soke nkan mi lo ma nfa si lo aye eniyan idi ni to je pe o gbudo jowo gbogbo fun olorun o gbudo ke pe ni gbogbo igba ta ba wo iwe owe ori iketa yen lati ese ka run si ikefa mo fe ka ka n ti olorun so fun wa nibe ni wipe gbogbo igbekele re fi si ohun olorun lowo eru re fi si ohun olorun lowo aniyan re o ya gbele ohun olorun lowo owo si se gbogbo ona re oni ko gbele n lowo olorun ki se eniyan ti o fi se ike ki samo eniyan ti o fi ronu pada olorun o le so pe bayi ko ma de ri be mo olorun ni nje olorun eniyan le yan ma je ti olorun ba pase ti o ba ri be mo ko n se olorun mo wi o ni won se ko olorun ni a le wi le se ko si n to de wa bere lowo olorun to olorun o le se ko si to ba pe to ti gbadura lori ohun kan to ti ri o ya yi so pe ti se pe olorun o ni se akoko to fe ko se loju ti e ko ti ta koko loju olorun tori pe olorun o ni fun o ni nkan ti o pa o lara idi ni to je pe o nikan lo gbudo ma wo o nikan lo gbudo fi igbekele re sinu re o nikan se lo gbudo fi ayo sinu bere gbogbo nkan ko bere si dudupe nigba gbogbo ko bere si yin olorun pe o ti se ma tori pe o ti ri n to fe gba ko bere si ni banuje ma se to pe o ti ri nkan to fe gba gba to n gbe ere be lowo olorun lati yi ojo yi ko de wa bere si ni sinuro ko wa so pe a o ti ti su e opolopo lo je pe o ti para wo opolopo lo ti ku gba ti ko ti de loruko jesu ni ku po jiji olorun o fe idamu fun o ohun na lo so pe ko simi leun o ni omo fi okan re fun mi fi okan re fun olorun gbẹkẹle igbona ninu igbagbọ jẹ ki gbona ko tun kun igbagbọ rẹ jẹ ki igbagbọ rẹ ko lagbara si jẹ ko gbona ju tatẹyin wa lọ ni igbagbọ wipe gbogbo to fẹ o lo le se ni igbagbọ wipe eniyan ko le ba ose bi ko se olorun jọwọ rẹ fun jijọwọ ara ẹni fun olorun ko so pe keyan ma sese ko ni ka jọlẹ a gbudọ sise ṣugbọn niwọn ba ta le se ta ri pe agbara wa gbe wipe oluwa kawa gbele lọwọ oluwa mo ti se nta di ki n se o nitori pe nta iso ni wipe ẹbu si se ọwọ mi iṣẹ tẹ ẹdẹ pese fun mi ni mo n se yi o yoo dẹ bu si ẹwọ awọn akọni igbani ẹwọ awọn woli igbani ẹwọ awọn iranṣẹ ọlọrun igbani wọn fi le fi ọna wọn silẹ wọn a gbọ toluwa lọ wọn fi le fi ọna wọn silẹ wọn a lọ sori oke inu yara n gba mi biribiri aiji aimu agbara na n bere oluwa gbe mi wọ oluwa gbe mi wọ sọ mi di alagbara ninu rẹ sọ mi di alagbara ninu isọji to fẹ ki n lọ se oluwa tuidi oluwa jaidi bi wọn se n gbadura re ẹ wa wo iṣẹ iyanu ti ọlọrun ti ọwọ awọn irinṣẹ wọnyi se nigba wọn ni ti kii se pe igbe lasan ihalẹ lasan ko si nbẹ nitori pe to ba ti pe bayi lọlọrun n dahun nitori kini wọn jọwọ ara wọn fun ọlọrun nitori kini wọn gbe ohun gbogbo le lọwọ ile ati ọna ohun gbele lọwọ bẹẹ náà làwọn ọmọ ọlọrun wọn bẹrẹ si ni wa siru isọji awon ti o ti e ni awon ti oja won o se dede mo olodun be si ni ibukun won ona won be si ni la adura se pataki adura o se pataki olori kan so wi pe adura adura adura se pataki adura le mi o fi bo lorun soro mi adura adura adura se pataki adura le mi o fi bo lorun soro kele kele bo ba ti n pe be ni o ma down ko si bo se pe olorun oso lo pe ni o aro lo pe ni o ale ni o ogojo ni o ma ro pe adura re lo lasan iwo ni ko gbadura tokan tokan pelu ipa pelu agbara ni ko fi ma gbadura o ma gbadura wi pe oluwa se bayi fun mi oluwa se bayi fun mi bo de se n gba be ni o ma da olohun gbekele ni gbogbo ona yonda aye re fun eru wo lo n gbe to wo fun o ya gbele olorun nitori pa lo so pe o ni e wa sodo mi gbogbo awon eni to n sise awon eni to n sise gbogbo awon ta di eru wi ololori o lo wo fi simi fun okan re ajaga olorun si rorun o ajaga re na ni eko re ajaga re na ni wa oju re o ni eru ohun fuye o wa se ya sodo eni to leru ohun fuye yi so di dodo ko ya le o di dodo ko wa owo ko fi lo ma kan ko fi lo ma wa kan ma yewo kakiri dipo ko pe olorun olorun ti o fe ki intermediary wa laarin ohun ati e olorun ti o fe ki kankan je idiwo laarin ohun ati e o ni ko kepe hun olorun o da olorun tabara e keje kaka iwe owe ori keta yen lati ese karun si kefa olorun to se ileri pe ni gbogbo igba lo nwa pelu re hebrew 13 o ni la ese karun yen o ni ohun oni fi o sile lo so fun e olorun oni ko sile o wa se gbekele eni to nse awon ileri won yi o wa se jawo ninu idamu to n damu ara re o se ku awon ese won yi sile to ba je pe ohun lo n di olowo bibeli wi pe ese ni riru ofin olorun e je ku awon ese wa sile nitori pe anytime igba ta lero ta reti oni jesu made ki lo fe ba lowo e ki lo fe ka mo emi lowo e je ka yi pada si o e je ka wa oju re nikan soso o lo le se o lo le ba wa se yo si yanju e omo to fe ko lo le oko ti o ti se ni ti ori fi le olorun lowo ile to fe ko yen o ti rowo ti wa fi kan fe le olorun lowo o nje lo fe ni to ma so obo ninu ile o ya gbe le olorun lowo itesiwaju ni se lo wa ni iwo be si ni pe olorun loni pe oruko jesu bere on ko n to fe yo se fun gbekele egbekele eni to to ni gba o la foro lo yonda ara re fun olorun yonda okan re fun olorun yonda emi re fun olorun yonda uye re fun olorun gbe igbekele re fun re mo wi pe oni kan soso o na ni olorun mo wi pe oni kan soso o lo le gba olowo idamu mo wi pe oni kan soso o lo le mu ko tesiwaju mo wi pe oni kan soso o lo le mu idamu aye re kuro mo wi pe oni kan soso o lo ni agba lati se ohun gbogbo yi pada si olorun loni o gbekele jowo ohun gbogbo fun olorun gbo de tin se be yo da olorun
0: ohun arabirin ogunlade ni e ti bo tan ni ori etuju ko akoni ti asale yi bayi eja to koja si odo awon olorin ka fese rajo die ki a to tesiwaju.

0: awon baba wa oluso agutan ebe baba rinde awon ni opon sukan baye lati da si etujuko akoni ni aisale ojo oni
1: ni oruko jesu olorun ayira gbo pe ki o gba yin wa atun gbe oruko re ga fun ru anfani ti afun ni asale lati fun gbo ohun ara wa lori 92.9 FM ri eto ijoko akoni olorun gbo pe ki o gba yin wa gbadura pe ki ile ise ti mo ma tesiwaju ayi ka ta gugu wa ko wa ni alaafia orilede nigeria ko wa ni alaafia gugu ni fun oruko re kristi ni asale e mo ba wa soro ni adura ka ti gba lati ojo melo kan e fi ase si ni oruko jesu ni oruko jesu kristi oluwa wa amen ni ase melo kan sey a so nipa the stronghold of stagnation idigiga idaduro ti mo kiri agbe yen ko wa loju kan na e mo so pe mo si n ba wa wa su lori awon oro won yi sugbon akoko n gbadura mo fe ka lo ase ti a ni gege bi eni ira pada se mo pe o ti mo su so lo lori na ni ira pada so mo fe ka lo ase ti a ni gege bi eni ti a ti ira pada lati ba ise isuje tasale fe kolu idigiga gbese stronghold of debt gbese idigiga gbese a fe kolu dasale o sugbon la wa ni oruko jesu to ba ri pe o ma n saba je gbese eniba ni orilede gan je gbese nigeria gan je gbese se nkan gidi wa ni gbese se nkan gidi wa ni gbese so emi kan wa ni di gbese e ba de ni kilo fi gbeki gbese o kilo ikere gbese kilo je gbese dirika rice kan dirika rice wa kan lo ni gbese to je dirika o je gbese epo se gbese gidi wa ni yen se gbese gidi ni yen so a fe gbadura lodi si emi gbese mo fe kada ti pe Deuteronomy 28:12 oluwa yo si si isura rere sile fun orun lati ro odo si ile re ni akoko re ati lati bu si ise owo re gbogbo iwo si ma win orilede pupo iwo ki yo si toro you shall learn and not borrow ni oro olorun so nitori na afeko emi gbese bo fe ka lati inu we iwe owe e te ka do wo iwe owe Proverbs 6:31 so afe so kankan nibe je tedi emi tan pe ni emi gbese yi emi ti fini sinu igbe kan le emi ti fini sinu igbe kan le so mo fe ko so ko gbadura I renounce the spirit of poverty and lack that has kept me in bondage mo ko gbogbo emi osi emi aini to fini sinu igbe kan mo ko ni ni oni mo gbole jade ninu aye mi ya e koruko jesu e gbadura koruko jesu ko gbadura nibi kibi to ba wa mo ko emi gbese emi osi e ti emi aini to fini sinu igbe kan eni to ba je gbese lo gbe kan lo wa gbadura gbogbo emi osi ati aini to fini sinu igbe kan mo ko ni lasale ni oruko jesu iye jade ko ninu aye mi e jade gbogbo emi osi ati aini mo ko mo fi ore iwe emi osi ati aini to fini sinu igbe kan mo fi ore ni oruko jesu jade ko ninu aye mi jade ko ninu aye mi jade ko ninu aye mi iwe emi osi ati aini oluwa ba wi loni mo ni o jade ni oruko jesu jade ko ninu aye mi ko ninu ise mi ko ninu ise iranse mi ko ninu idile mi iwe emi osi ati aini ti n fini sinu igbe kan gbese o ya jade o ya koruko jesu ko gbadura bi kibi to ti n gbohun mi ni asale yi gbogbo emi osi ati aini to fini sinu igbe kan gbese ebi yi jade ko ninu aye ri pelomi ko si motu ko ri gbogbo ta jade yoo je gbese bo ko si kódà kẹ máa fún ni 1,000,000 naira lóṣù yóò padà jẹ gbèsè náà ni wàhálà ó ṣẹlẹ̀ yóò jẹ gbèsè àìsàn ó dé wàhálà ó sì tó jẹ gbèsè gbàdúrà gbogbo ẹwẹ mi ò ṣe ẹwẹ mi àìní tó fi mí sínú ìgbè kún gbèsè jáde kónú ayé mi gbàdúrà ni orúkọ jésù yá jáde kónú ayé mi wẹ mi gbèsè mo ní ọ jáde wẹ mi ò ṣe àìní jáde ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù kristi olúwa wa amen ajakapula wo 2 Kings 4:7 2 Kings 4:7 ìkejì àwọn ọba orí kẹrin ẹsẹ̀ keje nígbà náà ni ó wá wọ́n sì sọ fún ènìyàn ọlọ́run náà ó ń sì wípé lọ ta òróró náà kí o sì san gbèsè rẹ kí ìwọ àti ọmọ rẹ kí o sì jẹ èyí tí ó kù wàá pe orúkọ jésù lord supernaturally cancel and reverse every debt body upon my life every debt body olúwa láti ọ̀run wá fagilé gbogbo gbèsè ẹrù gbèsè inú ayé mi ìdílé mi bí ọlọ́run ti fagilé ẹrù gbèsè tí obìnrin yìí rù ọkọ ẹrù gbèsè títí ọkọ rẹ fi kú obìnrin tó jogún gbèsè látọ̀dọ̀ ọkọ rẹ ṣùgbọ́n ọlọ́run sì dá sí i ó fagilé ẹrù gbèsè tí ọkọ rẹ rù tó fi kú tí obìnrin náà rù títí ọlọ́run sì fagilé ẹrù gbèsè wọn náà pa orúkọ jésù ní asálẹ̀ olúwa fagile gbogbo eru gbese ninu aye mi ifunu idile mi gbogbo eru gbese I cancel and reverse every debt burden over my life and household that one you ruko jesus gbogbo eru gbese mo fagile pelu eje jesus mi le pa segun dragon na nipa ise ogo agota at nipa ore eri enu wa iwo dragon ni gbese mo fagile olorun ni oruko jesus gbese tun be lerun elomi te ba ki se kese kekere e si bere ki lo je gbese ni lori ani nkan kekere nji ti ogunlo lo je gbese o je gbese gbese aso gbese bata olorun bo nitori pe emi gbese lo nba rin ni e oruko jesus mo fagile eru gbese e gbu gbese lorun mi mo fagile ni ile ni idile mi ninu aye mi gbogbo iwe eru gbese mo fagile o nipa agbara emi ma lord supernatural lati orun wa supernaturally cancel and reverse every debt burden of my life ni lati orun wa nipa agbara re bi o ti fagile gbese omo bere yi oluwa fagile gbogbo eru gbese temi na nru oluwa fagile lori emi lori idile mi oluwa fagile eru gbese na emi fagile eru gbese na emi fagile eru gbese na bi oruko jesus oluwa fagile eru gbese na oluwa fagile eru gbese na gbogbo eru gbese ti mo tun wa to do to mo kaye onira oluwa fagile ni oruko jesus bi oruko jesus christi oluwa wa amen e je ka tun lo wo malachi chapter 3 verse 11 malachi ori keta ese kokanla oni emi o si ba jenu wi nitori yin ohun ki yo si run eso ile yin beni agara yin ki yo re danu ni oluwa awon omo ogun wi wa ta gbadura ni asale I come against every defora eating my finance gbogbo ajenirun ti nje orisun ibuko mi mo ba yin wi ni oruko jesus mo ba yin wi lati oruko jesus ko gbadura gbogbo ajenirun to nje orisun owo mi orisun rere gbogbo laye mi gbogbo ajenirun ti nje warun ti nje iso lala mi mo ba yin wi ni oruko jesus o ye dala lagbara gbogbo ajenirun ti nje ori iso lala mi iso ise mi iso igbiyanju mi gbogbo eyin ajenirun ti nje iso ilagbo mi o ma woni de lo eyin ajenirun nibe mo ba yin wi ni oruko jesus mo ba eyin ajenirun wi ni oruko jesus mo ba yin wi ni oruko jesus mo ba yin wi ni oruko jesus gbadura gbogbo eyin ajenirun ti nje orisun ibuko mi awon omo to e ko da si ibuko fun o ko ba ya awon won e ti ajenirun ni nje won awon ise to nse awon contract to ngba gbogbo won to nsele si awon owo to to gba iba ni won ni inflation sele a de je owo yen ro e gbadura gbogbo ajenirun ti nje orisun ibuko mi ti nje ire lala mi mo ba yin wi ni oruko jesus ni oruko jesus christi oluwa wa e je ka to Isaiah 43 verse 19 Isaiah 43 verse 19 oni ki esi mi o so tun kan isi ni o wu jade eyin ki o a mo bi looto emi o la ona ninu agiju ati odo ni asale gbadura oluwa si awon orisun ibuko toto fun mi opening channels and streams of income for me this season that is you know awon orisun ibuko toto oluwa si fun mi orisun ti owo ma wonu owo mi oluwa si fun mi toto orisun toto oluwa si ni asale gbadura ni oruko jesus eyin orisun toto e ma si orisun ibuko toto e ma si fun mi ni oruko jesus christ oluwa wa amen gbadura fun ni asale yi gbogbo ibi giga gbese ninu aye re afole lasale ni oruko jesus gbogbo ibi giga gbese gbogbo ibi giga osi ibi giga ini e ma wo ni oruko jesus gbogbo ajenirun to tin jori so ibuko re to n jori so ise re to n je ire lala re gbogbo ajenirun be mo ran wa sinu ide mo ran sinu igbeko e wo ni igbeko lo ni oruko jesus ti nasareti mo wa pase orisun ibuko to ko ma si fun ni oruko jesus orisun ran lowo to ko ma si fun ni oruko jesus I release upon you wisdom to manage well and break the cycle of death gbogbo cycle gbese ninu aye re laye kare lagbegbe re gbogbo ajenirun lasale ni oruko jesus that cycle of death is broken in the name of jesus ogo ni fun oruko christi mo pase lati ori lo o tun je gbese mo ni oruko jesus ani to ati ani seku o je ti ni oruko jesus ogo ni fun oruko christi ni oruko jesus christi oluwa wa amen ese lorun to tin wa suna ni pastor babari de olaitan ibe lati jo souls reconciliation missionary assembly awa ni 24b ifelodo street off community road ijego lagos phone number mi ni 08060120256 na kan si 08060120256 god bless you god bless bond fm God bless Nigeria in Jesus' name. Amen.
0: Bayi, e ja to koja si odo awon olorin.

se eyin olorin wa mo dupe pupo lo bu ba won akoni wa lori eto ti asale yi fun ohun ti olorun fi fun won lati da si eto yi arabirin ogunlade ati olosuagutan baba rinde mo dupe lopolopo mo si dupe lowo awon akorin ti won ti ba wa da si eto ni asale yi mo gbadura pe iforoyan yin ko ni gbe ni oruko Jesu Kristi ibi ni a ma fi adagba eto ti asale yi ro si mi o ni se lai dupe lowo gbogbo awon ti won ti mu ki eto yi ko sese amoju ero mi mo dupe lowo yin o mo dupe lowo olotu eto yi be na ni igbimo alase atadari ile ise bond fm 92.9 yo dara fun yin ijoko akoni vanguard e se fun atileyin ati aiboju eyin e se fi ife ti omo eniyan se lati ri pe eto yi n tesiwaju mo ran lowo yin o se pataki fun alopolopo mo si dupe e se lopolopo gbogbo eyin ti e bo wa ni ro fe lati darapo mo eto ijoko akoni e se apo wa se ero ibanisoro wa 0833 18 1774 eni ro fe lati bere ohunkohun ti e ba fe bere nipa eto ijoko akoni David Oladapo arole akoni na si ni oruko mi 0833 18 1774 0033 18 1774 ni ero ibanisoro wa titi di ojo mejo ti a tun pade lori eto yi ti Jesu ba ti de ojo mejo na ni o da lori eto yin eto wa ijoko

我发小明

Come on, never better, Kukun, go, yeah, Kabawi.

I'm going to execute here.

Number one, I put them back on corner. Number one, I see them.

Animo kaye Abba Spiritual Therapy. Si gbogbo aye mo si Baba Tapa Worldwide. Won kale si 61 Santo Avenue, Abule Egba Bus Stop, nipinle Eko. Won ni ara rile logun oro. Ede to ba wa lalaafia, ohun gbogbo lo ni. Agbo to ba si gba ni lowo abiku, omi inu re ko gbodo gbe. Siwaju ohun gbogbo, e koju opo isile yo se lanfani 0803 373 5570 0803 373 5570 tabi 070-892-74444 0708-927-4444 ohun ti agba fi n jẹko abe ewe bayi lo wa adara masa ise kan ko si bi seri aba je ajaneku fere ohun kan gbede ile aye eda to porukuru musu be ni Olorun ko se bi eyan ni ka be ara aye ko le pa kadarada ni toto ṣugbọn won le fowo ago seyin Olorun yo pese omo alarubarika fun gbogbo eyin te su ku ari bi omo sososo bayi ni le atare kun atare ke ki di ti e labo fun asiri gbigbadua kalamu adua baba tapa worldwide ni keke si won wa ni Santos Avenue Abule Egba Bus Stop Leko ile ise baba tapa worldwide ni opopolopo lo je pe ise alalobo tabi arun dile lo nba won fira awon kokoro aifojuri majele oje imototo are ni ma se pataki gbogbo eyin obirin to je pe wa nipase oyun nini baba tapa worldwide sadura pe e o jawe abiwere lagbara olorun oba eyin agan e o to wa labosun e o fi pamo lara lori eyikeyi aisan arun alalobo airorunsun arun pojupoto arun omole egun tabi foni kufola dide ki gbesi aye eda ko wa pa ko ri kemu lori ipe e pe soju opo baba tapa worldwide 0803 373 5570 0803 373 5570 tabi 0708-927-4444 0708-927-4444 won kale si 61 Santo Avenue Abule Egba Bus Stop nipinle Eko animo kai baba tapa worldwide won ni mo tete de mo rire mo pe leyin anu se mi Olorun ko ni fi ise ara wa gbe wa de o baba tapa lo so be

0: Olorun oba mi yegbeneke awuwo mo se gbe ari iro ala Olorun ariran juran lo gbengbele ku ti o se da meji opatara to kale to korun alaafin ajobo iwo ni mo seba fun lale yi atun seba awon eyan baba mi o ibare o tori baba be ni la kokoju eku le o ni gbogbo bi kibi ta ti lanfani lati ma gbo mi ni gbogbo ile kile e ka bo sori eto eto wa eto yin eto olorun oba mi edumare aragbe laye patapata ogbon mo dupe fun o porogodo imo eku ataro o salaafia laba yin o eku ise oni e de ku afomo niyan se porogodo aye oni lu fun ijo taiwo salami loruko haji bento lawon kan pe mi apostle re o lori ero agbagbe monday fm lawa lale toni 92.9 gudugbe oja lale oni o aragbe laye nta mu so loni yo lagbara o eja ndupe lowo eje ka ti oje kewu obo ile ise animo kai baba tapa awon ni so ni bo owo eto yi number 62 Santos Avenue abule egba ni kale si eyin ko yi kini mo mu wa fun yin lale toni oni mo pa kori ani ogbe ami kini ami ni bo lo ti wa ta ni fami sini lara akoko eyan to le fami sini lara awon nika be ni sa won ba ni gbe won ba ni sun won ba ni ji won ba ni je won ba ni mu ika o se tu loju ami kini se ami ami amo dani duo ami amo fakoko eni sofo ami amo para moni ninu ami amo ba ojo laja ami kini ami oruko melo lo gbe wa won so won si yanane awa so ise ti ami se ati awon apere ami ala to mo mu wa iyen lo fi mo wi pe ala ogo ala goni beli sa ala ogo ala mo sa pejuwe ati apere o ti o sele ala amini amiwo ami korira ise ti e yato ami atako oto lori ni ti e ami ijakule in to ba de oto ni ami emi ni mo ni nkan mi eyun peka odidi eto ni ami emi ni mo ni nkan mi amo eti mo fe lo lori e lale yi ni mo pe ni ami korira eke si won lake eke si won loko eke si won lowo rango aga eni won wa gbo ami ikorira amo won wonu epo pelu ami atako ati ami emi ni mo ni nkan mi lale toni animo kaye baba tapa lo so ni gbo we to e se o number 62 Santos Avenue ni le se won wa e ko number won le ko life ta ba ba won soro afa la ni won tori nu to tun rode a ti mbali afa ariran e gba nti mo ba so fun yin e ko number won le 08033735570 08033735570 afa la ni won o won mo tu kan o e je ndele se won pa
1: bimbo ere ko la nko
2: je kin beni to wa yi wa lara re se
1: bi ti bawo
2: ojojumo lo pin si bi igba ti messenger ba pin letter ile ise o sowo o fi di re mi bo se se ajo lo njo danu
1: so ti wa gbe do ani mo kaye baba tapa
3: ani mo kaye ani ba kere lo bi
1: Ani makaye baba tapa sapano bona lagbo re gbo na o gboro ti gboro ni je je bi ajere ewe nbe egbo wa gboro wa adua ko ru ogun aye pa nbe lodo ani makaye baba tapa gbogbo re to nbe lo fo oko aya omo rere eni to nso wo to fe jere o wa se wa se o ise je ke ni makaye be lo fu e gbogbo aye ba soro re do romo dibedi to so pa e loro ko lo so ro badaja ewe to nte gba tebe adua ani makaye o fi dada no number 61 Santos Avenue abule da ani makaye baba tapa fi dikale si o Fe wi ate gbo se bebe 08033735570 08033735570
4: Hello fala ko rire o ko ti be wa baba yo
0: Kini se ami ikorira kini se ami atako eje mu ni bi apere ala eje mu ni bi apere iwo ti o nlala ibalopo loju orun o ti ri apere atako iwo ti o nlala o nje jija loju orun o ti ni ami aiso ojo pipe poison ben tori o nje orita ni ni onje oju orun ebo ni owo ti si gbe wa owo tani ami dani duro ni ami afogosofo ni ami apere oju kan ni eje wa lo sinu etara kini si ami ikorira elele ami ikorira ko se foju lasan wo ko mo nikan ko mo ba ko mo juye a mo gba po oba lowo eni korira a mo gba ipo oke ikorira a mo sise ninu igbeyawo ikorira a mo sise lori ara elomi ile mo sese ko si bo se seda to won ni fiyin tori kini oni ikorira elomi o gudu ni se ka serun sugbon ami orun ni nbe lara re ikorira ni ogbe ami o lagbara amọ dani duo ale olore jina agbe awọ mi wo ni ibikan ni mo mu wa lo lale yi amọ kin to lo be e je nfun yin number afan lawo animo kaye baba tapa 08033735570 08033735570 eyin ko yi baba pe won ko life nti nba fi soro lori eyan a je pe alagbede mi tin lurin loju kan oni nto fe mu jade nbe ni eyin ko yi oluyege ma gbo mi afa la ni o animo kaye baba tapa ibi ti mo lo lale toni ni mo pe ni ogbe ami omobirin ti mo wi arewa omobirin omobirin to kawe to ni imo ase ami ki pe eyan mo kawe ase yori lo mo ntako ami ki pe eyan mo ki pe eyan mo mowe ojo ola ni mo ntako kini nbe ninu ojo ola ayeye kini nbe ninu ojo ola eku orire won tako eku orire opo won di opo mole inu ola ni won de mo ki se omo ni won baja won ba ogoja won ba yamoja won be ni obinija ko mo ba lojo ayeye abi ko mo ba lojo ayo ami ikorira oni won fi saro omobirin yi lati kekere ni lati gba ibi ta ti bi eyin ko yi omobirin je omo to ni ewa o si mowe o sharp gan baba ri lo kan ani eleyi o to ra legberun oke amọ be ba tin sumo ni kerekere ni kerekere ni kerekere oju wo la ri loju e ami anu mo ka ye ku se o baba tagba to mo ye 08033735570 08033735570 baba ni mo kai baba tapa afa ariran afa lanu eku kale
3: ani mo kai agba ken lo bi mo bi tata bi to mo kai so mo de bi to mo to ti la na de ni de se mo
4: o ya mo wa na lo mi la ni le mo da te mo le odo ani mo kai agba therapy ni ko lo fun itoju tun peye bi je ba jo ni pe ani o ja mi sami ni we ate go se ti won ba ti foju kan ni mo kai wo nwa mo mo ti mo lo wa iso lojo le ko se se bere to le aro ita iso kokolo logun kokolo le se animo kaye agba therapy ibu do iti sile lo wa aro ita iso to nda mu eda na ko ara o ya to si le se animo kaye wonwa
5: 61 Santos Avenue Abule Edaleko
4: ero ibani soro won re 08033735570 08033735570 animo kaye agba therapy
0: ha amini amọ dun mi ti n ba ri omo obirin to rewa sugbon to wa nkorofo amọ dun mi ti n ba lani to ni ara ninu sugbon teku oke bi eku fun amọ dun mi ti n ba ri igbeyawo olojo pipe ti o ni omo amọ dun mi ha ori baba mi o le mi mo laja o ha ja mi mo pekun won gba lo mi aforo lagba ni won saja mi o foro lagba on ti agbari to fi se bo made ba gori aja ko le ri be ni sa be ni ma bo ba gori aja ko le ri eyin ko yi omo birin yi bo se da to bo se lewa o to ra legberun oke ba ba ri lokan ka to sumo yo mo wu ni jojo omode yin mo da oni wa rele o si ni wa ile oko opo na lo ni wa rele to ni wa ile oko won ni ogbori oko waye ni iro ni o amini o amini ka ti lekan bo lekan bo lekan mo wu omo birin kan ninu emi oko meta lo ti paro ami eyi ko yi ka to sumo mo birin yi oju gidi la mo wo loju e gbogbo to wo lo da sugbon ba ba ti sumo tan oju arugbo la mo ri loju e ko ki e sara omo birin to rewa ko ki e sara ani mo kai baba tapa ile ise won wa ni number 62 Santos Avenue Abule Egba nilo Eko ni awa gbogbo en ti ba nbo yalo osodi le ti nbo sango ni esa ti dabule egba mi bridge o e wo bi ile epo ti membe e ti ri yana kan lowo otun yin eni odo ani mo kai baba tapa le o gbe yin debe ko solo kada ti o mo be number won re e pe won ke to debe 080-33-73-55-70 Number one, Oduni one, when he signed my follow call, the man saw Nepa far to Rina, far to Motu, Yato Sosi, far to Mawai Pada, Pelua Nia, Pepe, Tiri, Nan Yori, or Kano. Aduani ti won aduani aduani aduani won ni bo ba ndara mo faduwa sile o so n to dara o to jaduwa lo o boku die ka to mo faduwa sile o so n to tobi o to jaduwa lo o aduani mo yesha tolorun oba mi ni aduani adua ka mo gbadua sadua lojo gbogbo nigba gbogbo adua oni won gba adua na si ni ran won lowo to fi ja wi pe gbogbo nti won se nbo soju owo eyin ko yi omobirin yi oju arugbo le ri loju e be ba ti sumo ise gidi ni nbe lowo e o shape omobirin yi mo da ka so ta so adabi igba pe an bi mo ni ayayay eni ri a mo fi toro omo ha eyin ko yi kere 36 years komo soko be ni won yo lenu mo ko wale o yaro ko re amo iya o mo wi pe won ti da ola duro ta lo do la duro awon alagbara le won ta lo do la duro ami ta fi si lara ta lo do la duro ami atako ta lo da ola duro ti o je ki ayo la yoju amini ami korira ije po mobirin yo re ni pe sugbon oju arugbo ni won ri loju e bo ti ri fa won kan na nu bo ti ri fun won nu won lewa won ni wa iwa igbele oko ama mi atako nbe lara won ami no o nbe lara won ami ami emi ni mo ni nkan mi okunrin ni mo nba jaju odidi oro ni layo eyin ko yi odidi oro ni omobirin n ba yi o lo le adua lo le alafa lo gbalawo ah njo kan ori mo gbe pade alawo re pe wa omo birin yi so fe bo ni be ni o de lu bi ati bi o de lu be mo kule mo nawo danu lo lu bi ati bi o se mama re wa laye o lo wa laye baba re nko o lo ti papoda oda momo de ba peku to daje to ba peku pa para mi to daje to ba poro modi modi ile baba re ni ngbe bo o lo le o lo ba mama re o lo to ki won fi eni to we fun o lojo ta bi ohan o ah oro nla eni we fun o o mu nkan lara re hey oro ise ku sinu omo birin yi pe emi bi mo se toyi ah afi ko lo le o anu mo kai baba ta pa number 62 Santos Avenue abule agbadale si number 1 re o 08033735570 08033735570 number ni mo kai baba ta pa no awon ni so nigba wo eto yi afa nla afa riran ni won be ba pe won ko life ah oro ise ku sinu omo birin yi won ni afi ko lo le omo birin mura lojo kan o digbadagbon o kori silu o ni ojo abaribi ni bi wole won lo ba mama mi lati salaye fun won o lo o gbera ibere ni pe se ya agbebi so si wa laye omo birin gbera o dele o ba mama mami oro wa e mu mi lo sodo eni o we fun mi lojo abi mi mama ni ru oro palapala wo lo nso yi iya oniya ko mo nkankan ki wa la fe so fun oni mami won ni bere nkan lowo mama yi won ni bere awon nkan meta lowo iya yi iya ni mo da wa la le o latodun wo ni mama yi ti wu o amoye omo to ti we ah oni e mu mi debe ni ba mura o gba ba odikeji lo won lo ba mama won ba mama ni bi o ti joko sita ti mama nje ko eyin ko yi ah sa pari te lale yi omo de kunle wo oni mami e ku jo meta mama kuku moruko e o mo be ni mama wi daruko e para pe lagbaja ha eru bo omo birin yi mami eyin mo wa ba o won ni bere nkan meta lowo yin oni mo ti mo bere re mo wule bere eyin orun re ni ko ko sibi omo yin ba ye eyin orun si mama yin ba wo oni ah number 5 ni wo ka lo omo bi omode itele mama won jo lo won yi seyin kule ile kan ah akoko gba wa o ani mo kai baba ta pa number 62 Santos Avenue abule egba ni won kale si o number won re e pe won e ba won soro afa riran la ni won o 00337353570 00337353570 number won o number 61 Santos Avenue abule egba ni lo kale si ami ikorira a ma dani duro a ma jani ku e wo a pade njo mejo o pelu aso olohun oba mi a tesi waju lori itan yi ama ami a ma dani duro ikorira a ma dani duro njo mejo la tu firi atayo pade taiwo salami loruko mi o apostle rede lo pe ara la ma dani daran o di wo baba

0: ni won lo mi ngbo ba lo nfe kirun abo fe gbadwa le josi won gbaga fun loto ni omo odun melo ni o te n gbaga fun bo ba ti e fe te pa nbo si te opa afari le yan te bo ba ti do pa po nfigisi keta ise lai ti po mo goju odun e po mo adota odun nbi won na re mi ngba ko fe wonu ku ni ayi o di pe funra mi nu bo le nu moto ki isa imo moto wa ola ni mo fi se ti mo fi ni dereba to wa mi asibole awa na awonu ayi ngba ade to ni ki ora ilerin dodo ni ohun bere ilerin dodo omi ni obuwa ngba bere ise sori ba na fun ami ni oduo si di kini gbongbo oro to ya so po sugbon fe gba wa laye ni won ba bo ba telephone mi wonu ogbo isan la fi se le aye bi o ba sisan lare deyin abi se o ba se nto ye o se oni to mu kan da bi oku gite ogbe ti se gbe kan ni kokoro ni eja si mo ba san je gbogbo nti ga lomi o mo wo kan ko bi kibi kurukuru ko bodu ojo ara nti je kokoro mo eje ni elomi sire ji jara je ni gbogbo igba ko mo nu oko ko mo bi ipade ko mo le banki yo mo ja gbogbo ara je ni be lomi ba we bayi wahala ni bi o we na wahala ni awon ti kokoro mo eje nse o po ayewo la kokoro se awa na lo gba lo de mo ti ana a fi bere bi aisan lugo si ewe to bataye mu le mo ba kan ide mu ogbo awon baba wa ni asa ni oje lubulubu oju ologun ni jebe agbo isegun ibile iwe ategbo ateso atepogi ba ti nfa wo yebo je nbo lati bi ogoji odun le pese pese ta ti wa lenu e ati gba osan lodo wa mo awa ko eledun oke lo fase si nta se sugbon wa di ise iwe ategbo bi ati lu gele ewe ta wa funra wa ra le ta gbe gan ise mo fowora ewe teyan fi bi odidi eka le kan gbe lorisirisi ewe en ta gbe se ti omi en ta gbe sinu ibi yen en ta gbe si ibi bojuwa lorisirisi to je pe ani mo se wa kaakiri mo en ta ti se le wa nbe iwo ni o jara re para o wa laafia fura re bo ba ti la laafia en ti o ti ku lo ni gboke to ni gboke on na number mi
1: 0704-5626-0703-1-4456-26
0: ki ba ni ware o iwo lo ni gba agbara ojo ko mo ni lewo eni to ni le ni o ni gba fun awon apere to ba wa ri to mo tumo re to mu ko re iwo pe mi lori telefone alaafia ara wa ko ni gbadanu bu ni elubo o
2: baba e ku atoto mo era kan ba n pe phone number yi le kan sise mo pe elomi o le ma raye sugbon be ti mu phone number yi elomi ati e le lati mo pato igbo lo wa gan ati bo mi ati ba yin soro
1: baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni waju bridge elese gbogbo gido ba tin bo sa ti pe phone number won 0703144-5626 gbo mi dada o 0703144-5626 baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese
0: ibenu kale si gbo mi dada o
1: ke jade wa o ke wa bayi ni baba gi tolorun gbe oko arugbo olootu ofara baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo gido ba tin bo sa ti pe phone number won
0: ibi gbogbo ni sokan kan osupa ijojumo onile molotun
1: 0703144-5626 0703144-5626
0: amore ti yin
2: o o le ti gboyan eyin eyan se mo pe orire yi fe ke yan se un bayi Iwo na jara re gba loni alaafia wa ko ni di fi afia.
3: O de! Baba igi t'Olorun bi oko arugbo baba olootu ofa ara.
4: Ti Olorun ku do lowo ogun ofa ara mi.
3: Baba ti ntare lono abadi.
4: Ti owo afi ese ni gbe ki bo ti ye.
3: Ka ma rin susu so bi eni te egun mole.
4: Ka ma le ri daada tabi bere mu nko.
3: Baba rele mu tabi ra ogiri mu.
4: Awon apere wo yi ki se to boju mu gugu egbodo da fi eyin.
3: Wa wo ka lagun lagun sogun sogun to le ma ba omi tabi ede ara.
4: Ye yoju si wa ayewu fini fini lona ti da lode to nti bile la koko
3: ati wa fi wi ati ko to nbu do bi mo ne wa ko ju e pe wa ka jo se mo na papo 08054 70401
4: da da o 08054 70401
3: o fara o se duro wo iwo na ma su.

lagi.

ಅಪರಾಧಿ.

bàtà láì ṣe bẹ́ẹ̀ dùn abájẹ́.

ọmọ ayàwó ológun wọn mọ́ o.

Thank you.

se kabi fi ani jo agba kin baba guwa ani jo baba baba.

Vale, vale.